0: drink responsibly.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magaligin bala ang imo nga una.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
2: mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Good news!
5: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre!
11: Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman from Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mahigo ba na ang imo dugo?
0: DTX 500.
1: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: DTX 500.
1: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: Mabakas, mga butika.
11: K5.
17: K5.
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
19: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

Max 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanubo.
0: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Physio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio.
0: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
2: DTX 500,
5: masaligat,
2: epektibo.
5: DTX 500,
2: mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500,
2: masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
2: nga sa masami
5: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
5: DTX 500,
2: masalika. DTX 500.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch, located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: drink responsibly. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabakang sa mga abutika.
4: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
0: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
7: Libre!
8: Libre!
7: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: I Care Gold.
10: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care capsule kag I Care drop. Amo na ako ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akon panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre, cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplanta na!
9: Ganito ako!
14: Tigasi!
9: Tigalapa!
14: Tigasay!
9: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extend!
9: Supplement for men!
14: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
9: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
14: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
14: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
14: Mas tatino ang atay.
9: Happy kanunay.
14: DTX 500
9: masaligad.
14: Epektibo.
9: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
14: ikaw pala
9: ang may diabetes.
14: DTX 500
9: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
14: kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
9: masalika
14: epektibo.
9: DTX 500
14: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
14: ang D3 Bio
9: yung may PCO
14: ang PCO
9: yung may D3
14: mga butika.
9: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
9: Yung may D3.
14: Mga butika.
18: K5.
19: K5.
18: News.
19: F5.
6: FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, magabot ka!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yumay D3.
4: Magabuti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500
6: garantisado,
7: epektibo,
6: aramis.
7: TDX 500
6: nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi?
7: Masami inauhaw?
6: Kasi may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado,
6: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: magabuti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: I Care Gold.
11: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C,
4: mabakal sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman for men.
14: Ako si Ere.
17: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
13: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio. With VCO.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DEX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
12: Gabalo ba na kamo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
0: nga nagapanubo
12: kag kontrolar
0: sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3 yung
0: may BCO.
12: Ang BCO
0: yung may D3.
12: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
12: Ang Physio
0: yung may D3.
12: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: K5.
0: K5.
2: Philippines. FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bait ko sa E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga, mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay.
1: Happy kanunay.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: Epektibo.
1: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
1: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami.
1: Amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: DTX 500.
5: Glaucoma.
1: Eye Care Gold Capsule.
5: Bacterial Conjunctivitis
1: o Pink Eye.
5: Eye Care Gold Capsule.
1: Eye Allergy.
5: Eye Care Gold Capsule.
1: Cataracts.
5: Eye Care Gold Capsule.
1: Ang Eye Care Gold Capsule
5: may aras ang lutein,
1: vitamin A,
5: vitamin E,
1: vitamin C,
5: zinc,
1: kagdil berry extract.
5: Eye Care Gold Capsule.
1: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
5: para sa eye health,
1: mag-inom sang Eye Care Gold.
5: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
1: Adlaw-adlaw.
5: Eye Care Gold Capsule.
1: Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapakala mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaga butika.
5: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
1: Mamasaga butika.
5: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
1: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
11: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika. Nestor,
13: Ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
15: Supplement for Men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matilo na dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas na antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
18: ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kaga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
5: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
4: ang D3 Bio
5: yung may PCO
4: ang PCO
5: yung may D3
4: mga butika.
5: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio
4: ang D3 Bio
5: yung may PCO
4: ang PCO
5: yung may D3
4: mga butika.
0: K5
12: K5
0: FM championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso.
22: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio. Yung
1: may D3.
3: Matatas, mga butka.
1: D3Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: K5
5: News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow,
1: D3Bio Health News. D3Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO.
3: Ang BCO.
1: Yung may D3.
8: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
9: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
8: A masking disease na.
9: Mga kuko nga, 20 mayong
8: kapinas. Patuloy lang.
10: Nelfon jay.
8: UTI. UTI, no? Kung ang kosang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3Bio with Physio. D3Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3Bio.
3: D3Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
9: Hamot ang bulak.
10: Yes.
9: Luksan mo.
10: Bulaklak, ang bulaklak.
13: Sa buhay ay kailangan.
10: Bubuka ang bulaklak.
9: So sa ang bulaklak.
10: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3Bio nga mayara sang vitamin D3, D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
8: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3Bio.
1: D3Bio with Physio.
3: D3Bio.
14: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
1: Yung may D3. D3Bio.
15: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3Bio. Bio. Ang D3 nga may Physio.
3: Ang Physio
1: nga may D3.
3: Pabakal sa mga butika.
1: D3Bio.
3: D3Bio with Physio.
9: Ang D3Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
13: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptors ang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
9: Kuno mi gidyang D3 Bio no pilas-pilas ka.
8: Di pagyapon mo ininom D3 Bio per di gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
9: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
13: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung mga flowers. Ginahimo yung bouquet.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
5: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, alas 11:04 na sa aga.
4: Ilonggo Cops on air. Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentenar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on air. Ilonggo Cops on air. Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.

0: Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman mga kabinan sa aton sining programa. Ang ginaulat-ulat ng tanan, ang pirmigid nga ginabantayan, pag ginakalangkagan. Kada Domingo nga adlaw mga kabinan, from 11 a.m. to 12 noon, nawala sa liwan kundi ang Ilonggo Captioner. Sana sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan, pag Public Information Officer, at the same time, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, kabalikat Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako naman ang inyo kabalikat anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. So sa subong aga mga kabinan, updan nyo kami sa sining programa. Isa naman ka oras natin nga pag hinunanon pala mga istorya mga kabinan, mga accomplishment, proyekto, kag-insyatibo sang inyo sining mga Ilonggo Cops. But first of all, would like to acknowledge mga kabinan sang aton sining Chief Executive Officer sang DYKO 88.7 K5 News FM Philippines, serpisyong may puso. At same time, tagiyaman mga kabinan sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, no other than Dr. Ramil Uy. So Doc, thank you so much kid for this opportunity. Makawaragwa kita dre sa K5 News FM sa mga proyekto inisiyatibo sa aton sining mga Ilonggo Cops. At same time, ginatamyaw man aton sang isagid kami daad nga ka ang aton nga area manager K5 Ray Espiha Umalay. Subuman sa aton ring station manager K5 Warren French, sa tanan nga katapo sa DYKU 88.7 K5 News FM. Subong man mga kabinan, malipatan talang iba hindi pa gidne ang aton sining nag-assist gid sa aton sa subong aga, ang aton sining world class technician taga K5 Lorenzo Soliman. Meday gid nga aga sa aton tanan diri. So mga kabinan, sa subong aga ginatamyaw tagid ang aton sining mga kauturan. Di grabe subong medyo mapangpaang ang panahon. Ay grabe subong ang kainit. Ang aura ni Haring Adlaw. Kapit sa 24 katakaroon sa bulan sang Mayo tuig 2026. Madamo kita sa pag-istoryahan ng mga topiko sa subong aga mga kabinan. Ay magluwas sa duwa kasud-asud nga accomplishment sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit, ang aton sining Putotan Municipal Police Station ining nagalibot aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan sa aton sining empowering defense okay conversation on security enhancement. So mga kabinan, amunin sa subong aga sa hindi madugay aton nga pakigangutan sa linya aton sining officer in charge aton dira nga gupahon mapisan tampad sa serbisyo publiko mga kabinan ang aton sining officer in charge sang Badyangan MPS kabalikat police lieutenant Lani Chin. So labuton nato na karon mga kabinan kag subong man sa subong aga sa naga sa ulog sang ila sining birthday. Bata malamat ang buhok maniwang balo kag mga binayaan. Happy birthday gid sa inyo dira ma'am and sirs. Pag pwede gid kamo makapadangat sa inyo sining mga panamyaw sa inyo sining families, friends and the loved ones. Kaya to ning na nga pagbasahon mga kaabyanan sa aton sining pagpangalagad sa subong aga. Even mga wedding anniversaries nyo dira. And of course, kinatamya ko dira sa isa ka-happy-happy birthday kay Juris Jade. Kay Police Corporal Richie Mayhaw dyan. Nga nag-celebrate siya kadlawan sa kahapon. Mayo 23. Happy-happy birthday dira sa imo nine. Belated. kagapon nga dlaw. Kaya sa subong adlaw padala na kamo dira sa inyo dira nga mga pagpanamyo kaya ton gid na nga pagbasahon mga ka K5. So sit back and relax. kay madamo kita sa pag-istoryan sa Subungaga. Sa atong sining nga mga kauturan dira sa may mga kabukiran nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Padulong mga kabinan sa atong sining mga mangingisda sa kargatan. Abyan o kung ano man darang imong trabaho, ano man ang estado, si ano man ang imong sining estado, sa imong sining pagpangabuhi. May sagid kay may dad nga aga, kasi ikaw darang nagasulog sa imong sining kaadlawan. Happy happy happy birthday girl. Blessed Sunday morning, naka iban dira, naka panimbaho na bala. So iban subong, ongoing pa subong ang church sa service. Iban subong may mga misa, no, sa mga kauturan manaton. No, different religion, different denomination. But then, no, isa lang aton sining nga mahal nga makako. We have only one God. So muna mga kabinan, kada isa sa aton, no, nagapamalandong no kada adlaw nga Domingo. So blessed mo blessed the Sunday morning gid no to each and every one of us. Sabay pa nga mga kabinan kung kamo dira ang mga may mga ginadala-dala dira nga problema, ginasuprer dira nga masakit. Ako na no pa dang inyo dira nga ginabatyag mga kabinan, especially no sa aton dira nga manutes nyo dula inang dagan sang napaminsar nyo. May mga mental health issues mga kabinan, hindi na nato na pag padugayan. No, better consult na kita or kung gusto niyo medyo stress ka mo dira sa inyo dira nga mga trabaho. No, unwind. Kung kita ka dira sa makapalipay sa aton, isan pa paano bala makayuhom ka, makakadlaw ka. Alam mo, being happy, no, it is a state of mind. No, sa mindset mo lang na. No, gusto mo maging happy even in a simple life. Hindi kita yan maging happy anytime, no, kung gusto naton mga kabinan. Na gani sa mga negative dira nga ginapaminsar, no, hindi nato na pagpa i-dominar no sa aton sinitag sa mga kuglingon. May mga negative kita dira nga ginaisip, gusto niya ni taning niya, gusto niya sa ngyawa yang makakita kita kontra abusuhon mo imo sining kaugalingon, which is tama gid kasala. Kung nakapayanan, kung may mga problema ikaw, kung wala ikaw sa outlet, no, kung ikaw lang dagay sa anon, kung may harap magkita nga Project Prime, no, sa aton sining Iloilo Provincial Government, no, mga kabinan, pwede kita maka-coordinate man. No, kung gusto ninyo nga may ka-istorya ka mo, no, kung kamudara ang may mga nanotis man ng mga himata ninyo, no, pag-abot sa mga mental health issues mga kabinan, ara ang aton sining Project Prime. No, sa mga krimen man dira, no, nga hana palang matabo or natabo na, o may idea ikaw nga nag-exister dira sa inyo dira tagsa ka mga lugar or area of responsibility, tawag lang kita sa 911. Kay direct kita dira sa agencies nga concern. No, especially sa mga krimen dira nga bala, no, may idea ka, tawag ka sa 911 para nga ma-respondian sa aton dira nga mga kapulisan. So for your information, ang aton sininga 911 response call, no, even wala ka sang load, pwede kay gikatawag kag wala ni pili kung ano ka man nga network or SIM ang imo sininga ginagamit. Open man ni 24/7, any time of the day pwede ikaw makatawag kag wala man ni sang kota. No, ang aton sininga 911. Na mga kabinan, dapat mabinantayon kita, especially sa atong sinitag sa kapalibot. Diba, si may mga kaupdanan kita dira, or ikaw mismo, no, may ginasuprer, ginadaladala, dira nga problema, please, no, hindi na napagpalalaa pa. No, may mga programa nga atong sininga gobyerno para nga mabuligan kita. So para sa atong sininga mga comments, no, sa Subungaga, no, ato na nainging pagabasahon. Okay, sa Subungaga mga kabayanan, ang aton sining resource person, no, from Badyangan Municipal Police Station, nagamonitor gid sa Subungaga, Kabalikat Police Lieutenant, no, kay Ma'am Chin. No, Lani Chin is watching. Salamat salamat gid ma'am, no, sa support. And I know very much prepared gid ni si ma'am. No, sa Subungaga. No, bala mo isa ni si ma'am, no, sa mga ara, no, nga nagtambong with Ma'am Sardoma sa aton sining empowering defense mga kabinan. So good morning dira sa aton dira ang mga personnel, no, sang Badyangan MPS kay Ma'am Lisondra dira. Good morning dira sa imo Ma'am Chin, no. Thank you so much kid. Ang putatan MPS na nagamonitor man sa Subungaga. Okay, yara na sa linya, no? Wala gid nagpaulihi. No, aton sini nga gwapahon, very active, no, very responsible, no, nga Iloy, no, sang iya sini nga mga kabataan as well as no Iloy man, no, sang Banyangan Municipal Police Station. No, kabalik at Police Lieutenant Lani B. Chin. So ma'am, good morning. Welcome gid diri sa aton sini nga programa Ilanggo Kasuner diri sa K5 News FM. So good morning gid ma'am. Upod mo sa subong aga, kabalik at Vince, ma'am.
1: Yes. Good morning. Mayong aga sa tanan nga mga viewers and followers ka K5 News FM. Yes. Ang aton Ilanggo Caps on air, kabalik at Vince. Kaga ilabi na gid sa tanan nga pumuluyo sang Badyangan, Iloilo.
0: Yes, ma'am. Thank you so much gid ma'am, no, sa imo sini nga ginhatagid nga chimpo, no, sa subong aga. Although ini nga chimpo, no, gamay lang gid man nga disturbo, no, para gid ma'am, no, sa ibalo gid sang aton sini nga mga kauturan, mga tagpalamati kag kutob nga malabutan sang aton sini nga programa, no, nanungod naman ma'am, no, sa aton sini nga empowering defense nga ginkandak, no, dira sa may banwa sang Badyangan sang tinalikdan nga Biyernes nga adlaw. So before we start, no, sa aton sini nga interview ma'am, no, regarding sa aton sini nga topic sa empowering defense, so ma'am, kamusta gali ang adlaw, musta ang chimpo dira sa banwa sang Badyangan, ma'am Lani?
1: Kabalikat Vince, ang aton nga panahon subong manaya-naya kaga manami.
0: Yes, ma'am. Very good gid, no, para gid sa aton nga mga kauturan sa banwa kang Badyangan. So ma'am, no, okay, no, hindi na naton pagpadugayan. Kaya ini ma'am, no, isa gini ka isa, no, sa pinakaimportante gid nga impormasyon nga para gid sa ibalo sang aton sini nga mga live viewers tagpalamatin naton, especially dira sa may mga pumuluyo naton sa banwa kang Badyangan. Ma'am, no, kayti nagkandakit sang empowering defense, no, last Friday afternoon. So ma'am, no, ano bala ang naglatabo? Why is it nga ginakandak gini naton? Kag sino bala ma'am ang aton sini nga mga participants, ma'am, no? Kabalikat Police Lieutenant Lani B. Chin, ma'am.
1: Yes, kabalikat Vince, ang mayong aga gin sa liwat, no?
0: Yes, ma'am.
1: Ang aton nga activity nga ginkandak last May 22, 2026 sa Badyangan Social Hall, Badyangan Iloilo, may title nga Empowering Defense, Key Conversation on Security Enhancement. Ginahiwat naton ini kay ang purpose ng aton activity, mapaalinton naton sa mga financial institutions, sa aton mga business owner, kag sa mga pumuluyo sang Badyangan Iloilo nga mahimo mangin possible prospects sang termite gang, aton sila i-educate kag tagaan sa mga impormasyon kung paano nila malikawan ining insidente.
0: Yes, ma'am. So, for the information, no, sa aton sini nga mga kauturan kati, more or less mga attendees naton, ma'am, no, lapit man 40. So, sa aton sini nga pagkighinunanon sa ila, ma'am, kamusta man bala ang reaksyon sa aton sini nga mga participants, ma'am Lani?
1: Kabalik at Vince, based sa mga reactions kag feedback sa aton mga attendees, sila nagapasalamat gid sang initiative nga ginkandak sang IPPO upod sang Badyangan MPS kay nakahatag ini dugang ihibalo kag idea sa ila, especially sa mga business owners kung ano ang ila himuon para malikawan ining mga insidente, especially ang termite gang nga nagakalatabo sa aton nga probinsya.
0: Yes, ma'am. So ma'am, no, gamay lang gid idea, ma'am, no. Pwede bala kita makasaysay, no, regarding ni sa mga modus operandi sang ining well-known, no, nga termite gang, ma'am Lani, ma'am.
1: Sir, with regard sa mga modus operandi, ni sila usually naga kadto sa isa ka lugar, dito na da sila naga-rent, naga-check sang possible prospect nila nga mga vital financial institutions or mga business owners nga if possible as a termite gang syndicated group, dira sila naga-check kung may possible nga makasulod sila sa amunang area through tunneling, sir, dira sila paagi dira para makasulod sila sa specific nga establishments nga gusto nila nga kaadtuan.
0: Okay, so what silingon ma'am ang ila sini ma'am nga technique or strategy no sa ila sini nga modus operandi is hindi ni siya short term, it is a long term process sa ma'am Chin.
1: Yes, kabalikat Vince, kay based sa aton nga mga investigations, based sa aton nga naobserbaran, it is a long term, kay probably naga last ni ini for 6 months, 3 months, kay ga take pa ni sila sa mga observations sa environment. Then ka mga possibilities kun pwede bala ni nila masulod ning isa ka financial institutions kun ni may mga possible nga may mga kwarta or mga jewelries nga nagakabilin dira sa area nga na. So ang ila monitoring naga last more or less mga 6 months dira sa inang area kabalikat Vince.
0: Ah, okay. So thank you good ma'am no kay ining idea I do hope no nga sa aton sini mga tagpalamati live viewers naton sa Subungaga no lesson learn ini so ma'am no in the part sa aton sining PNP no which is kati nakakap na kita no sa mga solusyon on how to deal with it ano bala ma'am nga mga idea ni no ang aton sining message para sa aton sining mga business establishment sa mga owner naton dira mga financial institutions ano bala ang aton sining mga strategy or ano bala ang nami nga himuon no para nga malikawan ini nga mga insidente ma'am Lani ma'am.
1: Yes sir, kabalikat Vince, ang akon lang mahatag nga advice especially sa mga pumuluyo sang badyangan nga ang aton mga business owners kag mga financial institutions dapat maging vigilant. Botang balon, magdubli sila sa mga safety. Kag kun mahimo, i-background check naton ang ilang mga empleyado.
0: Yes.
1: Magdugang kita sa mga CCTV nga may mataas nga specs kag high resolution nga mayara ang gulo sa tanan nga hulot sang establishments. Dere man gasulod ang aton mga barangay officials. Dapat sila maging vigilant man kag ang aton LGU ano man naton nga dapat mag-install sa mga additional CCTV cameras within the areas or vicinity sang aton nga munisipyo.
0: Yes, kumbaga ma'am no, kumbaga daily gid ang monitoring gid no kag vigilant gid kita sa aton sini nga palibot. So ma'am Lani no, with that, thank you so much gid. So ma'am no, before we end sa Subungaga, final message mo ma'am sa para sa aton sini mga tagpalamati no, nanungod man ma'am no, sa tanan-tanan man aton sini nga mga anti-criminality campaign, ang imo gid sini nga mensahe especially sa mga pumuluy naton dira ma'am sa may banwasang badyangan ma'am Lani ma'am.
1: Kabalikat Vince, ang akon lang mensahe is sa tanan nga mo pumuluyo, especially sa banwasang badyangan, mangin mapanuri kita sa palibot naton. Kat kung may mga unfamiliar nga mga tao sa barangay, please i-report nyo sa barangay officials. Same man sa mga salakyan nga nakapark sa mga abandonado nga lugar, mga for so long, dapat i-report gid naton sa aton barangay officials. Maghalong kita kag kun mahimo mag-cooperate kita sa investigasyon sang kapulisan agor ining insidente indi ni maliwat kag sa aton palibot. Dako gid ang bulig sang kooperasyon sang aton mga pumuluyo nga indi kita maghipos-hipos kay base sa sunod sa inyo naman na matabo. So akon nga message sa mga business owners, hindi kita magkangilin, magbutang dugang nga mga protection sa atong establishment.
0: Yes.
1: Kay makabulig ini sa safety sang inyo negosyo. Amo na bala ang ginahambal naton kabalikat Vince.
0: Yes, ma'am.
1: Kay ako nagapatigid nga crime prevention is everybody's concern. Hindi lang ni concern sang kapulisan, kundi concern ini isang tanan nga mga pumuluyo diri sa banwasang badyangan.
0: Yes ma'am no, 100% right no, and correct gid na ma'am no, kay iti without the cooperation sa aton sini nga mga pumuluyo, it is hard for us to solve no a particular crime no, mag find solution sa sini no. Amo na nga tsaktogin ang ambal mo ma'am nga let us work hand in hand no para nga matapna aning mga bulaton sa sini nga termite gang. So by the way ma'am no, sa Subungaga ma'am basi may ara pa ikaw nga mga tamyawon greetings dira ma'am, Ma'am Lani.
1: Kabalikat Vince, ang Badyangan PNP, very thankful gid sa support sang aton nga municipal mayor, Honorable Attorney Suzette Mamon, kay dito man siya nag-attend during our activity.
0: Yes.
1: Sa aton chairman, Kapis on Order, Honorable Serafin Villa Jr., sa aton municipal vice, sa aton liga ng mga barangays nga wala nag-untat sa pagsuporta sa mga programa sang Badyangan PS nga ginapanok pamunuan ni Honorable Richard Barato, kay especially gid sa mga personnel sang Badyangan Iloilo. Thankful gid ako.
0: Yes, ma'am. So with that, Ma'am Lani, no, thank you so much gid, ma'am, no, sa imo sini nga tion gid nga ginatag sa subo nga aga, no, maka-impart gid ni, no, sang knowledge para sa aton sini nga mga kauturan. Ma'am, a blessed Sunday morning gid and congratulations gid, ma'am.
1: Thank you, Kabalikat Vince, and good morning sa tanan.
0: Yes, ma'am. So ato na batian, mga kabinaan, ang aton sinayugo pahon, no, kag very active, mapisan, no, nga officer in charge sang Badyangan, no, Municipal Police Station, no, my idol, no, mga kabalikat, Police Lieutenant Lani Chin. So till next time naman, mama. So muna, mga kabinaan, so ambal ganin ni ma'am, hindi kita magkangilin, no, sa pag invest sa mga bagay nga makatag protection sa aton nga mga establishment, especially sa mga business owner naton ra or financial institution. O, mga kabinan, kay nami kun mga high resolution, eh, no, based man sa lecture, no, ni Ma'am Kabalikat Police Lieutenant Colonel Sheila May Sardoma, Sheila Marie, no, Sardoma, ang aton sining Chief of Provincial Community Affairs and Development Unit. No, nga dapat mga kabinan, no, high resolution, no, nga mga CCTV cameras ang aton sininga i-invest, no, or install sa aton dira nga mga establishment. No, kay dako gining ma-impart nga bulig sa aton sininga investigation, no, kung matabo ini. And of course, no, sunog magani kay Mama Lani, nga dapat vigilant kita sa aton sininga palibot kag amo ano, mabutang kita sa mga CCTV kag dapat mabinantayon kita, hindi lang sa mga pumuloy naton, sa mga barangay officials man naton dira, no, sa mga security guard naton, sa aton dira ang mga establishments, no, all of us, no, pala naton in maintaining peace and order pag matap na ining bulaton, no, sang termite gangan, eh, no, wala na sang pinakabagpagon nga pundasyon mga patapna ni mga kabinan, kooperasyon sang isa kag isa. Ang ganin, no, very cooperative gid ang aton dira nga LGU. Sa papanguna sang aton dira halang don, no, nga guwapahon nga mayor, no, kaya Attorney Suzette Mamon. No, good morning gid mayor, no. Kati isa man si ma'am sa mga nag-attend, no, kag nanguna sa sining empowering defense sang last Friday afternoon, mga kabinan. So with that, no, thank you so much gid sa aton sining Badyangan Municipal Police Station, headed by Kabalikat Police Lieutenant Lani Chin. Thank you so much gid, ma'am. Okay, sa subong aga, mga kabinan, mahalin sa aton sining mudos sang aton sining termite gang. Oh, before we proceed naman sa aton sining next phone patch, no, kay Sir Pareño. No, ato na naing pagatamyaw na naman ang aton sining mga komentor sa subong aga. Ay, Ma'am Nala Rodriguez, ma'am, salamat gid, always sa imo sining support. God bless gid, ma'am, no, blessed Sunday morning. Kapututan Municipal Police Station naga monitor gid sa subong aga. Salamat gid sa mga tropa naton dra. God bless. Kay Ma'am Mary Ann Valentino, good morning sir. Mayad-ayad gid nga adlaw sa inyo tanan. Ari ko sa umasubong galantaw sang inyo, no sir. God bless po. Well, thank you so much gid, ma'am, no. Mary Ann Valentino, isa kini sa mga head naton dira, no, sa mga coffee farmers dira sa may barangay Trangka, no, municipality of Maasin. So, ma'am, no, mayad-ayad man nga adlaw sa imo. Thank you so much gid, ma'am, sa support. Amang ganin, no, sa mga kutura naton dira, gusto sang native nga kape, no, na roast na. No, kung gusto niyo madra nga wala pa ma-roast, no, nga pure native coffee, katulong mo dito, or kung i-PM niyo, ma'am, no, si Ma'am Mary Ann Valentin. So, ma'am, thank you so much, gid, no, during the time sa pag-cater sa mo, na nag-kadto kita dira, mga kabinan, sa may banwasang maasin. So thank you so much gid sa liwat no, Ma'am Mary Ann Valentin. Okay, yaran sa linya mga kabinan ang aton siningaw gupuhon ha, kag isa gid sa mga mapisan ginaton no, kag aktibo nga hepes ang Pututan Municipal Police Station kabalikata Police Major Dominic C. Pareño. Sir, good morning. Welcome gid sa aton nga programa Ilonggo Caption Air. Food mo sa subong aga kabalikat Vinza, sir.
2: Yes, sir. Good morning sir sa inyo. Kag sa inyo sa gupuhon sa inyo programa at sa Vinza FM. Good morning liwat.
0: Yes sir. So salamat gid sir no sa imo sining ation ginatagid sa aton sa subungaga. We know nga ti ang aton sining mga hepe no sa bugos nga probinsya sang Iloilo ang masakusako damo sa mga ginaeskaso. Sir no, salamat gid no sa subungaga sa imo sining ation. So sir, ini sir no, isa na naman ka maayo nga balita no because sa aton sining padayon nga ginapabaskong nga kampanya kontra illegal nga droga. So ini no magin kandakit adra sang nagligad langin nga adlaw sa may barangay Bagakay. Sir, paano wala naton ini no na gin launch ining drug by bus operation kag kanay sinublang alias sa mga suspect nato na sir kabalikat Police Major Dominic Pareño sir.
2: Yes sir, may ara kitang operation which is by bus operation gagapon regarding sa Republic Act 9165 or dangerous drugs of 2022.
0: Yes sir.
2: Kagapon 06 p.m. 26 may ara kita operation sa barangay Bagakay, Pututan, Iloilo. So ang mga arrested natin, ginkilala natin kay Angelo Castor Amparo or alias Gaga, 41 years old.
0: Yes sir.
2: Kag residente sa barangay Bagakay, Pututan, Iloilo. So gin-identify natin siya as street level individual. Amo man ang pangarwa natin na
0: yes sir. So nadula. Hello sir. Hop, do nadula kita mga kabinan. Hello sir. Okay, so sa aton nga tech. Okay no, so nadula kita. Hello, good morning. So tech, nadula kita tech. Okay, so nadula kita. Ara na. Okay, so sir no, pasensya kin utod kita nagadula-dula ng aton sining audio. Yes sir.
2: Hello,
0: yes,
2: sir.
0: Okay sir. Okay sir. Ara na sir, ara na. So klaro na sir. So sa next na kita sir nga suspitsado naton sir.
2: Sir, kilala naton ang aton duwang nadak. Ang una is si Angelo Castor Amparo alias Gaga, 41 years old.
0: Yes sir.
2: Residente sa barangay Bagakay, Pututan, Iloilo. So ginkilala natin siya as street level individuals. Amuman ang pangarawa natin nga nadakop, ginkilala natin kay Rolly Castor at 30 years old from barangay Bagakay, Pututan, Iloilo man sa ano natin siya, gin-identified man natin siya as street level individuals.
0: Yes,
2: lakip sa posisyon niya ang na-recover sa aton nga SDET is one transparent heat steel plastic sachet containing white crystalline substance which is ang buy-bust item.
0: Yes sir.
2: Amuman ang 1500 nga buy-bust ni kagamitan is transparent plastic sachet containing white crystal substance of suspect shabu which is sa position sang mga arrested natin.
0: Yes sir. So all in all sir no, mga pila niya nga aton sini sir nga standard drug price.
2: Amun lang kahapon naman.
0: Yes sir. Okay, so sir no, ano ni blaser ang connection magano ni blaser ang aton sini nga duha ka suspitsado sir?
2: Ang aton nga SDET nag-conduct surveillance 3 weeks na pag-conduct sa mga surveillance na balaan naton nga ang ang target natin nga si Angelo Castro Amparo alias Gaga naga baligya sang alleged shabu
0: Yes, sir.
2: sa Pototan.
0: Okay, sir. So, ano ni sir ang relationship? Sir, ano ni sila? Sir, mag-utod ang duwa na to ni sir ka suspitsado, sir?
2: Magpakaisa, sir, ang duwa ka, ano, duwa ka, na, ano natin.
0: Ah, okay, sir. So, mga pila man ni sir ka bulan or simana, nga ton sininga monitoring sa ila before naton ginlunsarin ng bypass naton na sir?
2: Mga 3 weeks, sir, ang preparation sa aton nga estate dari sa Pututan para maaktuhan gid natin nga may ara gid man nga transaction nga gabuhat ginabuhat ang suspect natin.
0: Okay, sir. So with regards naman sir no sa ila ni sir nga source no kundi ni sila gakuha sang ila sini sir nga drug items sir no, may idea bala kita ni sir?
2: Yes, sir. May ara ita sir nga idea regarding sa source niya but for the meantime na hindi pa natin mano hindi ang hindi pa natin ma-divulge kung sin okay initially under surveillance
0: okay
2: nga
0: sir
2: na target para hindi mo na maalarma.
0: Yes sir, so with that no, so mayog niya balita no kay ti I do hope nga matultulan naman eh no nga aton sining
2: yes sir siya mismo sir nag aminado man sa sir nga nag nag cooperate man siya sa amon kung di engage man ang source niya.
0: Yes sir. So para naman ni sir sa ila sini nga area of operation sir ano ni bilang nga district or mga kabanwanan pagid ang ila nga gina sindan sir or gina tag utod. Okay. Okay mga kabayanan no. Mga dula-dula magid si sir siguro naga on travel base si sir para inyo. So, ni mga kabayanan kay naga phone patch kita. Hindi naton man mapaktan mo no ang aton sini mga hepe because sa kasakuon no, panamo sa mga ginaobligar. So, nibla mga kabayanan. Okay, so liwat ano, malabuto naton liwat sa linya si sir. Okay, so sir, good morning. Liwat sir.
3: Yes, sir, good morning, liwat sir.
0: Okay, utod kita. Okay sir no, last na lang sir no, sa subong aga, may ibalo man kita bala ni sir no sa aton sining investigation kung di ini ang ila sining mga area of operation sa aton sining mga suspitsado sir pa rin niyo sir.
3: Initially diri sa Pototan sir may ara kita nilakuan sa Baratan dapat. Pero gina continue conducting surveillance pa ang aton sa pulisan para mabalaan natin ang sistema sa ilang pagkatagay ng illegal na droga.
0: Okay, sir. So, as of now, sir, no, kamusta naman ang status so, sa aton sining mga suspect sa subong at iyon, sir? Hello, sir? Okay, no, so na utod gi kita. Amo na mga kabayan, naga ano gid no, naga balda-balda gid ang signal naton. Pero sige lang. So ara no, basi manubalik pag kita. Naga double time man naton sini nga technician na. Bile ba? Okay, yara naman mga kabayan. So sir, liwat sir no, welcome back sir.
3: Hello, sir.
0: Okay, sir, no? So, nag-autodot-tod. Okay, sir, na. So, lastly na lang, sir, no? Para sa aton sining mga suspect, sir, kamusta ni ang ila sining status, sir, sa subong sining at iyon, sir? Sige na lang, tech. Okay, no? So, mga kabinan, wala kita, ano? Kumbaga, balanon man no nga ga travel si sir makita mabatian man aton no sa piya ka linya nga naga pakadto pakare no ang sound sa mga salakyan mga kabiyanan. So anyway no congratulations gid no sa aton sining Pototan Municipal Police Station for the job well done. So magpakaisa gid ni no ang duwa no ka mga suspitsado naton. No, kagayaran naman subong no, nakaunong sa custodial facility no, sa Pototan Municipal Police Station. So although no, wala pa man naton maklaro kung na inibla, no, napailan na sila sa kaso o kung wala pa. So then, no, okay lang no, kayo nabaldagin ng aton sining signal mga ka-K5. So congratulations kid no sa Station Drug Enforcement Team sa ang Putatan Municipal Police Station sa tanan nga katapo sa ang Putatan MPS, of course headed by sa aton dira nga Chief of Police mabalikat Police Major Dominic Pareño. Congratulations kid sir. Okay, so muna mga kabayanan. Ang aton sining recovery dito. So, ang naglabot no sa 12 gramos suno kay Sir Pareño no kag ininagabalor sa 81,600 pesos. So, mga kabayanan, ang aton sining Iloilo Police Provincial Office ang wala gid nagauntat no sa pagpangsikop sa mga kauturan naton dira. Nga still ara gyapon nag-engage sa sining illegal drug activity mga ka-K5. Oras sa Pilipinas alas 11:40 na sa aga. Ato naman nga pagalabutan sa linya ang aton sining ari dumidyo madako-dako gini. Sobra ni 2 ka milyon ang asod-asod man nga operasyon sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit sang Iloilo Police Provincial Office. Iba panguna sa aton dira ang chief no kabalikat police major Daji Bangod de Lima oh nga tiyara no pagalabutan sa linya aton sining world class technician K5 Lawrence no ibaloon naton mga kabinan no kung pila din bala o pila man bala kabulan nga pagmonitor sini before gin launch ining duha kasi parado nga bypass operation anay sinoblang alias nga involved diri kag total no nga standard drug price sang droga nga or suspected shabu nga na recover sa ila mga ka K5. So sa subong nga mga kabinan ginatamyo tagid so ma'am Nala thank you so much sa liwat ma'am sa gusto ni dra nami nga taman nyo sang gunting no sa inyo sining ulo or mga riband man dra mga kabinan ara landa si Parelindon Dondon's Beauty Salon dara sa may zone 5 no barangay Igang Putatan Iloilo thank you so much kid friend no for monitoring sa subong nga ay parin Diego salamat kid sir good morning man kay nata July Probedo good morning sir no from Nae Cavite good morning Mina salamat kid ma'am no shout out kid sa mga taga Mina naton dra ah alin kay ma'am Tata July Probedo ayan sa kon nga wife dra no Chris Cloud Blusa salamat kid ma sa monitoring sa support kay Nonoy Linking Park wow hashtag prosex team IPPO thank you so much kid. Ay, Renan dito mas hashtag Pro6. Thank you so much, kid. Thank you so much, kid, sir, no, sa pag-introduce on air sa Amon Coffee product sa Trangka. Makachimpo, dalaan ko kamuda. Wow, no? Thank you so much, ma'am. Makachimpo lang, ah. para may pangkape man ka mo. Wow, thank you so much, kid, ma'am. No, bisita ka, ma'am, dito sa IPPO, ah. Mga kape-kape kita dito. Thank you so much, kid, ma'am. Luwat, no? Ma'am Mary Ann Valentin. God bless, kid, ma'am. Subo man kay Lynn Silap Alamid. Wow, ma'am, no? Thank you so much, kid. Welcome back. Medyo sako-sako ni Gros si ma'am, pero basta may chimpo, arigin ni si ma'am nag-monitor sa aton. Good morning, sir. Watching from Batangas. Salamat, kid. Keep safe, kid, ra, ma'am. Okay, sa subong aga mga kabinan, ipadayon sa Gyapon ang aton sining monitoring sa aton sining palibot no sa aton sining kampanya kontra illegal nga droga. Wala gid. So mo nang balik kagina ni Sir Chaktok. No ko machimpuan sa matawagan sa button niya. Kasi mo na bala no sako gid. Tapos sang namo gid sang gina obligar no nga buluhaton. Pero hindi nalaglawag mga kabinan nga obra. No, mag-monitor sa palibot na naton atuhoy sa mga para madakpan ang mga nagaduso kag nagagamit sa sining illegal nga droga mga kabayanan. So a short background lang mga kabayanan ano kay do hindi man naton malabot subong sa linya si sir because sa kasakuon mga kabayanan para man no makita nyo man sa screen man ah ang aton sining accomplishment sa aton sining provincial drug enforcement unit sang una no sang tinalikdan mga kabenan nga Mayo 20 oh, sa may Balabag Santa Barbara Ililo mga kabenan mga alas 7:43 sang gabi natigayon nga matiklo oh sa isa ka drug successful drug by bus operation ining si alias Wax no, ukon Box mga kabenan pag na-recover man siya sininga posisyon ang 120 gramos sang sininga suspected shabu may standard drug price nga 816,000 pesos. Grabe mga kabayan kadako-dako. So ini no sa pagpanguna gid sang aton sining provincial drug enforcement unit pag subong man sang sini naman mga kabayan sang tinalikdan nga Mayo 22 no Biyernes ina ang adlaw sa may poblasyon ding Ililo naglunsar man sang successful drug by bus operation ang aton man sa Gyapon nga Provincial Drug Enforcement Unit sa mga alas 3:19 sa hapon May 22 Pag-isani ka high value individual duwa ni sila ang dito sa may Santa Barbara kag ining sa dingli kamuning medyo madakdako nga recoveries naton kinadakpan ining si alias Makoy 46 anyos. So mga alas 4 alas 3:19 sang hapon no inigin lunsar. Pag na-recover man sa sining posisyon sa aton sining suspitsado ang more or less 220 gramos pag may standard drug price nga 1,496,000 pesos mga ka-K5. So masubra gawa 2 milyones niyang recovery sa aton sining Ililo Police Provincial Office sa Provincial Drug Enforcement Unit headed by Kabalikat Police Major Daji Bangod De Lima. So congratulations kid sa aton sining mga operatives dira. Congratulations kid sa aton sining IPPO PDEO for this successful drug by bus operation. Mga kabayanan, nagalakang lang isa kadlaw Bainte, may successful by bus kita. Paway isa kadlaw, then 22 nag-launch naman sa isa which is a successful man kag dako pagid ang recoveries naton mga ka-K5. So with that, no, congratulations gid sa tanandra mga operating team naton. Kag sa tanan naton dira ang mga police station nga very vigilant. Sige-sige monitoring dira sa aton dira ang mga tropa no sa palibot para nga matagaan hustisya. Ang aton dira ang mga kauturan nga still naga-engage sa gihapon dira no, sa sining illegal nga droga, duso, baligya nagagamit dira mga ka-K5. Which is nga hindi gid mayo sa aton. Balaan man aton, no, may mga various drug symposium, mga pulong-pulong kita nga ginakandak in every barangay which is a spearheaded man sa aton dira nga tagsa ka mga municipal police stations. No, kung ano bala ang epekto o sining illegal nga droga sa aton dira nga kaugalingon, sa aton sining physical nga appearance, sa aton sining physical aspect, sa aton sining pagkatawo, and of course, sa aton sining mental aspects. So, balaan man aton nga kung ikaw ang malulong na sa illegal nga droga, tapos lang magsulod mo. Tilaw-tilaw ko lang da. Pero kabudlay magwa. Alam mo, siyempre kung

0: illegal nga droga sa aton sinitag sa ka mga kaugalingon mga kabyanan. So para nga ma-maintainar naton ang kalinong kagkatawa sa bugos nga probinsya sa Iloilo, tanambalgan ni kagina ni Mama Lani, no, let us work hand in hand. Hindi naton ni masulbar kung isalig lang naton sa aton sini mga kapulisan, no. We're doing our part, but then please do your part sa aton sini nga mga kapulisan man. Sa mga pumuli naton dra, we need your cooperation. Para nga kung sino pa dra ang padayon, no, nga nagaduso kag nagagamit sa sinigilgal nga droga, maaksyon na naton gilayon mga kabena. Amo na ganin, no, magluwas dra sa mga 911 naton dra ang response call. Mas maayo pagid kung mayara ka mo dra nga mga contact number sa mga hotline sa aton dra nga mga police station sa may naka pinakamalapit nga police station sa inyo dra lugar. Para any time of the day, may mga matabo dira nga mga unusual nga gakatabo, may mga krimen which is about to happen or happening right now. Makatawag kamo kag marespondihan sa aton sini nga mga kapulisan. Or aton sini nga mga Ilonggo Cops. Okay, sa subong aga mga kaki 5, thank you so much kid. Sini nga pagtutok sa aton sini nga programa. Nga ginahulat-hulat sa tanan ang ginaklakagan kag permingid nga ginabantayan. Mawala sang liwan kundi ang Ilonggo Cops on Air. Dito na rin naman kita, na same time, same station. Kaya aton sining program, no, every Sunday morning, 11 a.m. to 12 noon. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Arslan. Aton sining Public Information Officer, kabalikat Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako naman ang inyo kabalikat anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Until next time, inyo masaliga.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis
2: mo! DTX 500!
4: Istoryahan takon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
5: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ilalom mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka DTX 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian, Sir GP. Kag indi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Ilan nalang subong imo sugar?
7: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500!
3: Para sa matilong nga dugo.
6: DTX 500!
3: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa

0: imo atay.
1: Basta tinuang atay,
0: happy ka nuna.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500.
2: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dok Ramil?
3: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag mighty siman lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect, kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang mighty C, nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani, hindi na siya dali-dali maglupok or mag-rupture.
2: Ang IgA vasculitis, gali, Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
3: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
2: Oy.
3: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
2: Baong budlay?
3: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
0: DTX 500, nagapalandulong pala ang imo panulukan,
1: magalingin pala ang imo nga uhaw,
0: masami nagkapangihi,
1: masami ginauha,
0: si may diabetes ka na,
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: ikaw ba na
0: ang may diabetes?
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: kag kontrolar
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
2: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
3: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan,
1: magalingin pala ang imo nga uhaw,
0: masami nagkapangihi,
1: masami ginauha,
0: si may diabetes ka na,
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: health alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara ini sang antimicrobial property kag amuning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una, problema gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid akon nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
8: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman,
12: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masalika.
9: Epektibo!
12: DTX 500!
9: Mataas pala ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
9: Ikaw pala ang may diabetes?
12: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compounds!
9: Nga nagapanupo!
12: Kagakontrolar!
9: Sang imo blood sugar!
12: DTX 500!
9: Asalikan!
12: Epektibo!
9: DTX
12: E3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio.
13: Hey, Vibe! Galingawan time!
14: Oh, hala! May gwapo! Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya! Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Huh? Ay, aba! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ka pa sapak-sapak sa imo? Tara na ginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
15: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala, upod mo ta papaltak sang una!
13: Hey, bye! Galingawan ta!
16: FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!
18: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: Waves FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ethereum Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako to mar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio yung may D3 mga buti ka. Para sa matino nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay DTX 500. Masaligan, epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
1: DTX Coffee Mix. Mga butika, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaka butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Yung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Nestor,
6: Ang sinaing!
10: Luto na!
6: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matinong na dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
12: ang D3 Bio
11: yung may PCO.
12: Ang PCO
11: yung may D3
12: mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio
12: ang D3 Bio
11: yung may PCO.
12: Ang PCO
11: yung may D3
12: mga butika. Mga butika.
15: Hey, five galingawan time.
16: Dok, nga amo ning operasyon sa ulo ko ha. Dumakita ng utok ko, Dok.
17: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
16: Nay!
15: Hey, five galingawan time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! My puso!
17: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Malakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C!
6: Ang alkaline nga vitamin C!
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre? Libre! Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang mapanit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
14: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan.
15: Abaw.
14: Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman
4: for Man.
2: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing.
17: Salamat
16: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
4: Happy kanunay.
6: DTX 500.
4: Masaligan.
6: Epektibo.
4: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
4: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
6: Masaligan.
4: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Nga may Physio.
4: Ang Physio.
6: Nga may D3.
4: D3 Bio.
6: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio.
4: Ang D3.
6: Nga may Physio.
4: Ang Physio.
6: Nga may D3.
4: Mabakal, sumagod ka.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!
18: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Ala 1:32 na sa hapon.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kampiyon Talk Show. Kampiyon Talk Show. Programa para sa mga Ilonggo nga may pinasahin nga istorya nga makahatag leksyon kag inspirasyon. Kampiyon Talk Show. Dali na kag aton sila kilalahon. Kampiyon Talk Show. Kampiyon Talk Show sa 88.7 K5 News

0: Mahayad-ayad nga hapon, kids, sa ating mga tagpalamati. Mahayad-ayad nga hapon, mga ka-K5. And of course, welcome na naman, no, sa panibagong edisyon sang Kampiyon Talk Show, diri lang sa K5 News FM Iloilo 88.7. And ako ang inyo kaupod, as always, K5, Kisha Marie Hanaysay.
1: Kag ako ang inyo nga second nga kaupod, as always, K5, Joanne Magdubo.
0: Yes.
1: Oh, kaka-K5 ka siya. Though, gabi, kids subong, no? Welcome back na naman sa bagong edition sa Kampiyon Talk Show. Kaupod si K5, Kisha Hanaysay.
0: Yes. And of course, K5 Joanne, no? As always, no? Gino pa mangkot na to. Nantis kita mag-start. Of course, nakamustahon mo na to. Nang sinakadon nga.
1: Yes.
0: So, galingon. Kitiwa, tingka kamusta ka na to. Mo.
2: Yes, okay. Diba? Kamustahon na
0: ikaw, ikaw, ikaw, K5 Joanne. Kamusta ikaw? Sa adlaw nga dyan.
1: Pareyos ang pagkanta ko gina. Naging kanta ko gina kay Sir Jason nga nag-react ko dyan man. Pero okay lang man ako na K5 kiss siya. Medyo mainit lang ang panahon. Pero okay lang kung drop man. Life must go on.
0: Wow.
1: Ikaw ka K5. Ikaw ka K5 kiss siya.
0: Ako K5 Joanne. Ako ano ang nag-girl. Very at peace. Happy lang, happy lang. Go with the flow lang kita every day, K5 Joanne. Kaya hindi kita pwede mag-stuck sa stress, hindi kita pwede ma-stuck sa problema, hindi kita pwede ma-stuck sa kung ano ang ginabatsyag nato. So dapat every day, ma-process na nato natong sininga ginabatsyag, ma-process nato natong sininga feeling. Mm-hmm. And mahabang ko K5 Joanne, I am happy.
2: Very good. I am happy that you are happy. And nantaran yung ka-K5, dasabong happy kay happy nantaran.
0: Yes.
2: We need to be happy as always. Kay happy, laughter is the best medicine.
0: Yes. Wow. Kapatigin ko K5 Joanne. Mamura ka rin na, kadlaw-kadlaw lang bala. For at least bala, mag-an lang balang adlaw ka. Diba?
2: Naman ang mga ka-K5 nato na nga pamati, dapat happy lang kita pwede good vibes.
0: Good vibes.
2: Dapat gina-inhale ta ang good vibes and happiness para ma-inhale man sa ito nga life. Ang maayo nga kinabuhi. Kasi syempre happy kita. Masagad kayo na kapinangasubo. Karong problema. Na ganyan problema. Hon mo pagid. Tiyit. Wala at mananami nga solusyon. Sina, ang maayo din ang solusyon. Kadlawan ta. Happy lang. And then think sa mga positive ideas. Di ba ka K5 ko siya?
0: Yes, K5 Joanne. Ang bukit na always naton nga panumdumon. Nga wala naga, kumbaga, wala naga libot ang aton sining ang routine sa muna lang abi nga problema. For example, amunin mo patsyagan. Gusto mong amo ka na ginaastasan. O dapat kabalo ka mag-cope up sa imo sining feelings. Kabalo ka magdala-bala K5 Joanne.
2: Yes.
0: And of course, no, hindi na naton malagpasan kung hindi man naton pagbulikan aton sining kaugalingon. Always kid remember ang aton sining worth. I-value na ito atong self, K5 Joanne. Yes. Pwede nga mas-stuck kita sa pagpangasubo, mas-stuck kita sa problema, mas-stuck kita sa kung anong ginapanumdum na. Kung dapat i-think kita positively, K5 Joanne. Kung baga, ang inang problema, labay lang na, mugaagi lang na. Dama. Pero at least bala, kung everyday may ara ka learning process everyday, pero at least K5 Joanne, no, very thankful man kita kung kaisa nga may mga challenges kita nga maagyan. And of course, no, kay diradaan ga ka learn kita,
2: yes,
0: diba?
2: Tama.
0: Wala kita kapati ko K5 Joanne nga hindi kita mangin better kag hindi kita maggrow if hindi naton sini maagyan ang mga challenges, tama, ang mga problema muna siya bla K5 Joanne.
2: Yes,
0: so
2: tama.
0: Mga K5 naton, no, always choose to be ano lang, happy lang kita everyday, mga K5.
1: Amo na gani ka K5 kisha kita sa buong sa amin nga hapon nga adlaw, kundi nagadulong kami sang happiness.
0: Wow.
1: Sa inyo nagadulong kami sang motivation nga kami na to, kami nag K5 kiss siya, may mga problema kami, pero we're here, we're still happy,
0: diba? Hindi halata, hindi halata,
2: hindi halata, diba?
0: Like normal lang, way lang,
2: chill lang,
0: di ba?
2: Diba?
0: So, of pwede, course, kay, mga, yes.
2: Dave, ka K5, no, sagad ka na ka pinakasubong. Laway ka, yung morning calls. Dapat subong niya ginamaintain ta ang good looking.
0: Yes.
2: Diba?
0: So, of course, enjoy lang. Enjoy lang ang life.
1: Yes. To agree, kids, ka K5, Andre, Saturn, K5, kisha, pangambang a good looking.
0: Di ba? Ay, matsag ko sa good looking, kadwa-duwa, daan mo yung kadwa-duwa. Kadwa-duwa, kasi K5 Andre, sa good looking. Sige, hindi nalang gani.
1: Sige, pass na lang. Charot.
0: Pass na lang, anay, di ba?
2: So, muna mga K5, let's enjoy our life. Yes, ka K5 kasi siya.
0: Happy-happy lang kita mga K5, no? Kahit every day is a new day.
2: New
0: blessing. Beginning, new blessing,
2: yes,
0: di ba? Thankful kita nga nagbugtaw na naman kita sa panibago nga adlaw, nga kaupod aton sini nga family, kaupod sini aton mga friends, aton sini nga
2: workmates.
0: Trabaho, yes, workmates, di ba? always thankful and grateful gid no kay gintagaan na makita sa panibag-o nga adlaw,
2: yes,
0: nga at least bala do i-enjoy amo na gani kay Five Joe ano kung isipon mo ha. Ang ining adlaw blessing ni siya eh. Kay miara daan syempre kisa hindi naton mapaktan ang plano sa ato, yes, for example kay Five Joe. So every day ginaano ko gid eh, mas ginapili ko nga i-treasure ang tanan,
2: yes,
0: like happiness lang kitang akon sini nga ginapanumdum.
2: Oh, amo na gani kay K5K siya, tarantaran i-value ta. Kahit we never know gid sa possible outcome or sa possible nga matabo sa aton life if amo na every day make it a special day. And then every day dapat ipa-feel mo man sa iban nga special sila. Mm-hmm. Kahit why ta kabalo, we never know gid sa kung ano posible nga matabo sa aton nga kabuhi. Mm-hmm. Dili subong wala ka kambal kay mama mo, I love you. Hambala lang subong random lima, I love you. Pa, I love you. Damo na. Random lang. Ito syempre may iwan din mapaktan bala.
0: And of course, mga K5, no, subong hapon, very light lang gito siya aton sini nga mga ano, kahit yung mga istorya-istorya lang bala kita mga K5. Oh. At least bala may, kumaga, enjoy lang kita, enjoy ka mo sa pagpamati, enjoy ka mo nga mag-engage dira, no, kung gusto nyo mag-comment,
2: yes,
0: kung ano nyo sini nga na feel, happy man bala ka mo, kamusta ka mo. And of course, no, mga K5, pamangkuton ka muna mo, tanan na bala nakapadkad to sa Gimaras.
2: Yes. Attendance check na kada subong.
0: Yes.
2: Tanan na ba ara sa Gimaras?
0: Comment abi ka mo guys kung nakakadto na kamo sa Gimaras, nakamanggahan na kamo sining tuig, kamusta inyo sining experience?
2: Tanan ba naka eat all you can na sang mangga?
0: Yes, nakakaon ang tanan sang mangga sa Gimaras, ang eat all you can. So give me comment nyo be guys para
2: comment down below. Yes. Kay kami da experiences,
0: di ba?
2: Kay pagkaistoryahan tay naka K5 kesha.
0: Kay at kay subong daan K5 Joan, manami gid ni no kay ti very refreshing kay ti subong mainit init ang tempo,
2: yes,
0: although nga may ara gid kung kaisa nga pag-ulan nga mabatsyagan nato no kay ti do hindi gid sini fair atong sining weather bala kay Five Joan, pero at least no ma like take time nga mag-enjoy nga maglagaw kay ti Sunday kay Five Joan,
2: yes,
0: it's time for family, it's time for friends, it's time for yourself nga i-treat mo man imo sini nga kaugalingon, like ikadto ka sa isa ka coffee shop,
2: yes,
0: mag-inom-inom ka ta coffee, muni-muni ka, like mag-reflect ka sa bilog mo nga semana nga ginubra, di ba? Pwede, oh, okay na siya kay Five Joan nga reward actually,
2: yes,
0: sa kaugalingon, di ba? Ang one day rest, one day nga para sa imo kaugalingon, one day para sa imo pamilya, one day para sa imo sini nga mga abiyan.
2: Yes, tama gid, no? At isubong, as you've mentioned, man, kay Five ka siya, Manggahan Festival. Istoryahan ta ang Manggahan Festival. Katisubong ang highlight. Ang highlight sa Manggahan Festival. So, if may ara kang experiences, feel free to share sa atong comment section and then pakaistoryahan tayo na. So, sa subong, istoryahan ta siguro ang mga paghalong,
0: yes,
2: sa festival. Sabi, you know, dapat may mga, ang kasadyahan, may kaakibat nga paghalo.
0: Limitations. May,
2: yes,
0: may limit kita, guys. Hindi pwede nga dang happy-happy lang kita dito. No? Kahit siyempre, di ito malikawan, may aragid na instances nga may disgrasya, may matabo nga hindi manami. Pero at least balak, mga K5, ang lagaw natin, like, tawhay lang, ang peaceful lang, matapos ang celebration sa mga Manggahan Festival nga happy lang balak kita nga wala sa mga commotion,
2: yes,
0: wala sang masumalang problema dito,
2: yes,
0: no, so amo na mga K5, no, likawan naton sini ang mga disgrasya. Yes, K5 Joe, ano ma-share mo
2: ano siguro feeling ko mga kinanglan ta obrahon dito sa Manggahan Festival, kasi syempre kinanglan ta maging alert sa aton nga palibot. Kasi mas better gid no nga aware kita sa aton surroundings nga bisan ka pangalipay kita tuod, aware ta japon sa kung anong kakatabo sa aton surroundings. Be mindful as always, especially damo sang tawo ang nagapalibot sa imo, dapat aware ka man sa imo nga palibot kag mga upod mo pang pangirangira ka man, no, para at least bala happy ka at the same time safe ka, di ba? Kaya if I would say di wala man sang gusto nga magpuli ka nga may kasablag sa lawas, di ba, ka K5 kesha. And, syempre, if mag-abot kita dito, since mangayaw kita sa iba't nga lugar, dapat mag-follow mga kita sa ilang rules. Sa ilang rules and regulations dito sa Gimaras. If bawal ni, we need to maintain and we need to follow if ano ang hindi pwede sa ila, kati ila manaya in order for them to maintain their society and their environment dito, no, ka K5 kesha.
0: Yes, agree kay Five Aaron.
2: agree.
0: Ang mga naton sini mga K-5, let's be responsible kita sa aton sini actions mga K-5. Kag maghalong gid kita no, dapat kay T syempre hindi pwede nga galagaw kita dito tapos mag-cause pa kita to sang ginamo.
2: Yes.
0: Ma ko ano pa matabo to sa aton para at least bala happy happy ang memory mo, happy ang imo sini nga experience dito.
2: Ay, dito kay T tourist kay dito nga pangayo kita, hindi we need to maintain man ang peacefulness sa ilang environment. Then also ka K-5 kasi no, kinalan taman maging stay dehydrated. Dehydrated. I mean, rather kinalan taman dala sang water as always. Kita syempre happy. Kasi baka K-5 kasi nakaagay ka na manggahan ng
0: festival. Yes, every year K-5 Joe ano dito ko
2: vlog tipo diba ka K-5. So kinalan taman maging bring it always ang water kasi syempre sa kainito sa mga panahon dapat kung sino man nakara do subong sa Kimaras nga nag-celebrate na sa manggahan festival, we need a bring it sang water para lang ma-maintain taman ang healthy na sa aton lawas, sig ma-avoid ang mga future masakit, di ba, K-5 ka siya?
0: Yes. Ang mga K-5, no, ang hindi kita maglipat, kahit siyempre, subong daan, grabe kainit ang tiyempo, summer na gear, and of course, no, magluwas sa very refreshing, very malamig-lamig, nga ano na, ang mango shake,
2: di ba?
0: Di ba? Mga K-5. So, hindi kita ito maglikawan nga, mag-inom gid sang tubig, no?
2: Yes.
0: Very, very, drink it plenty sang tubig, kaya mugit ang importante sa subong nga panahon, kay T, medyo mainit-init. And of course, look is andi na tumalikawan kay Tido pila naka-adlaw ni mga K-5 Joan nga nakabatsyag kita sang pag-ulan, talatalithi, hindi kita makalipat man magdala sang payong.
2: Yes.
0: Tama. And of course, no, maghalong kita, ipanumdumo naton sini aton sining health good for
2: yes.
0: Mga pirmi.
2: Tama ka K-5 Kisha. And then, aside from that, ka K-5 Kisha, kiti chak bagiman na nga ni halungan taton self. And then, for another, ano na naman, ngay dugang ta naman, iti, we need to follow man ang ilang transportation rules.
0: Yes.
2: Kung ano ang ilan na mga panukala dito nila sa ilang transportation, we need to follow. Kasi syempre, ilan na yung way for them to prevent mga scenarios about sa mga vehicles. Syempre, if hindi kita mag-follow sa rules nila, di may wait naman gina pa ngayon, pwede, you know, ay avoid tagid ang mga vehicle incidents, di ba? Okay, five. And then, of course, proper dress. Okay man na nga nag-ano ka dira or what, pwede, i-need naman siguro nga i-angay man sa tiyempo. Kasi sa ato naman na mo, for example, makakanto ka dira karon sa initan, and then nag-over, ano ka da nga, hindi ula pandong ang imo ano. And then, wear kita sunscreen, kasi syempre need gindi na sa ato nga skin para lang nga, protektahan man ka K-5 kasha. Ang aton nga panit, diba ka K-5 kasha? Agree
0: yes.
2: Ka ba ka K-5?
0: Agree kita ko K-5, Joanne. Kaya ti, syempre grabe ang init, hindi kita magpabulat-bulat. And of course, naiangay man nato, no? Kung baga, okay lang man na K-5, Joanne, kaya ti, wala man kita problema if ano, kung din ka confident, bala, kung anong feeling mo nga, guwapa ka,
2: yes.
0: Sexy ka, muna bala. Pero let's be mindful man sa aton sini nga mga ginasuksok nga bayo, no? Para at least bala malikawan man aton sini ang mga instances nga mayara sang do, ano muna mga K-5 Joan, do, especially sa mga babayi bala, yes. Let's be mindful man sa aton sini nga suksok, especially nga very crowded ang place, damo sang mga tao nga nagapakadto pa balik.
2: Yes,
0: so,
2: tama.
0: And then, of course, no, K-5 Joan, aside sa muna ang ginahambal nato, no, hindi kita magkaripat nga mag proper waste disposal gid mga
2: yes.
0: K-5. Bali ipanumdumon gid naton nga of course no ang aton sining lugar ihalungan nato no nga mangin clean
2: yes.
0: Mangin di ba at least
2: tama,
0: diba, clay go let's practice clay go.
2: Clay go gid kita premi kasi syempre as ni-mention naman kagina, pangayaw na kita, kligaw, gigita ka ti ilaya, pagkado ka, diba? Nakakado ko sa Guimaras, ha? Ako nilitake, tinlo ang Guimaras. So, as tourist dito, need naman siguro, panilag-nilag
0: lang kita.
2: Let's
0: practice, yes. Let's practice, kligaw. Kahit siyempre, aside sa nagasadya-sadya kita, mas malami ilang taon kay 5-1 nga paghalin naton sa place nga ginagkadoan naton, very malimpyo,
2: yes,
0: very matawhay,
2: tama.
0: Para at least balado, like, pabuhin-buhin man bala sa trabaho sa aton sili mga government na ano bala employees nga staff nga ga sunod sang agi nato no di ba kasi let's be responsible mga K5 usually daan K5 Joan if ara kita sa place activities bala like may ara sang mga activities hindi kita malikawan kung kaisa nga ginahaboy lang din ang basura sa kilid ginapili lang natirada sa kung diin lang K5 Joanne di ba so let's be responsible mga K5 let's be mindful sa atong sining actions kay ti dako na kita eh oh dako na kita di ba
2: dako na kita mas better gid ang K5 if madala kita sang own tanga plastic nga i-take home ta siguro if wala basurahan i-take home ta ang basura naton kag dito ta ihaboy kung makakakita na kita sa basura pero at least pwede kita magwigit-wigit lang sa mga basura kasi well known ang Guimaras and Iloilo City sa pagkatinlo ya sini so kinalan ta na i-maintain kasi amo na yaton yung standard rin sa yaton nga pungsod and anyway sa K5 ano mas better pa gid no na hindi kita mag-drive nga under the influence ng alcohol kasi bisan sa ano man nga chimpo ha bisan wala man sa mga amuning activities malaan tagid na ako ano ka delikado ang mag-drive nga nakainom so mas better gid siguro mga K5 nga mga sadya kita tinormal na lang na sa mga K5 ang mag-party-party

0: sini nga main concert grounds kag may ara sang magapasakop nga lima ka hubon. So ano na sila mga ano na sila K5 Joan. So ang hubon palayag from Municipality of Buena Vista, ang hubon panugday from Municipality of San Lorenzo, hubon Balsahan from Municipality of Sibunag, hubon Sadsaran from Municipality of Nueva Valencia kag hubon Bulantihan from Municipality of Jordan. So later on, no, if may ara sa atong sini mga K5 nga nagaplano nga mag-travel kag gusto gid ni sini nga personal nga masaksihan ining activities, ining celebration, so pwede na gid ka mga K5 mag-amat-amat.
1: Wow,
0: syempre
1: no?
0: di ba K5 Joan?
1: Like kabongga.
0: Kabongga gid lima no? Sila ka ano, kumaga
1: festival.
0: Kung diri sa aton may dinagyang ilaya, may cultural sila, may ara sila nga paghihwaton nga cultural dance competition.
1: Dito mayor si naka K5 kisya kay diba pa showcase nila ang ilang mga own culture and beliefs sa kagtagsa-tagsa nila nga mga tawag sila dira din nila ng mga lugar, di ba ka K5 kisya no kay dit tagsa-tagsa for the information of everybody, every lugar sa Guimaras kay may own culture man sa nga ginasunod. So amo ni siguro ang dance, cultural dance para in way nila to show kung ano muni amo kami ni amo ni amon way of living, amo ni amon nga source of income, di mapakita man nila kag ma-promote man as well sa mga turista nga magkadudto sa Guimaras. So subong highlight, di ba ka K5 kisya?
0: Yes, K5 Joan. And of course no ining celebration, kumbaga bugal ni sang ila sini nga lugar, kumbaga sa ila sini nga probinsya, bugal ni nila. So mga ka K5 no, sa mga interesado nga luyag magpadulong sa Guimaras, later on 6 PM ma-start na ni ilang cultural competition sining mga ang mga tribe, I mean mga hubon nila no. So feel free gid no nga magkadto dito, pero and then K5 Joan no, of course no, may ara gid na sang may makadto dito nga like go worry if may masakyan pa sila papuli or what's up, diba?
1: If ako bi kay K5 kisya, bi akon out bi karon kay 7 or 8 or 6, may ara ba K5 kisya nga masakyan ko pa kadto sa Guimaras?
0: Yes, K5 Joan. So ang biyahe sa aton sini nga Fiverr vessel is until 2 AM no, so very gid na siya K5 Joan. Pero feel ko K5 Joan ado ano na siya ay damo na nisang mga tao nga nagapatulong, balakang nagapabalik. So, ano lang eh, pasensya, habaan ang pasensya, malawig nga pasensya ang kinahanglan ng mga K5. Pero at least bala, worth it manabi K5 Joan ang imusin nga travel para at least ma-experience mo, makita mo personal, ma-witness mo no ang ila sininga culture, ang ila sininga gina-practice every year, ang ila sininga celebration kung mga K5 Joan. And of course, very, ano ni siya eh, namin na naagdahon inyo sini friends kahit isubong is Sunday K5 Joan. And then may ara na sila karpabanda, di ba, K5 Joan?
1: Yes. Actually, may relapse ginigaran ka K5 kisya sa banda. Sino mga K5 kisya ang banda?
0: Si Arthur Neri ka K5 Joan ang ilang mga guest. Actually, K5 Joan, like halinsang pag-start nila until karon sa highlights nila no, madamo na sini ila sini mga artist nga mga guests, madamo na sini ang ila sini nga mga kumbaga ang pagpasundayan para at least wala mapakita ang ila sini nga culture, ang ila sini nga activities sa aton sini mga ka K5.
1: Ginbuyluhan gid sang Guimaras ang Manggahan Festival sa mga tuig
0: K5 Joan. And of course to mga K5 no, hindi gid ran permi mabuong imo sini nga pag-celebrate sa Manggahan Festival if hindi mo try ang Eat All You Can.
1: Yes.
0: Diba? Amugin
1: na ako K5 kisya nga kung gusto. Pero wala kita na hatagan sa dyan. Pero maybe soon, no?
0: Yes.
1: Masalibrate ang Unlimanga. Eat
0: Dalaan
1: all you
0: lang
1: can.
0: K5 Joan.
1: Yes, please.
0: Dalaan talaga ko kay K5 Joan. Kaya until then,
1: wala ko ang sa panit niya pa lang, makita mo na ang sweetness overload. Kung may Paris overload, may sweetness overload. Ay, kabongga. At naminaan, ang Manggahan, ang Guimaras, well-known sa mangga yan. Eh. Kung ang
0: yes,
1: rich culture
0: sila
1: sa mangga.
0: Ilagi na yan.
1: Yata, ginatun sa ila.
0: Nila. Yes.
1: Oh, no. Tapos, gusto ko na matry. Mas may ara, man siguro nga, Mingo Pizza Anli. Yes. Malayara ba? Gusto ko matry. And then, ang ila pa rin nga sinigang mangga.
0: Sige, listahan ang gusto
1: sige,
0: mo.
1: Sige, please. Okay. Wow. Ma'am, isa po ka mangga, sinigang. No, diba? Adi, amuni ang feeling ko siguro pagkita ang isa sa mga ginabantayan sa ngaton yung mga K5 ang magpadulong sa Guimaras kang ini ang
0: eat
1: all you can yung mangga. Wow, bongga. So, kay K5 kay siya, amugin na guro ang ginalagasan sa Guimaras mo.
0: Actually, gadali-dali ako gano'n. So, check ka lang. Okay, so mga K5, no, amun itong mga ano, ang

0: activities sa Guimaras nga ginalook forward yes. nato, especially subong is highlights na gid, no? So sa mga luyag magpadulong dira, feel free mag-amat-amat na kamo siguro, no? Kahit matyagan ko kay 5 Joan, very ano ni siya karon, very crowded. Siya karon ang biyahe, bala pagpakadto kag pauli. Mm-hmm. And mga K5 di ato mag ano nga maghalong gid kita sa atong sininga biyahe. Okay lang nga mag-enjoy, pero at least bala isipon mo natong sini atong sininga health ang atong yes. sininga
1: kahimtangan. Safety first.
0: Safety gid atong siniunahon mga K5. And of course mga K5, no, sa quick break naton, sa pagbalik naton, istorihan naman naton ang pararong pambansa.
1: Pararong pambansa. Tayo suya.
0: Diba? Amo yes. naman ang istorihan naton kay 5 Joan, kay T on the wing.
1: Part,
0: and subong nga hapon ang ila sini opening ceremony. So very exciting gid, no? Very excited ako ma-witness yes. Kung ano ang kaibuga sa Western Visayas yes. sa Palarong Pambansa 2026.
1: Oo, kay T do last year at do second place ang Western Visayas. If amo na nga ako nga pagka-enchante, pero excited ko subong ko ang ipabugal sa yes. atin yung mga taga Western Visayas sa mga kontra nila, no? Mabalandagin ko anong ilang power na gindala. Kati preparado ang ato nga mga atleta halin sa Western Visayas para i-compete sa mga nagkalain-lain nga lugar nito sa
0: K5. Yes. So sa aton pagbalik mga K5, bantayan ninyo, istoryahan naman aton ang Palarong Pambansa 2026. So diri lang magbabalik ang Kampyon Talk Show.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News, D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
6: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pangkwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL. Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana.
7: Di mo magtapik
6: na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
8: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imong nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imong heart para mapagwa ang dugo sa imong nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imong heart kag magdako.
6: Mm-hmm.
8: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
6: Wow.
8: Magnesium sa
6: aton. Amo na dapat balinsigit ani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
8: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
6: Mm-hmm.
8: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
10: Ang D3 Bio, ang balidok na mil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga imo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang ginapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12 nga gut derive nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
6: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic agallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic agallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, sir boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan, sa ginapadamo niya imong nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning ba, ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
7: Kampiyon.
6: Para ang dugo riktato sa transmitter.
7: May turbo boost na lapad pang highway, no?
6: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
7: Extend, kampiyon.
8: Sa rurot, gita.
6: High blood ka pa sina. Nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
11: D3 bio, D3 bio, D3 bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
11: D3 bio, ang D3 bio. You may visio, ang visio. You may D3. Mga butika. D3 bio, health news. D3 bio, D3 bio, D3 bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
11: D3 bio, ang D3 bio. You may visio, ang visio. You may D3. Mga butika. D3 bio.
14: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Gasama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
18: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng stress.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
21: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag
1: nagakatol? Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
21: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
22: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
24: Libre!
23: Wow!
21: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Kadragsa nga punggot,
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang nga panit,
26: DTX Beauty Soap.
25: Galao magputi,
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol,
26: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
27: Eye Care Gold.
28: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Nestor, ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
28: Ganito ako!
30: Tigasi!
28: Tigalapa!
30: Tigasay!
28: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
28: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko
30: ang Extend
28: Supplement for Men.
30: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to Mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca
21: at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
28: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
28: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
28: Basta tinlo ang atay,
21: happy kanunay.
28: DTX 500
21: masaligad,
28: epektibo.
21: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
28: Ikaw pala
21: ang may diabetes.
28: DTX 500.
21: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo
28: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
21: Masaligan.
28: Epektibo.
21: DTX 500.
28: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
21: Yung may D3.
28: Mabakas mga butika.
21: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
21: Yung may D3.
28: Mabakas mga butika.
33: Be

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amo na sa ang akon nga kape kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!

0: And we are back mga K5. So sa mga naka-tune in dira, nagapamati sa mga hapon, nagatutok sa aton sini nga live, hindi magkalipat nga i-like, i-share and i-comment. I-like and i-share and i-follow ang aton sini nga official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, K5 Joanne, no, tamyawon anay naton subong ang mga nakatutok sa aton sini nga live subong hapon. Mm-hmm. Of course, good afternoon gid no kay Ma'am Nadeline Shautong. Good afternoon man kay Jean Ray Seaman. And of course, no, good afternoon sa tanan sini nga aton sini nga nagatutok, nagatanaw, nagapamati subong nga hapon. So mga K5, no, we are back. And of course, kay Ina, to ginaistoryahan nato na about sa Manggahan Festival. And ano naman kita? Kumbaga,
1: let's jump.
0: Next naman. Let's jump.
1: Let's jump sa Palarong Pambansa.
0: Palarong Pambansa. Hey. Yes, K5 Joanne. No? But before that, K5 Joanne, of course, no. Mas maayo gid K5 Joanne kung ang ininisining hapon ang duma lamig-lamig nga chimpo or do ang ma kung depende man abi sa ano eh may ara nga naga ulo-ulan subo, makabatsag sa pag-ulan, may ara man nga tuman ka init. Kung diin man kamo subong mga K5, no. I-try naton nga mag-pause or samtang galantaw sang TV, galantaw sang live, ga-scroll-scroll dira sa inyo sini mga social media accounts, naga-banding sa inyo sini pamilya. Kung diin man kamo mga K5, no, mag-inom kita sang DTX coffee mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Wow.
0: Yes, K5 Joanne, very perfect din siya, K5 Joanne, especially if bago ka lang tapos panyaga, bago
1: tama
0: ka lang, full kagid bala K5 Joanne.
1: Pang-pa-cleanse ang tummy.
0: Detox, K5 Joanne. Detox. Kumbaga pang pa-buhin-buhin sa atong sini nga mga kinaon.
1: Sa mga mahilig ka K5 Kisha, magkape, no?
0: Yes.
1: Bagay, ganyan, DTX coffee mix sa ila. Kahit at the same time, nakakapi ka na, naka-cleanse and naka-detox ka ba,
0: yes, K5 Kisha. Joanne. And of course, no, mabakalini sa tanan-tanan nga branches sa Iloilo, sa My Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. And of course, K5 Joanne, na-mention natin nga nga mausos buong ang ulan, init. Ang lamig, kung aga, may times nga, grabe ang lamig, pag-abot naman mga around 8, 9, or kisaga ni 7 a.m. Ga-start naman na mag-init, and then kung hapon din na tunupaktan ang tiyempo, may pagtalatalit.
1: Maulan naman.
0: Yes, maulan naman. Do, kumaga, para at least panlaban lang bala sa sakit, panlaban sa balatian, panlabang pa-pagsiks ang atong sining immune system.
1: Yes.
0: Hindi kita magkalipat mag-inom sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C.
1: Tama.
0: And of course, namabakal, may nasa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Para at least bala, ano kita?
1: Protected.
0: While, yes, ang protected kita. Kaga, while nga nag-ubra kita sa atong sini nga mga daily routine, daily nga chores, daily sa atong sini nga activities, may panlaban kita sa balatian, K5 Joanne. Mano, mabudlay, K5 Joanne, if may arakas ang balatian, di ba?
1: Mabudlay. Mabudlay mag-maintain sang lawas nga may ara na nga masakit. Mas better na nga wala pa. Mas better na nga subong palang ginaalagaan ta naton self.
0: Yes.
1: Kaya na yung mga products ni Doc Ramil Uy makabuligid sa aton. Sa aton nga mga kalusugan ka K5 Kisha.
0: Yes. Kagusto naman mga K5 Joanne na doon makinis nga kutis. Yes. Especially, di syempre may mga ano na doon, may mga tawag ni gaba pretty-pretty.
1: Yes.
0: Manami man gamito ng DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves, K5 Joanne.
1: Yes.
0: Bagay, ginis siya sa mga girls naton dira na mga K5 nga gusto sini pakilis ang panit,
1: pampahining-hining
0: para makinang-kinang makita ka ni crush mo doga ano ka
1: mag-i-lock ka bala nang wala ka bala na huya kundi ito smile ka kati confident ka nga pretty ka kaya nakagamit ka sa beauty soul.
0: Yes, beauty soul
1: Doc Ramil Uy. Tama ka, K5
0: yes,
1: Kisha. And yes, K5 Kisha, no? Ginhambat, kagay na, nga, istoryahan ta ang Palarong Pambansa. Gabi, ganda nga, Gusan del Sur. K5 Kisha, subong ang ilang opening sa ang Palarong Pambansa 2026. Sag-excited na ang aton nga mga K5 para witness ang mga atleta kag kung sa diin sila nga mga larangan mag-excel. Diba,
0: yes, K5 Joanne. And of course, K5 Joanne, no, na-witness ni naton ang ano eh, ang journey sa aton siling mga players diri sa Western Visayas.
1: Yes.
0: Nakita na naton during Wivraa, di ba?
1: Yes.
0: Na ano na naton na kumbaga nakita naton sini ang ila sini nga paghimakas,
1: kapasidad,
0: ang ila sini nga dedication, no, sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga sports nga
1: sana
0: ginahampangan. Makita naton ang ila sini nga kagustuhan nga makuha gid ang kampyonato, makuha gid ang bulawan nga medalya
1: bulawan
0: para sa Western Visayas.
1: Yes.
0: So very ano gid ni, no, makita naton, kita mo K5 Joanne, even ang mga gagmay palang palang kabataan.
1: Oo.
0: Makita mong ilang drive. Ang yes. Doon kagustuhan, palang nga, like, love nila siniyang ilang work. I mean, love tama, nila siniyang ilang sininga passion. Amo na bala K5 Joanne?
1: So, iti, ano ka K5 kisya, no? Ang mga atleta, nga ni kati mga aspiring atleta sa future pagit. Kiti, syempre, ang mga, ang, hindi na ni, dahil gusto nila. Kundi may goal ni sila nga gusto ipakita. Kagti siyempre bugal sa Iloilo, kag Western Visayas, ang maging padarata dito sa Agusan de Luzon nga magakompete sa nagkalainain ng mga pungsod, ng mga kontra nila. At ano gini sila, selected, gini sila ang mga lucky ones. Sa lagi na yung pinakamayad sa mayad.
0: Yes.
1: Diba ka K5 siya, no?
0: And of course, K5 Joanne, no, hindi lang na nila dala ang ila sini kaugalingon, hindi lang na nila para i-represent ang ila sini nga, nga self, ang ila sini nga pamilya, kundi i-represent kid, no, ang bugos nga Western Visayas.
1: Yes,
0: so sa mga ka K5 naton dira, no, nga especially sa aton sini mga athlete nga dira subong sa Agusan del Sur, of course, good luck sa inyo tanan,
1: yes,
0: no?
1: Good
0: very
1: luck.
0: Very proud kami nga ma-witness inyo sini nga mga journey.
1: Super proud.
0: Kay, yes, especially mga kabataan nga gagmay, mga or
1: elementary.
0: Yes, elementary, secondary.
1: Oh, oh,
0: 'di ba makita mo ang ila sini nga ano ya eagerness nga makuha gid ang kadalagaan. Yes.
1: Yes.
0: Kag balaan ko K5 Joanne, grabe gid ang ilang nga journey. Grabe
1: yes.
0: inagyan nila nga training.
1: Tama ka K5 siya. Abi mo ka K5 siya. Way back sa akong elementary ka high school, naging athlete man ko. Ang training, housing, grabe na ya. Alas 4 pa lang sa kagaw, mabugtaw ka na kay ma-jogging ka. Tapos if di ka pa mabugtaw, may pina pa ko maliit ka bugtaw, ti grabe ti amo na ya ang way sa mga coaches, no, nga para ma-maintain ang discipline sang taga isang athlete, no. Gabi kati morning alas 4 ma-jogging ka na ka kay 5 tapos ma-exercise, tapos ma-practice na naman, and then para mag-abot na sa punto nga ready na para magkontra sa nagkalainain nga pungso, di ba ka kay 5 kasi gabi, no, ang aton nga mga athletes. Gabi nga mga strong and ang ilang nga perseverance and courage nga magkadto sa ibang lugar para i-represent ang ilang nga self, kag i-represent ang aton nga apungsod nga Western Visayas.
0: And of course, K5 Joanne, very lucky. And of course, wala man kita sang may kag so far K5 Joanne sa aton sini nga mga nabalitaan dito. Of course, kay ara dito ang aton sini K5 News team nga bugos nga pwersa gid no sang K5 News FM Philippines agudto nga mag-cover sa aton sini nga
1: yes.
0: hinampang sa sini nga palarong pambansa 2026. Makita naton dito ang sitwasyon nila K5 Joanne, and so far no mado manami ang ila sini nga feedback
1: yes,
0: sa ila sini dito nga experiences no manami sini ang ilang kumbaga mado mga positive yes
1: tama.
0: Positive ang
1: feedback.
0: Comments naton nga makuha kay di grabe ang pagtatap sa ila no sang
1: Agusan del Sur, yes,
0: sang
1: grabe
0: ang preparation
1: Sur.
0: And ano to K5 Joanne to like
1: Three oh, and then nga out, tatlo kadekada lagi preparahan ang amuning event. Kasi syempre rotation na siya kang K5 mo. A rotation na nga ready na sila kumbaga pila na naka years ng preparation, aware na sila nga may matawo nga amuni. And subong gabi improve gid sang Agusan del Sur nga kaya nila maghandol sang palarong pambansa. Very nice and saludo gid sa preparation nga ginhanda man nila para sa
0: yes.
1: mga atleta.
0: And ano to gani K5 Joe, ano balitaan natong tunga ang kada kwarto sa mga atleta. Air condition,
1: no?
0: Diba?
1: May araw man ka K5 may nag-post sa social media nga, alibas ako K5 ba? Thank you Agusan del Sur para kaming naka-hotel. What do you mean we got free aircon, free wifi, free water, free snacks, free beddings, a free wash kit, and free tumbler? Amazing,
0: oh,
1: di ba? Way back before ka K5 Krisha, wala sa amo sini. No, gabi gin budgetan, isang Agusan del Sur para like ma- gabi ang accommodation nila nga ginatag sa aton nga mga atleta.
0: Bear. And I know K5 Joanne nga deserve man sa aton sini nga players.
1: Yes.
0: Kay ti syempre everyday sila ga training.
1: Yes.
0: Everyday na sila ginakapoy. Actually do ano na sila eh do limit na nila tulog actually
1: yes.
0: K5 Joanne kay ti need nila magbugtaw aga pa para mag warm up, mag practice everyday routine na nila nga mag training. And of course may ara man kung kaisa K5 Joanne nga late na sila ga tulog.
1: Yes.
0: Of course kay ti bisan gabi na may ara
1: man
0: nga overtime sa training, may ara man na sila nga like meeting pa na nila
1: yeah.
0: or whatsoever nga kung anong ila sini nga need ipreparahan ano sila ni sini ang ila sini nga kumbaga ano na siya gani do mga
1: feedbacking sila
0: may sila. Mga muna sila nga instances and of course nga may aragid na
1: pero
0: kung isa nga
1: ginak K5 kung anong makontra nila
0: ready and of course K5 Joanne bala naton nga grabe git ang sini ang preparasyon sa aton sini mga ano no so very deserved na nila muna sila
1: yes,
0: nga klase sang ano pagtatap no
1: yes.
0: makita naton actually nga daw happy si atong si ma-athlete nga kumbaga ko ikaw man na K5 Joanna if after training mo daw matawhay ang imo sini nga tulugan diba? Makapahuway ka insakto
1: di ba very long training makapahuway ka sang manami nga surroundings makita ka sa nami nga bedding si ka mudlayan sa imong mga pagtulog kita syempre deserve gid kagaya sa ginhamba mo ka K5 kisha deserve sa mga atleta sang mayo nga tatap kiti gabi man ila mga budlay para lang ma-represent ang ano mo ang mga tagsa-tagsa nga delegates nga ni ang grabe man pag pangabudlay nila so meron pa ka K5 kisha nga naghamba nga POV first and last palaro to Agusan del Sur nag-sleep ng my beddings at aircon ba nakaka-proud diba? Thank you gid Agusan del Sur. And then may ari man siya ka K5 kisha nga salamat Agusan del Sur first time in my 4 years of palarong pambansa experience naka-amaze yud kaayo tanan nga classroom may beddings aircon comfortable sila and then grabe ang effort bo grabe ang warm hospitality sa mga taga Agusan del Sur.
0: Yes, wow. And I know K5 Joanno mahappy man na sila ang naga-host sining palarong pambansa 2026 nga muna ang ila sining mga comment nga mabaton at least bala kumbaga matapos ining journey sa aton sining mga athletes may mabilin gid nga manami nga memory sa lugar di ba nga though I very thankful kami or di ba sa muna lang bala nga words ang aton sining mga athlete do ka nami man batyagon nga na-appreciate ang inyo sini nga effort di ba kay di game preparahan nyo ni siya mo nga i-host nga mo sini nga classic event
1: yes siya.
0: And so, of course K5 Joanne no di ba nabala naton nga may mga free aircon bastante sila sa tubig mayra sila sa mga kit nga gin provide sa ila of course K5 Joanne very exciting gindi K5 Joanne no may ara sila sang free tour
1: wow
0: for athlete and delegates
1: pwede pa ba mag-training wow. Pwede pa ba ka parang papalarong pambansa para lang makavails ang free tour. Yeah.
0: And of course, K5 Joanne, no, lakip na sa ilang tour from May 17 to 22 and then from 27 to June 1.
1: Tama. Grabe no, free transportation.
0: Yes.
1: Lakip na ang mga falls, cave, museum, farms, island, enchanted river, kag iban pa. Wow, amazing.
0: Yes. And of course, no, K5 Joanne, no, i-anong ginato ni ang mga katuan sini sa atong athlete na kaya kita do, ano kita eh. Do, kumbaga, bisan diri lang kita ha. Do, nalakip kita sa tour. Do, kita ang na-excite.
1: Yes,
0: do,
1: kita
0: ang na-excite para sa ila. Kaya deserve ni nila, K5 Joanne, ang mo sinibala nga klase sang ano.
1: Yes.
0: Nga do, at least bala, ang aside sa pagkanto nila dito is to represent ano Western Visayas or represent ang tagsa-tagsa nila sinika rehiyon. Of course, no, may mabilin gid na silang memories man dito nga, ay nakakadto kami sa Muni,
1: tama.
0: Tungod sa Muni. Of course, nami man na siya K5 Joanne nga feedback mano sa Agusan del Sur. So, ang katuan nila K5 Joanne is ang Tugonan Falls.
1: Wow, Tugonan Falls.
0: Dira na siya located sa may barangay San Lorenzo, Lorenzo Prosperidad, Agusan del Sur. And of course, no, aside sa Tugonan Falls, makadtuman sila sa Vega Falls and Eco Tourism Park.
1: Wow.
0: No, very, ano, very nature. Kumaga, K5 Joanne, malan mo, kung makakita ka, K5 Joanne, green bala,
1: yeah.
0: Nga scenery. Doon ano ka eh, doon ma-refresh ka, doon at peace ka, doon kumaga, very
1: mga
0: homey ang vibe.
1: Mga captivating
0: diba?
1: Views.
0: Very homey ang vibe and then very, ano siya, to tawhay lang. Doon sa balay ka lang bala nga, doon na-relax ka, ganyan nga, away ka from stress, away ka from imo sino yung mga ginapanumdom.
1: Yes.
0: And of course, aside from that, makatuman sila sa may Jordan Falls.
1: Wow.
0: Diba naman namin, makita natin K5 Joanne, no, kaya gin-post natin ligad sa atin sino yung Facebook page.
1: Mm-hmm.
0: So, makita natin, no, ang kanamion sang lugar. Nga doon, deserve gini sa atin sino yung mga athlete. And then, of course, ang Puting Buhangin Cave.
1: Wow.
0: And then, ang Sugwak to Agusan Provincial Museum. May araman pa museum. And then, Soil and Biogeochemistry Research Laboratory, Toog Centennial Tree, Agusan Marsh Wildlife Sanctuary, ang Lerio Chocolate Cafe. Wow, excited ako.
1: Wow,
0: ako masunod sa cafe.
1: Cafe.
0: And then, ang VPO Farms and Eco Reserve, kag ano na mag-pronounce? USAD or Uyuong, yes.
1: Or
0: USAD Cut Flower Demo Farm. And then ang Britannia Group of Islands and ang Enchanted River.
1: Wow,
0: so mo man lang mga K5 na pirani sa kabilang 1 2 3
1: One, two, tibo, kaga, mo ka kay
0: damo, madamo, ma-enjoy gid ni, ay, no, ma-enjoy gid ni sa atin sa mga athlete, no, nga, mag-tour-tour, and pagbalik ni nila, delay, especially mga taga Iloilo, or man, taga, I mean, Western Visayas, mga athlete na to, no, pagbalik nila, ma, doon, kumaga, meron sila sang story nga, i-share sa ila,
1: story
0: sa mga
1: pamilya, yes,
0: ang yes, tama. Nga, abiyan nga muna yung experience, no,
1: yes,
0: kaya siya nila, excited ka eh, di ba? Yes. Aside sa makuha mo ang imo, sining goal nga, for example, madaog ka, doon, kumaga, mabalik-balikan mo yung imong experience dito.
1: Tama, okay, 5K siya. Yes. Though, amun ni ang way nga sang taga-agusan del sur nga ipa-remember sa athletes ta nga win or lose, deserve nyo sang amun nga reward.
0: Yes.
1: Kati win or lose, ano man ang maabdan sang ano lang, sportsmanship lang, bisan ano matabo sang inyong hampang, ti ari Japon kami para makatag sa inyo sang reward kasi deserve niyo ni ang amon nga ihatag sa inyo ka amon nga gimpreparahan na namon sa pila ka tuig para you know mapabutyag sa inyo nga saludo ang mga tao sa inyo nga bilang isa ka atleta ka K5 Kusha.
0: Yes. So amo na siya mga K5 no, abang-abangan niyo na kay ti ato dito aton sini nga K5 news team agud nga maghatag sang latest update no. Very ano gid siya, very kampyon nga mga balita no para yes, sa aton sini nga mga atleta diri sa Western Visayas. So tune in gid kamo kag bantayan niyo gid sini ang aton sini mga update nga ginapost sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Tama.
0: So ako sa inyo, yung mga K5, i-like and share and follow nyo ng aton sining official Facebook page para at least bala mabantayan
1: yes,
0: nato ng journey sa aton sining mga atleta dito sa Agusan.
1: Full force ito ang amon niya K5 team Philippines para mapadulong si inyo ang insakto nga balita kag-impormasyon at ilayo kita sa Agusan del Sur, kita nga taga Western Visayas nagahulat gid sang result kung ano ang gakatabo na dito sa Agusan del Sur para sa atong mga atleta at syempre mga mothers, mga relatives sa mga athletes na ready, gid ka excited gid mabalaan ang resulta. So ara ang amon nga K5 at full force K5 Philippines team para mahatag sa inyo ang insakto nga serbisyo, resulta kag kalingawan man kasi syempre kalingawan sa mga family ta sa buong sa mga atleta ang pag cover ta dito kag mabalaan nila mismo sa live gid sa aton ang resulta sa kung ano mga nagkatabo sa mga kananalain nga mga sports ito kag K5 kids siya.
0: Yes, K5 Joanne, no? So sa aton sini nga mga atleta dira no, especially sa Western Visayas, good luck gid sa inyo, ihatag gid inyo nga best kay ti.
1: Yes.
0: Ari pa lang no, sa opening pa lang nila ni subong K5 Joanne is a opening ceremony pa lang nila nga pagahiwaton, but we are very proud gid no sa inyo tanan sini. Kinakita namon sini ang inyo sini nga hard work, ang inyo
1: yes,
0: sini nga kung magaginhatag nyo gid sinong overall nyo nga effort,
1: yes,
0: ang inyo sininga 101% gid no,
1: yes,
0: sa inyo sininga tagsa ka mga sports nga ginalakipan K5 Joan. So sa aton sini pagbalik mga K5, bantayan nyo pagid no ang iban pagid sininga naton nga pagaistoryahan diri lang sa my Campeon Talk Show.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid K5 News FM Philippines.
4: Ifri Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pambaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at lang. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang may Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. So, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si Kakaypay Ray Espeha Umalay sa Iloilo, Kaypay News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
12: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: ikaw pala
6: ang may diabetes.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
7: kagga kontrolar
6: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: asalika
7: epektibo.
6: DTX 500
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
6: ang D3 Bio
7: yung may BCO.
6: Ang BCO
7: yung may D3
6: mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3. Mabagats
6: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabog suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.

0: course, we are back, mga ka-K5, no? So, sa mga nakatutok dira, sa mga naga-tune in, gino, yes, sa aton sinisubong hapon, maayong hapon lang da sa inyo, no? And shout-out, gino, sa inyo tanan dira, no? Very thank you, gid. Kay ti, ara ka mo, wag in-updan nyo kami. Wag in-updan.
1: Yeah, ho, ano? Mang shout-out, na yung ka-K5 kisya sa aton nga Facebook, comment section sa live, ta subong sa Facebook. Shout-out kay Danny Cabon. Wow, ka-K5, shout-out, kinuhoy, shout-out siya na yung ka-K5 kisya. Go!
0: Shout out kay Danica Ulagen.
1: Wow!
0: Danica Ulagen. Mga right, classmates ko kang ano no, ang high school. And of course, shout out man no kay Leslie Ostaga. Nga ba ako giginalantaw mo gigo. Oh, ginalantaw dili. Ginalantaw. And of course, yes.
1: Shout out man sa akon nga magulang kagin TM nagid ko ka K5. Kay wala ko siya kuno gina shout out. Shout out da sa imo halong kagidira permi kag sa mga upod mo dira. Shout out gid sa inyo. Thank you gid sa inyo. Nagapamati daw sila sa subong mo. So salamat gid sa pagpamati sa amon subong Kampiyon Talk Show. Thank you gid. Sige ka, K5 ko siya.
0: Very ano lang kita na mga K5 Joan. Very light lang kita today. No, very demure lang kami ni Joan. Like hindi kami amo jam mo, hindi ganito normal, hindi na mo kilala ka o galingan na after this.
1: All right. So, from Palarumpang Bansa to Beauty Pageant.
0: Manan mo ano na yung K5, mga K5, ang dasig na ang transition. Manan mo, very proud kita sa atong sini. Manan mo, damo kita ano kung K5 Joanne, damo kita achievement, yes, sa atong sini yung mga Ilonggo, kag Ilongga. Hindi ko gusto ang view.
1: Ako man!
0: Oh, and shout out kid no kay Ma'am Kim and kay Sir Aaron dire no, sa yes, sagwa nga nagaparapahuway. I'm excited dire si Kim. Kay malakat na kami mo. Mapa ano kami, ano man kami, ang talks ni ma-enjoy man kayo dito sa may Gimara.
1: Wow. And yes, ka-K5 kasi siya, no? Istoryahan na naman subong ang mga Ilonggas nga nag-compete sa national and international competition. Nahibaluan to ka-K5 kasi siya, no? Nga si, ang ligad natin naging interview, nga si Miss Angel Teruel. At doon na subong sa, wait lang,
0: ang ano representative na sa may Miss Earth. Miss Earth, ang Pototan, Iloilo. Yes, Miss Earth.
1: Si Miss Angel Teruel, isa siya ka Miss Iloilo Heartfelt Queen nga nagarepresent sang Iloilo Pototan sa Miss Philippine Earth. Kag ato siya subong sa last, ino siya? Mm-hmm. Saging kompitan niya dito ang ready na ang ilang journey,
0: yes,
1: para mag iwagayway ang Ilongga flag, di ba?
0: Yes, and of course, K5 Joanne, we are very grateful man, no? Kahit at least antes siya bala maglakat sa iya sining competition, antes siya nga mangin ready nga i-represent ang aton sining ang Iloilo, ang bugos nga Iloilo, and of course ang iya sining municipality nga Pototan, ginatagan niya kita tiyempo, K5 yes, Joanne, no? Di ba? Nag-visit ni si Miss Angel sa aton, and of course gin-share niya sa aton ang iya sining nga mga naagyan, again, ang challenges, yes, siya, ang iya sining nga journey, kung paano siya nga at least bala K5 Joanne, like hindi mo mahambal abi nga sa first, kung ikaw first time hindi mo na siya dahil makuha abi ang like ang kadalagaan K5 yes, Joanne, it takes time, yes, it takes effort, okay, kag kinahanglan may ano ka amo to gani hambal di ba K5 Joanne, confident kasi imo kaugalingon,
1: yes, tama,
0: kagbalaan mo nga kaya mo dalun, yes, mo kaugalingon, and of course tanawa si Miss Angel subong K5 Joanne, no? National pageant na ina siya,
1: yeah, diba?
0: Very na, ano na siya,
1: very proud, no? Kasi as Miss Angel Teruel mentioned last interview ta nga ang iya nga passion wala gid na palaw or wala gid na kuha ang iya nga passion sa pageantry nga bisan although student pa lang siya gin pursue ya gid ang passion ang iya nga passion ko di kung ang pageantry nga gin push, yes, nya gid bisan kabudla gin push nya gid kag gin mention niya man last time nga very big factor man, no, ang mga tao behind your back,
0: yes,
1: nga bisan tuod gamay lang ang nagapalakpak sa iya nga kita ilangan may nagasuporta si mga importante nga tao, happy na siya kada mo na ang iya nga ginagamit kumbaga bala iya nga
0: fuel
1: para mag-drive, mag-push sa iyang competition kiti amo ning mga tawo nagapalakpak in siya nagapati siya nga kaya niya gid nga malampuwasan ang muna competition.
0: Yes, kay Fev Joano, and of course to na mention man to ni Miss Angel, no, nga ate amo nagani very thankful siya kay ti kumbaga if ara ka nadaan kay Fev Joano sa national nga national stage do hindi man makakas ang kulba bisan pila ka pa naka ang kalawigon sa imo sini nga practice ang imo sini nga training, although balaan mo sa kog galing mo kaya mo pero di na madula syempre kay Fev Joano nga batyagan mo ang kulba, mabatyagan mo ang pressure. I know mabatyagan niya gid ang pressure nga tawag kay ti damo ang nagahulat, no, sa mangin resulta sa iya sini nga competition. Pero hambal niya gani kay Fev Joano, she is very grateful nga may bisan isa lang ka tawo nga naga palakpak sa iya nga balaan niya nagasuporta sa iya kag no matter ano kung ano man ang mangin resulta, mangin proud din ang tawo sa iya, very, di ba? Kag amo man ang importante kay Fev Joano sa aton sini nga pangabuhi, di ba? May kumbaga may ara kita sandigan kay Fev Joano nga kumbaga kung ara kita kumbaga sa may kumbaga battlefield, damo kita sang mga ginaatubang problema, damo kita maatubang challenges, kumbaga nagabalik ang aton sini nga drive, naga kumbaga may ara kita sang hope liwat, no, nga magpadayon if may ara lang bisan isa ka tawo nga nagapati.
1: Tama.
0: Nga makaya mo siya lagpasan,
1: yes,
0: nga magabulig siya imo sa imo kung paano mo siya i-overcome inang problem nimo, di ba kay Fev Joano? And of
1: tama
0: course amo tong habal mo, di ba kay Fev Joano, samtang nga istorya kita pageantry ano to gani kay Fev Joano ang ma-share mo sa aton man sini nga Ilongga beauty queen,
1: yes,
0: man.
1: And speaking of which, si ang naibaluan taman last siya nag-compete man si Miss Alexi Brooks kay Mosso Brooks, nag-turn over na sa nanaog na sa iyang posisyon bilang Miss Ecotourism. Wow, Ecotourism gid ya. Na nag-turn over na siya sa iyang trono kati nagkadugi siya kay 5K siya sa Egypt para lang ipasa na ang iyang corona. Kaya naibaluan taman nga si Miss Alexi kay Mosso Brooks nagdaog bilang Miss Eco International nga naghatagid sa kadalagan sa Iloilo, hindi lang sa Iloilo kundi sa bugos nga Pilipinas, kag ginrepresent nga Pilipinas ang nagkuha gid ang corona,
0: yes,
1: nga para sa Pilipinas, no. Na ananta din siya kay 5K siya way back Miss Iloilo 2020 four nagdaog ini si Miss Mosso Brooks, and then nagcompete siya sa national competition nga nakontra niya si sino nga ang Miss Miss Philippines si Athisa Manalo, na kontra niya si Athisa Manalo, and then si Athisa Manalo nagcompete sa Miss Philippines as a Miss Universe, and then si Alexi Brooks naman ang nagrepresent sa Miss Eco International kag nag
0: dito yung nakuha ang yes, yasin nga kadalagaan.
1: Dito diba? Yun.
0: Kung maga,
1: right path. Joan,
0: yes, right path. Right time.
1: Right.
0: Diba? In God's perfect time. Gani kay Fev Joano. Muna gani kung kaisa bala. May kumayara kita nga goal, kumbaga, kag hindi paghihatag sa aton. Kumbaga, hindi kita mangin ano. Hindi kita mangin negative. Hindi kita maghambal nga, ay nga ang amuni gusto ko, wala ginhatag sa akon. Kumbaga, hulat ka lang sang perfect nga timing para sa imo kay Fev Joano. Kay, I know, nga, gapati ko lang kay Fev Joano, nga once nga, for example, wala ka naging successful sa muni nga path nga gin ano, I know nga may mas better pa na nga mag-open nga door sa imo kay Fev Joano. And amo gid na always naton nga panumdumon, no, nga kumbaga hindi kita madulaan hope sa mga failures naton, no, kahit part ina siya sang aton sini nga journey, part ina siya sang kumbaga step ni siya sang hagdanan kay Fev Joano. Mayara kita nga makasandad ka, madagpa ka, hindi na ton malikawan nga basi to mabunggo ka mo, for example amo na siya kay Fev Joano, pero at least bala padayon lang sa ang saka lang nga saka, step lang nga step, hasta sa makuha mo gisin ang imo sini nga win-win situation. Kumbaga ang imo sini ka kadalagan sa kabuhi.
1: Yes, tama kay Fev siya, no. Pareho kay Miss Angel Teruel kag kay Alexi kay Mosso Brooks nga mga proud Ilongga. Si Miss Teruel kay ti wala siya nakuha gid ang corona as Miss Iloilo, pero may ara magid nga other path. Kumbaga bala hindi wala man ni mo na go through kung ano ang ara sa mind mo, pero ti God's will in God's plan. May plano pagid niya si Lord para sa ila. Kumbaga si Miss Alexi Brooks wala nag Miss Universe, Pero kita kan siya sang opportunity ni Lord para mag-compete na naman sa Miss Eco International ka nag champion,
0: yes, winner. Nakuha yung corona, nakuha yung para sa iya. Kumbaga, yeah, in God's perfect timing, gitang tanan-tanan ka K5 Joanne. And of course, no, mga K5, no, always natin i-remember nga inang failure, hindi na siya maka, ano ah, hindi na siya maka
1: define
0: sa aton sining estado o kung ano, to, ano tawag sini. Hindi na siya maka ego actually sa aton nga like
1: define who you are,
0: dira ka na lang asta, yes, di ba, may alagid na siya sang better gid nga plano sa imo, may kumbaga patience lang kay 5 Joan wala ton mo gid imo sini nga tempo, di ba,
1: tama ka kay 5 gid mga wait kita sa tanan niya nagahandom, tanan niya naga aspa.

0: sa aton sini nga panibag-o nga edisyon diri lang sa Kampiyon Talk Show. And mopakita sang mga topic nga dapat nyo nga abangan.
1: Yes.
0: Dapat nyo nga especially sa aton sini nga palaro, no?
1: Yes.
0: Ang stay tuned gid, like stay bantayan tuned. Nyo, bantayan nyo ini aton mga resulta kay ti opening nila karon, and then sunod-sunod na siya mga K-5 ang hinampang ang schedule,
1: yes,
0: of games.
1: Schedule,
0: so
1: of
0: kung
1: games.
0: Sino inyo pambato, then bantayan nyo gid. And of course, again mga K-5, no, later ang highlights ang Manggaan Festival. So sa mga nagabiyahe dira, kung papuli ka man, kung pakadto ka pa lang, maghalong gid kita, hindi na ni magkalipat nga magdala sang tubig, mag-inom sang Mighty C, di ba, no, para at least malamalikawan nato ang mga balatian. And of course, no, mangin responsible kita sa aton sini actions kung din kita magkadto. Practice clay go, tanaw kita sa aton sini nga ginhalinan. Of course nga mangin responsible kita, kaglikawan aton sini ang mga commotions, di ba?
1: Yes.
0: Kag especially hindi kita madula kay K-5 Joe andaan nga sa mga activities like amo ni siyang big celebration, para may ara kita sa mga inom-inom,
1: yes,
0: di ba? So drink moderately mga ka K-5.
1: Yes,
0: panumdumon naton aton sini nga kaugalingon nga mangin safe. Kumbaga safety first gid, no?
1: Yeah.
0: So later, no, sa mga ka K-5 naton dira nga nagabiyahe padulong sa Guimaras, agud masaksihan ang highlights, no, kung di ito nga maga pasundayag ang lima naton sini ka mga tribe, no, or ang group sa aton sini mga nga nagarepresent sa ila tagsa ka mga lugar.
1: Yes.
0: Yes, K-5 Joan. So mga balaan ko, mga excited na kamo. So maghalong gid kamo. And of course nga kita ay naman kita liwat, no, diri lang sa may Kampiyon Talk Show. And of course mga K-5, no, before kita mag-end, ako gali liwat ang iyong mga kaupod every afternoon sa Kampiyon Talk Show. K-5, Kesha Marie Hanaysay.
2: Kag ako naman si K-5 Joan Magdubo. Para sa edisyon sang
1: Kampiyon Talk Show.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K-5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K-5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatiling nakatutok sa K-5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K-5 News FM. K-5 News FM Philippines.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before, problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3. Mabagat,
6: mga butika.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
4: Yan ang panubos
6: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
6: Garantisado!
4: Epektibo!
6: Aramis!
4: DTX 500!
6: Nagapalang durumbala ang

0: imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhan.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan guman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
6: Mighty C,
8: mabakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C!
8: Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gitlamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sporbiotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five,

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
10: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Lag-indi manami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
11: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na nami, anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik at sa pagdulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM。
1: K5
2: 格林安泰。
3: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: K5 Galing na one time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.

Panga Iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Thanks, ka. Okay, ka. May kape ka sa K5.

0: kada August ang isa ka box na BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mamakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: Mataas bala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Ikaw bala
5: ang may diabetes.
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
5: Yan ang kapanupo.
3: Kaga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Masalika.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
3: Ang D3.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gitsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nga VIP sa covered court na nga sports complex sa K5 Eljan.
2: Okay. At least more than 200 VIPs na po dating. That includes vice mayors, local chief executives, and congressmen coming from the province of Agusan del Sur. So, Kay, babalikan na namin kayo dyan. At mamayang konti, balikan natin si Karen, ano? At saka si Jimmy Calimuro. Para po sa karagdagan. At Karen, okay. Buscaido ng Cagayan de Oro. Maraming salamat po.
1: Mula dito sa sports complex para sa Panaroga Pabansa Special Conference 2026. Ako si K5 K. Buscaino para sa Rupin ng Balita, Servisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: Thank you so much sa report mo na po kay K5K. Now, i-recap lang natin yung ulat mo na po kay K5K Buscaino ng Cagayan de Oro. Ayon po sa kanya, nasa holding area na ang mahigit 200 na mga VIPs. Eh, kasama ho dito ang mga vice mayors, local chief executives, congressmen coming from the province of Agusan del Sur. Isa po sa mga pangalan na nabanggit ni K5K ay ang anak po ni the late Governor Democrito Plaza na si Congressman Adolf Edward Plaza ng 2nd District ng Agusan del Sur. Alam mo ba ninyo noong 1996, isa po sa dumalo sa bidding para po sa hosting ng palarong pabansa sa Lingayen, Pangasinan ay si Congressman Adolf Edward Plaza. And after 30 years, ang kanilang pangarap na mag-host ng palarong pabansa ay nagkakatotoo. Kaya nga pinanindigan ng mga tagas Agusan del Sur ang challenge na ito at kitang-kita naman yung preparasyon, lalong-lalo na ang pagpagtayo ng mga fasilidad at gusali na kailanganin para po sa iba't ibang mga sporting events. Puntaan po natin si K5 Karen. Andiyan ba ngayon si K5 Karen? Balikan natin sa mamayang konti. Para po mabigyan natin ng karagdagang mga impormasyon ng ating mga kababayan. Just to give an information sa ating mga kababayan while waiting for the signal mula po sa ating mga reporters, alam mo ba ninyo na ang palarong pabansa ay unang nagsimula noong 1948? K5 Rene, ang palaro noon, ang tawag natin doon ay Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association Games o ang mas kilalang BPISAA. Sa ngayon, ito na pong tinatawag natin na PRISA. Actually, nagsimula ito sa Manila way back in 1948. At ang pinakauna na ghost nito, of course, doon sa Luzon, pero dalawang beses na hindi natuloy ang BPISAA noong panahon ni President Magsaysay at noong panahon na idineklara ang martial law. Itong mga dalawang pagkakataon na kung saan po hindi na naituloy ang Bureau of Public Schools Interscholastic Athletics Association Games. And then, in 1974, na bumalik naman ulit itong BPISIA. Pero, in 1980, pinalitan na po natin yung pangalan. Mula po sa BPISAA, ginawa na po itong palarong pambansa. And itong tournament na ito ay una pong isinagawa doon po sa Marikina. So, ibig sabihin, the first palarong pabansa was held in Marikina. Yan po mga dagdag kaalaman sa ating pong pagbibigay ng mga impormasyon ukol po sa palarong pabansa. Balikan natin ang Region 6. Nakantabay po si K5 Karen Badilla. K5 Karen, magandang hapon po sa inyo.
3: Karen. Ano, sir?
2: Magandang hapon po, Karen.
3: K5 Eljan, sa ngayon katatapos lang no ng air exhibition ng Philippine Air Force dito sa
2: anong tawag
3: dito
2: doon,
3: sa Dato.
2: Tawag doon? Air
3: exhibition.
2: Air Exhibition. Aba, ano ginawa ho niya?
3: Yes.
2: Hindi namin nakita. Nakita din namin lumapag na yung mga parachuter from the airwaves, from the, mula po sa aking papoy. Eh, nag-touchdown
3: sa yeah.
2: sa middle of the grandstand. Ano ba yung
3: kanina nakita natin dito kay 5L dyan, no? At sa mga listeners natin na ang itong mga members ng Philippine Air Force, sakay sila sa parachute kung saan palapag sila dito sa compound ng Dato Lipos, makalandong ang sport complex kung saan sa pagsakay nila sa parachute, may mga banners sila, K5L dyan, na nakakabit sa kanilang mga paa kung saan nakalagay ang Mindanao, ang Palarong Pambansa, ang pangalan din ng Agusan del Sur at Watawat ng Pilipinas, K5L dyan. Maraming nabangha sa ganitong air show ng Philippine Air Force na part din, no, ng program sa opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026 dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, K5L dyan. At sa ngayon, ito tayo sa harap ng delegasyon ng Western Visayas o Region 6, kung saan sa 1,023 na member ng delegation, 300 lang si 5L dyan ang napasama sa parade sa ngayon para sa opening, para malimit kay 5L dyan, no, ang crowd sa loob ng sports complex kay 5L dyan. Kung nakita natin ang ilan dito ng mga sikat na mga players ng Western Visayas, lalong-lalo na ang mga basketball players natin sa secondary boys, itong point guard na si Luke Rose, K5L dyan, at tanong natin siya kanina kung kumusta yung preparasyon nila. Sabi niya, hindi pa nag-uumpisa ang palarong pambansa after Wibraa. Nag-prepare na sila agad K5L dyan para makamit, no, ang championship sa palarong pambansa ngayong taon na 2026 dito sa Agusan del Sur, K5L dyan. Ito na kita magkita sa
2: okay, Karen. Karen.
3: K5L dyan.
2: Okay, so Karen, naitanong ho ba ninyo sa sports at saka sa team coordinator, ano kaya yung mga sports kung saan tinitignan ng Western Visayas na mag-excel ang kanila mga atleta?
3: According dito sa DepEd Region 6, mula pa last year or mga nakaraan na palarong pambansa, nakikita nila na nag-excel talaga ang Western Visayas sa athletics, K5L dyan, no? Pero tinanong din natin sila kung anong region ang pinakamalakas nila na kaaway, kumbaga K5L dyan, tuwing palarong pambansa. So according sa kanila, yung pinakamalakas na region na palagi nilang nakakaharap sa mga sports ay yung Region 4A o Calabar Zone at National Capital Region, K5L dyan.
2: Okay, sige. Maraming salamat po, Kay, sa karagdagang ulat at pagbibigay po ng impormasyon ukol po sa delegasyon ng Western Visayas. Karen?
3: Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si K5 Karen Babilyad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
2: Maraming salamat po kay K5 Karen Badilla, ating pong reporter galing po sa Western Visayas. Alam nyo, there are more than 1,000 delegates o athletes meron po ang Western Visayas dahil na rin na hindi kayang i-accommodate ng stadium o sports complex. Only 300 of them ang nagmarcha papasok po sa sports complex. Ang bagi ito ng ating coverage ay atin sa inyo ng DTX 500, MyTC at DigiBio kasama ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. At tayo po ay nagpapasalamat kay Congressman, Deputy Speaker, Congressman Alby Benitez, kasama na dito si Congressman Sergio Barañon ng 2nd District of Negros Occidental, Mayor Greg Gasatayo Bacolod City, and Mayor Salvador Escalante of Cadiz City and Negros Power. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta para po makabigay po kami dyan ng live coverage mula po dito sa Prosperidad, dyan po sa mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po sa Region 6, puntahan po natin, nakantabay ngayon si K5 Jimmy Gregorio. Ano? I-check natin si K5 Jimmy Gregorio, malaman po natin ang sitwasyon. Kasama niya ang taga SOC Sergeant. Kamusta ba ang taga SOC Sergeant sa mga oras na ito? K5 Jimmy, magandang hapon. Jimmy?
4: Yes, A5L, John.
2: Yeah, you're coming loud and clear. Kamusta po ang delegasyon ng SOC Sergeant?
4: Yes, A5L, John. Nandito po tayo ngayon sa Dato Ipos Makapandong Cultural Center kung saan nakaantabay na po yung delegasyon natin from SOC Sergeant para sa gaganaping saludo nila mamaya na lang konti A5L dyan, no? Actually, na-late silang makarating rito sa assembly area because of traffic sa A5L dyan because ganit, no? Yung visiting quarters ni A5L dyan is medyo malayo galing dito sa may bayan ng Prosperidad sa Agusan del Sur. Pero sa ating panayam kanina kay Mr. Ronald Ratin, ang technical management ng Region 12, kanyang ipinahayag na preparado na rin sila A5L dyan para sa gaganaping saludo. And yung magiging tema nila is pinya because yung pinya kasi para sa kanila is nagsisimbolo sa corona K5L dyan. Ayon pa kay Mr. Radina, bagamat ang pinya ay matinikinig, nagsisimbolo ito ng paghihirap, papasakit at selebrasyon. Naging violet naman K5L dyan ang kanilang uniform dahil para sa kanila ang nasabing kulay sa Mindanao ay nagsisimbolo ng kapayapaan, pagmamahalan at kaalaman para sa...
2: K5 Jimmy, break.
4: Yes, K5
2: Ano ho ba yung kulay ng uniform ng SOC Sergeant?
4: Ang kulay ng kanilang uniform K5L dyan is violet.
2: Violet. Okay, go ahead. Paboritong kulay.
4: Yes, violet.
2: Okay.
4: Violet K5L dyan dahil para sa kanila sa Mindanao ang violet ay nagsisimbolo ng kapayapaan, pagmamahalan at kaalaman para sa kabutihan, papapahalaga at para sa kinabukasan ng mga kabataan dito sa Mindanao, particular sa may SOC Sergeant Region K5L dyan. Napagalaman na ang Region 12 ay may 896 na mga delegasyon na kinabibilangan ng 242 elementary athletes at 347 secondary athletes K5L dyan.
2: Okay. Maraming salamat po, K5 Jimmy.
4: Balita mula rito sa Dato Ipos Makapandong Cultural Center para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, K5 Jimmy Gregory. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kapiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Standby kay K5 Red Salgado. Mamayang konti balikan natin at nais po natin malaman kamusta naman po ang delegasyon ng Negros Island Region. Alam mo ba ninyo na ang Palarong Pambansa na naging host noong 1984 ang Lawag sa Ilocos Norte. Dalawang beses na pala, no? Kasi in 2025, nag-host din ang Ilocos Norte ng Palarong Pambansa noong 2025, the 65th edition. Ngayon puntahan po natin si K5 Dondi Glodove mula po ng Calabar Zone. Kamusta po ang mga atleta natin mula po sa Calabar Zone? Nakantabay ngayon si K5 Dondi Glodove. Dondi, magandang hapon po.
5: Sir,
2: Calabar Zone.
5: Sir Eljan, magandang hapon. Yes, Sir Eljan. Sir.
2: Yes, you're coming.
5: Rinig po ba ako, sir?
2: Yeah.
5: Yes, sir. Magandang hapon, Sir Eljan. Magandang hapon, K5 News of the Philippines. Sir, andito po ako ngayon sa labas ng Dato Ipos Makapandong Cultural Complex kung saan, sir, andito po ako sa harap ngayon ng Region of 4A Calabar Zone kung saan sila po ay preparado na para sa kagawing pagmarcha patungo doon sa loob ng Dato Ipos Makapandong Memorial Cultural Complex. At yun, sir, aking pong makakasama ngayon ang kanilang chairman na si Sir Terry. Co-chairman po ng parade na si Sir, alin na pangalan mo, sir? Ronnie Caba. Siya niya po ibabahagi, Sir Eljan, kung anong tema ng kanilang kasuotan na sinusuot nila ngayon at saka ano yung gagawin nila para sa pagmarcha at lalo na doon sa saludo maya. Sir, magandang hapon, sir. Live po tayo ngayon sa K5 News FM Philippines. Tayo po ay mapapakinggan sa buong Pilipinas. Sir, magandang hapon na sa linya po sa K5 Eljan Castanio.
6: ng Gaya at Lucay na hapon para po sa lahat ng pagkukulawa nitong palaki po mag 2022.
7: Ay,
2: Dondi, ito niya ako makinig. Dondi.
5: Sir Aljan.
2: Sir ba? Sir Kapa, hello.
6: Hello, sir. Magandang hapon po.
2: Yes, sir. Can you sok sa Calabarzo? Ano bang kulay ng inyong uniforme at ano po ba ang istorya sa likod ng uniforme ito?
6: Oo po, muli po sa mga magandang hapon at kami po ang kami po ay makakulay tula na uniforme na nagsisignify po sa ang mga atleta po, ang mga atleta natin sa Calabarzon ay patuloy na nanalo ay sa isang ng dugo ang pagiging isang bayani at pagiging isang disiplinado.
2: I see. Hindi ko masyado na ko kasi medyo maingay dyan sa paligid, sir, no? Yung karagdagang katanungan no natin, kamusta naman nyo yung tulong at collaboration ng DepEd at ng local government ng Sok Sargin Region?
6: Bakit po sagutin namin yung tanong ay muli nga po ang pagpupuli ka po sa lahat at bakit hindi po ang aming tema ngayon ang atos, mangulong at ng pagkakay sa para sa Calabarzon. At with regards po kung sa naging pagpanggap sa amin sa Calabarzon na pagkakusay po at talagang pinaghandaan, nakaka-amis ang naging pagpanggap sa amin ng building na school para sa Calabarzon. Kitang-kita po talaga na ang bawat isa doon sa high school

0: Olympics. Pagkatapos sila maksang labing importante nga mga pahibalo.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 News FM. Palarong Pambansa 2026. Special coverage.
5: Sige, babalik diri sa aton sing pagpangalagad no sa mga nagatanaw dira karon no. Tanaw lang sa aton sing FB live no nga mabatian man ninyo sa aton sing Facebook o kung makita man ninyo sa aton sing Facebook page ang ipatigayon nga coverage sang K5 News FM. Kag bulaman tayo man aton especially sa mga taga Western Visayas no pagpasulod sa aton si Kron nga mga miyembro sang delegasyon no sa Western Visayas no. Kag inyo mga makita, masaksihan karon ang inyo sing mga atleta na nagikantri sa Western Visayas. So yari ang pag-cover naton, ang balikan naton ato si coverage team nagikan dito sa bayan sang Agusan del Sur.
6: Yung bumaba at dito gamit po yung pantitinal dyan yung parachute at may nakalagay po like Luzon, Visayas, Mindanao, yan po yung mga nakasabit po sa mga parachute and then nakalagay din po yung Palarong Pambansa 2026 ng Army and then yung tagline po ng ating Palarong Pambansa ang kita ni Aljan. Well, so far, sa ating po makikita po dito dito po sa sports complex ng kita ni Aljan, halos lahat po ng mga region dito ay nandito na po sa grandstand. 18 po sila kasi ni Aljan na ating po nakikita at so far yung Negros Island region ay halos kompleto na kasi ni Aljan. Dito maging tapo natin, tinaberte po yung kanilang uniforme dahil po ay Green Vipers yung ating logo sa Palarong Pambansa 2026 at hindi pa po natin dito po nakikita si Dr. Ramir Oitico, yung ating video director po sa DepEd and IR. But so far, ayun po sa kanya, ay po ay nahiwalay na tayo sa Western Visayas at itong pagsika ni Aljana, ay kaya-kaya po na napakakuha na itong medalya sa itong Padre Pabasa. But in fact, kita ni Aljana, so sa mga remember po natin, way back 2016 at 2017, nangyari na po na nakalaban po

0: So doon po, if we can remember, noong taong 2016, yung Negros Island Region, Capitan Helgan, ay nakakuha po ng dito ng 21 gold medals, 28 silvers, at saka 39 po ng bronze medals. Samantala po, yung Western Visayas ay meron pong 35 na gintong medalya. And then noong 2017, tayo po yung umakyat ng Capitan Helgan from the number 6 na sa medal tally po Capitan Helgan. Tayo po ay umakyat sa pang-apat. Yung Western Visayas ay nasa pang-3. Meron po silang 38 gintong medalya yung Western Visayas. Samantala yung Miraha ay merong 26 gold medals. At sa kabuuan po Capitan Helgan noong 2017, nakakuha po tayo ng 89 na medals. That includes 26 gold medals, 27 na silver, and then 36 for the bronze medal at GK5 Helgan. So nito, sabi ni Dr. Artico, yung ating RD po sa NIR, ayon sa kanya, hindi naman tayo magpapahuli Capitan Helgan dahil yung ating mga atleta, kagaya po sa archery, kagaya po sa softball, sa volleyball, sa archery at swimming, sila po yung mga nag-compete po sa labas ng ating bansa at hindi po malayo na sila po makakakuha ulit ng gintong medalya para po sa Negros Island Region at Capitan Helgan. So ito po, pakinggan po natin yung pahayag ni Dr. Ramir Utico, yung ating regional director po sa DepEd-NIR. Ito.
1: Pinaghandaan natin yung saludo, may uniform music, pero magdi-defer tayo, Jom, no, sa steps. Oo, tapos, yun, magpa-practice. Hindi natin pwedeng ipahiya ang NIR na kung may, ang participants natin sa saludo, 300. Tapos sinali ko yung superintendents and assistant superintendents para gaganahan yung mga bata na makikita nila yung mga leaders nila. Fighting spirit. Sa aming slogan na we want to be stronger, faster, together, kayanin talaga namin. Pangit naman kung pupunta tayo sa paligsahan na I would say no. Kayanin, sana, yes. Kayanin natin. May fight ang NIR. No, kahit nahiwalay na tayo, of course, I'm not saying na nagiging weak ang Region 6 kasi nagpa-practice man din sila. Tayo din pinaghandaan yung naghiwalay na yung Occidental na nasa NIR na todong practice din ang Bacolod. Todo din ang practice sa Negros Occidental. At ang Oriental, nakita nila sa Niraam yung performance sa Occidental, yung Dumaguete, Negros Oriental, but ano din, full swing din yung ano. So, hindi natin alam kasi ang bola, circle man ang bola, hindi natin alam. So, based on history, ano naman, yung NIR, may good standing man yung initial na ano implementation ng NIR, may maganda man siya at tinutuka natin, nagtutulong-tulungan, hopefully the universe will connive, hindi naman ano talaga pinagsisikapan natin ito, and everything is God's plan. So ang request ko lang sa mga magulang, sa ating lahat sa NIR, tulungan nyo kaming magdasal. Kami nang bahala dito sa mga athletes na kahit ano, ilan lang yung members ng committee, sisikapin namin sa mga magulang na nakikinig. Hayaan nyo muna kami na kami ang mag-aalaga ng inyong mga anak. Rest assured that with your prayers, kakayanin namin, at kung ibibigay nila yung medalya, dadalhin talaga namin.
2: K5 Red? Red? Red? Okay, naputol po ating linya mula po kay K5 Red Salgado, our connection direct from the sports complex. Mula po kay Red, balikan natin mamayang konti. Ating reporter kasama po ang Mima Ropa, itong Misamis Marendoke, Romblon at Palawan Region, ang Mima Ropa. Mamayang konti balikan natin si K5 Ray Almodal para malaman po natin kamusta naman ang sitwasyon ng ating mga atleta at deligado mula po sa Mima Ropa. Ang bagay ito ay atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Sa mga panahon kagaya nito, hindi po kayo aantukin. Lalakas po ang inyong katawan at hindi lang po kayo nakapagkape. Nakapag-detox pa kayo sa DTX Coffee Mix. Si K5 Jerilo ay ready kasi nakainom na ng Mighty C, ang kanyang alkaline na vitamin C, at DTX 500, ang ating superior antioxidant. I-check na natin ating reporter ngayon, si K5 Raymond Almodal mula po sa Mima Ropa. Para malaman po natin yung mga kaganapan mula sa kanyang sa pwesto, kasi limitado lamang ang mga taong pwedeng pumasok sa loob ng stadium dahil siguradong hindi kakasya dahil napakarami po kahit ang mga ordinaryong tao, yung mga locals dito sa Prosperidad at Tagaagusan, gustong gusto nila na maging bahagi po ng kasaysayan dahil after 30 years, imagine that, mahigit tatlong dekadang pinangarap nila na maging host sila ng palarong pambansa. So ngayon, tine-check pa natin mamaya na. By the way, ito po mga riyon, nakasari sa palarong pambansa. Kasama dito ang Region 1, ang Cagayan Valley, Central Luzon, ang Southern Tagalog and Caraga Region, Bicol Region, Western Visayas, ang Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, ang SRA o ang Soccsargen, Northern Mindanao, Davao Region, ang Soccsargen, National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Caraga Region, Southwestern Tagalog, Mima Ropa, Negros Island Region or NIR, Bangsang Moro or BARM, National Academy of Sports at Philippine Schools Offices. Ito po yung mga kalahok, 18 regions na kalahok po sa Palarong Pambansa 2026. Ano po mga first time dito? First time ng NIR na sasali sa palaro, kasi for the past how many years, sa mahawang panahon, ang NIR ay bahagi po ng Region 6 at ang Negros Oriental ay bahagi po ng Region 7. Sa ngayon ay magbubuklod na at maghihiwalay ang dalawang rehiyon ito. And titingnan po natin hanggang saan kaya ang kaya ng NIR sa palarong pambansa. And by the way, nice din po natin ipabatid na dito po sa Agusan del Sur, mahigit kumulang 18,000 na mga atleta at sports official ang narito ngayon para sa isang linggong kompetisyon ng palaro, ano? And natataon, ano? Natataon at napapanahon na ang kanilang Naliagan Festival dito sa Prosperidad, ginawa nilang early preparation para po naman yung mga tao na pupunta dito for the palaro, sa Nilayagan, sa palaro, ay mag-enjoy din ng mga food cues. Alam mo, paborito ni Direk Rini Ogapong, panga. Yung panga po ng tuna. Ano? Masarap ang tuna dito sa Prosperidad. Kaso lang, alam mo naman, the law of supply and demand. Yun ang pinaka, alam na natin yan. But we just understand that dahil part of the business po yan, ano? So, andyan na ngayon si K5 Raymond Almodal. Balikan po natin, i-check natin ang report mula po sa Mima Ropa. Andito na ngayon, nakantabay si K5 Ray Almodal. Ray, magandang hapon sa inyo.
0: Yes, K5 Eljan. Yes, hello sir, K5 Eljan.
2: You're coming loud and clear, Ray. Please go ahead.
0: Yes, K5 Eljan, nandito nga tayo ngayon sa assembly area kung saan nandito rin yung iba't ibang delegasyon. Halos hindi mahulugan ng karayom ang sa sobrang dami ng tao, sobrang dami ng mga delegasyon na nandito ngayon. At yung delegasyon natin rito ay ang Mima Ropa Region, K5 Eljan, kung saan yung kanilang tema ay hango ito sa Muyones Festival kasama yung Tamaraw ng Mindoro K5L dyan. At bago nga magsimula itong parada, eh, nakausap natin yung regional officer mismo ng Mimaropa, si Sir Mayor Lalo. At sinabi niya, hindi na raw nila papabonggahin pa yung kanilang magiging presentasyon ngayon. Simpleng presentasyon lang ang kanilang gagawin ka K5L dyan. Ang importante ay maitawid at maging masaya yung kanilang mga atleta na sasapak sa 2026 Palarupang Bansa.
2: Okay.
0: K5L dyan.
2: Okay. Raymond, so far, ano, abangan po natin yan ang mga huling kaganapan. Pag sinabi po natin Mimaropa, ano ba yung pinakamalakas na sports ang Mimaropa?
0: Yes, magandang tanong kasi ang binabanggit ni Sir Mayor Lalo, sabi niya ang delegasyon ng Mimaropa, isa ito sa mga maliliit na delegasyon sa ganitong klase ng event. So, pero malakas naman daw sila sa mga individual events kagaya ng badminton, boxing, yan yung mga ipinagmamalaking events nila na kayang maghakot ng gintong medalya, kasama na rin ang sipak takraw ka K5L dyan. So dyan malakas ang Mimaropa region, pero pagdating daw doon sa mga group events, medyo alanganin sila, pero magkagayon man ay ginagawa rin nila yung lahat ng sagayon, kahit pa paano ay makakuha pa rin ng medalya para sa palarong pambansa K5L dyan.
2: Okay, maraming salamat po K5 Raymond Almudal mula po sa Mimaropa. Raymond?
0: Yes, maraming salamat K5L dyan at mula rito sa Agusan del Sur. Ito si K5 Ray Almudal para sa 2026 Palarong Pambansa K5 News FM.
2: Maraming salamat po K5 Ray Almudal. Ang bahagi ito ay atin sa inyo ng ating Power Trio, DTX 500, Mighty C, and DTRI Bio. Magbabalik po kami, magpapasalamat lang po tayo sa ating mga sponsors. For the meantime, we will have a short break. Magbabalik po ang ating special coverage, and then abangan po natin ang official na pagsimula ng opening ceremony dito po sa Dato, ano? Dato Lipos, Makapandong Bio Plaza Sports Complex. Magbabalik po kami. Please stand by.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. ang palarong pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere, K5 News FM. K5 News FM Philippines. E3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ag hindi manami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mabakas, mga butika.
8: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sang imo atay.
8: Basta tinlo nga tay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami
9: amo naman
8: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas gin pampasko kag mas gin panami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, mabakal sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
15: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB na!
17: K5 News FM.
18: K5
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow!
18: Gabay Puso.
2: Po siya ni the late Governor Democrito Plaza, isa po siya sa mga dumalo sa ginawang bidding sa Lingayen, Pangasinan, kung saan ay nakita niya doon kung gaano katindi ang selection process, ano. And despite of that, nagpatuloy pa rin sa kanilang pangarap itong taga-Agusan del Sur. And finally, sa taong ito, nakuha na po nila yung hosting rights ng palarong pambansa. No? At sa ngayon po, ang gobernur ng Agusan del Sur, si Governor Santiago Cari Jr., sabi niya ang pagiging host ng palarong pambansa ay nagbigay po sa buong lalawigan ng national spotlight. Kasi imagine, the entire country will be watching the province of Agusan del Sur, dahil lahat po ng mga malalakas na mga kupunan from different public schools and private schools will be coming in the province to participate in the National Youth Games na palarong pambansa. Tama naman po, ano? Kung titingnan po ninyo ang sirkulasyon ng negosyo, ang dalang mga local tourist, kasi ito mga local tourist na to, magdadala po ng mga kaibigan nila, yung mga atleta ay pupunta dito, supuportahan ng mga LGO, kakain sila, at ang lahat ng mga kainan dito, mga restaurant, mga karinderya, mabubuhay po sila, pati na maliliit na mga negosyo, dahil that is the economics of palarong pabansa. No? Yan po ang nadadala ng isang palarong pabansa. Tingnan nyo naman, kahit saan po kami umikot dito, puro na lang po mga shirts, na nagtitinda po ng palarong pabansa shirts. No? So i-check natin ngayon, ha? Ano nang kaganapan mula po sa labas, mamayang konti, check natin si Kip Alberto Gakit para malaman natin ano po yung kaganapan dyan po sa labasan, lalong-lalo na sa patuloy pong sinasagawang offering ceremony. So, alam niyo ba mga ka-K5, may libre sakay dito. Grabe, ha? May libre sakay, may mga tuk, ang tawag natin dito sa Taiwan, ka-K5 Thailand. Tuk-tuk. Tuk-tuk ba tawag natin dito, ka-K5 Solomon? Itong mga tricycle, e-bikes, e-trikes, nagbibigay po sila ng libre sakay. Meron ding electronic or e-bus na nagbibiyahe dito. Libre sakay sa lahat po ng mga andito sa Prosperidad de Agusan del Sur. At masarap po ang media center namin. Meron ding libreng massage. Maraming salamat po kay Sir PJ De La Peña, ang kanilang public information officer. Now, balikan po natin. I-check na rin mamayang konti si Kipe Berto Gakit para malaman po natin yung mga kaganapan dyan sa labas. Kasi si Berto, umiikot po siya ngayon dyan sa labas, ha? Para malaman natin kamusta yung daan. Kasi hindi lahat po ng mga delegado, like in the case of Western Visayas, there are 1,000, more than 1,000 delegates, including coaches and athletes, pero hindi ko kayang papasukin sa sports complex. So, ang pwede lang makapasok, 300 delegates coming from Western Visayas. So, ibig sabihin, nilimitahan yung taong pwede makapasok dahil hindi kaya po ng kapasidad. Di kaya po na i-accommodate ng Dato Lipos Makapandong Dio Plaza Sports Complex. Imagine, mga 5,000 lang ang kaya accommodate, 18,000 po ang mga atleta dito. Now, muna po dito sa ating news bureau ng K5 News FM sa Agusan del Sur, i-check muna natin na kantabay sa daan si K5Berto Gakit dito lang po sa paligid ng sports complex. K5Berto, magandang hapon.
19: Thank you, Ben Aljan. Magandang hapon. Dito tayo ngayon sa news ng media labas ng ating sports complex. Kakibab Eljan, napakaraming mga tao pa rin ang hindi makapasok, Kakibab Eljan, dahil nga sa, alam mo, limitado na tao sa loob ng sports complex. Maya-maya po nga, Kakibab Eljan, ay magsisimula na itong parada. At after ng parada, Kakibab Eljan, ay ito yung mag-perform sila ng saludo, every region, sa loob mismo ng sports complex. Pero kakibab Eljan, maliban sa 5,000, maliban sa lahat ng mga sports natin or athlete natin, kasi yung mga athlete natin at mga coaches kakibabel dyan, sa gitna lang sila kakibabel dyan eh. So kung seating capacity, ang ating makikita, 5,000 ang seating capacity sa loob ng sports complex. Kag 400 ang sitting capacity rin ng VIP. Kaki 5 Eljan, makakasama natin yung ating athlete. Magandang hapon sa inyong lahat.
18: Magandang hapon pa.
2: Nawawala pa yung signal mo.
19: Nawawala yung signal natin. Medyo malapit tayo dito.
2: Okay
19: dito
2: okay, lang, sir.
19: Sir, kasama natin ang ating mga atleta dito. Taga San Rio yun kayo, sir?
18: NIR po.
19: NIR? Okay, saan sa NIR?
18: Bacolod City.
19: Bacolod City, kakibabel dyan. Oo. Sir, anong pangalan mo, sir?
2: Anong sports? Anong sports,
19: by the way?
20: Athletics.
19: Athletics. So, dito kayo sa loob ng sports complex maglalaro. Bukas yung laro nyo?
20: Opo.
19: Okay, anong pangalan mo, sir?
20: Malcolm Pearson po.
2: Ha? Huh? Anong specific school? Athletics ang kanyang nilalaroan?
20: Aromanito.
19: Anong specific na athletics ang nilalaro mo?
20: High jump po.
19: High jump. Ikaw, anong pangalan mo, sir?
21: General Dyer.
19: Okay. Ikaw, sir?
21: Michael po. Michael Sigreldo. Opo. Michael.
19: Bakit ngayon nandito kayo? Ano, hindi kayo nakipag-join sa may ano?
21: Tingin lang ng parade po, ng opening.
19: Okay, kagibabel dyan, mabuti ito kagibabel dyan kung magtatanong tayo kasi kahit nagpe-prepare itong ating mga atleta sa parada, makikita natin may mga nagbibili ng mga pagkain. So tanungin natin kung lahat ba required na mga atleta na magsabay sa parada at sa saludo?
21: Depende po kasi yung iba po ang may laro bukas kaya nagpapahinga na lang ngayon. Ganun po.
19: Sa NIR, ilan lang yung kinuha para sa saludo at parada?
21: Ano po, yung athletics po na kami, hindi po kami nag-parade eh. Kasi, yung araw na to, bali, nag-rest na lang kami. Isa sa i-parade naman.
2: Ano oras yung ganun laro nila bukas?
21: Kaya po.
19: Anong oras laro nyo bukas, sir?
2: Anong oras ka mabukas?
19: Anong oras ka mo, boss?
2: Hindi naman Tagalog, basta maglayan pa. Iligay na lang.
19: Alas 6?
21: Alas 6 aga.
2: Ano siya, elimination pa lang o kung middle round na?
21: Oh, elimination sa aga. Tapon, finals na.
2: Elimination in the morning, finals in the afternoon.
19: Okay, kagibabel dyan, parang sino one day ano?
2: High jump talaga na laro din ang tatlo. High jump ka mo?
21: Oo, sir.
19: High jump ka mo?
21: Ang ano so, kaya, ang middle goal distance. What's the 1.5? Nakaaning po. Jump.
19: Ikaw ay long jump ka?
2: Okay.
20: High jump po.
19: Ano pinakaiba ng long jump at high jump?
2: Sa ilang mga ginikanan?
20: Yung long jump po ay yung doon sa
2: may sandpit.
19: Wait, ulit na natin. Kagiba ba? Anong pinakaiba ng long jump at high jump?
20: Ang long jump. Pa doon, ang high jump pa taas.
19: Ang long?
20: Ang long jump pa palayo.

0: Standby lang sa trusting ng mga taga-Palamati, no? Bagod man kay ang signal, medyo mapiot dito sa bahayin sa prosperidad, no? So, sa trusting ng mga nagabantay dito sa karon, so, ang anangan na to, no? Ang trusting coverage team sa ina sa pagpanbalik. Nagpagita na to sa mayo pagid nga signal, no? It's because nga, bagod sa kadamuhon sa tao, athletes, officials, kaga mismo sa mga pumuloy dito, kaga siguro ko kulang-kulang gid, no? So ti kinanglan may satellite feed na gid niya ang aton sa ding nga signal da dapat dito sa hindi lamang actually, no? Dito sa bahin sa prosperidad, no? Sa may Agusan del Sur nga kun sa nag-host karon sa palarong pabansa ko di bilog nagid nga Pilipinas kaman amo ni problema diri sa aton sa iyang pungsod especially ang mahina, no? Nga signal, hindi lang mahina, you know, igod nga signal ganyan sa aton sini nga mga komunikasyon. So, panabalikan na to ng aton sining coverage team sa Diligi Lamang Dugay, no? Please na standby lang sa aton sining mga taga-Palamati.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema ko gida nga kon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Magabot ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
10: sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics naginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK.

0: su Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katul-katul,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman from man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
8: Extend Food Supplement for men. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan, DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagaling gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM. Palarong Pambansa 2026 special coverage. Special coverage. K5 News FM. Palarong Pambansa.
16: Alright, so balikan na to ng aton sing connection dito sa bayan sa Agusan del Sur. So ang aton sing coverage team, ang medyo mapulupinot pa ang signal dito. But anyway, check na to si K5 Karen Badilia sa area karon, no? Upod sa aton sing delegasyon sa Western Visayas Regional Athletic Association meeting. I-check binaton sa Sine Mateon kung kumusta karon delegasyon sa Western Visayas. K5 Karen, please come in.
17: K5, Warren, sa subog din rin kita sa may Dato Lipus Makapandong ang Plaza Memorial Sports Complex, no, kung sa diin ang nagsugod naman ni K5 Warren ang pagplastar sang Jesse Odso ka mga rehiyon deriya sa para sa parada nila sa palarong pambansa kadungan ni sang opening ceremony subong yang hapon K5 Warren. Una diri naton kainangan na saksihan ang air exhibition sang Philippine Air Force alas 3 ni kaina sang hapon nag-start gid K5 Warren kung sa din makit-an naton nga ang pila ni ka mga katapos ang Philippine Air Force nagsakay ini sila sa parachute K5 Warren, no, kung sa diin may nakasabit nga mga banner sa ilang tiil. Makit-an sa banner K5 Warren ang Luzon, Visayas, Mindanao, kag ang hayahay isang Pilipinas, K5 warrant. Isa subong ang ginalauman diri ang grand opening salvoged or amuni ang parada sang 18 ka mga rehiyon pasulod sa sports complex K5 warrant. Sa subong pero, grabe ang tawo.
16: Karen, so officially wala pa nag-start ang opening ang seremonya, wala pa.
17: Yes, wala pa K5 warrant.
16: Okay, sige.
17: Grabe diri subong ang tao, especially dito sa may Naliyagan Ground Plaza, kung sa diini nahamtang ang mga delegasyon K5 warrant. Kumbaga, wala na balasang crowd control, no? Kahit may mga tao nga pwede makasulod at makapapicture sa aton yung mga atleta K5 warrant dito sa may Naliyagan Ground Plaza. Actually, likod lang gito siya sang sports complex. Although nga may mga kapulisan kita, no? Pero ang damo gitabi K5 warrant sang luyag na makasaksi isang palarong pambansa nga event diri sa Agusan del Sur. Kaina, alas 4 pa lang sang kaagahon, may mga kautura na kita nga nagalinya diri sa guwa sang sports complex para ya makasulod gid kag makakuha sang bangko kag di makalantaw sang opening ceremony. Kag according diri
16: wala sang bayad, no? Ang
17: yes, wala.
16: Pag saksi nila, pag sulod sa stadium.
17: Yes, wala K5 warrant. Libre ini amugin na ang ginapahanumdom sang gobernador sang Agusan del Sur na si Governor Santiago Cani Jr. nga free gid ni K5 warrant bisan ang paglantaw sa mga sports nga hiwaton sa sulod sang isa ka semana diri sa Prosperidad kag sa iban nga mga lugar diri sa Agusan del Sur, pwede gid magatuan sa mga pumuluyo para makalantaw sila ya K5 warrant. Wala sang ticket nga ginabaligya suno sa governor kag kung may ara man bin nga magtanyag sa ibandera nga mga tawo nga nagabaligya sang ticket, i-report gid ni gilayon sa kapulisan ta suno sa gobernador kay hindi ini magduwa-duwa nga ipaaresto niya ang kung sinuman nga nagabaligya sang ticket kay suno sa iya may ara man tuod sang ticket pero para ini sa mga VVIP or ang mga very very important person gid bala K5 warrant. Pero ang ining ticket para sa mga VVIP suno sa kay Governor Cani, wala man isang bayad, bali ano lang ni Shedo pala tandaan ang gid bala K5 warrant para mabalaan kung sa diin sila nga bangko makapungko K5 warrant.
16: Yeah, kun ma-describe mo Karen, no, ang iladra nga stadium, ikumpara mo bitri sa aton sa Iliwilo, sa structure, seating arrangement, no, kag sa mga facilities, although bago ang ila, no, pero kun i-picture out mo sa aton, although makita man sa karon, no, sa aton sning nga Facebook live, no, pero ang kadakuhon sini kumparar mo sa aton nga Iliwilo Stadium
17: sa sports complex ta K5 warrant.
16: Yes, sa sports complex
17: the mga hulo parihas lang siguro ang kalapad doon pero na organized diri katama K5 warrant kiti sunok to gani sa kay Governor Cani may mga ginpang improve sila nga mga facilities nila K5 warrant kay kung kita ang maglantaw grabe katama ang preparasyon sang Agusan del Sur grabe ang pag improve sa mga facilities nila na makahambal kagid K5 warrant nga tigin preparahan gid nila sa sulod sang duha ka tuig kay kung diri ka mismo sa area makahambal kagid nga katahom sang pag-organize sang Agusan del Sur sa palarong pambansa 2026 K5 warrant kay kung ang ila diri nga facilities like abi sa swimming pool nila lap ang anon gid nga katama kumbaga may ara sila isang do gym sa K5 warrant nga para lang gid ya sa swimming. May mga bangko damo ni sa mga bangko K5 warrant o sa mga bench. K5 warrant ako musta ako nga audio.
16: Go ahead. Noted kay na pro subong 5x5 na ang imo sing pasok.
17: Oh, so na-mention ta, may ari giniya sang gym nga para sa swimming pool. Close ni siya para hindi mainitan ng aton balang nga mga athletes, K5 warrant. Then may ara man sang para sa naghahampang sang tennis. Close man ni K5 Warren, no? Pero ang ining mga venues sa mga sports, diri na di mismo sa compound sa government center nila K5 Warren. Sa diri na di sa may barangay Patinay sa Banwasang Prosperidad K5 Warren.
16: So anyway, K5 Andre, no, ang itong mga interview kay Nani Karen, no, ipasulod ba nato, no, samtang ginaulat-ulat pa nato na K5 Karen, no, ang aton sning broadcast center dira kay mando mabudlay gid ang signal. Kumusta dira ho nga kadto kabudlay gid sang signal laban bukid inulan dira subong. Ano kumusta ang weather K5 Karen?
17: Oh, ang area dere K5 Warren kahapon baskog ang signal ka ina sang aga pero sang grabe na gid ang tawo sang damdamo na gid K5 Warren do na medyo nagulo hina-hina ang signal ta especially dito sa palibot sang sports complex amo na gani nga do medyo nagpalayo-layo kita gamay sa subong sa sports complex kay para makasignal kita ati do medyo nagbalik kita sa four bars ta. Okay, five Warren. Ang leka gina nga 0-0 kita dito sa sulod mismo sang Naliyagan grounds kay five Warren, no, kung sa di inahamtang ang ining mga athletes naton nga naga-prepare para ya sa ilang parada kay five Warren. Kag kung sa tempo naman ti magulugal umon diri ang aton nga tempo humalin pa ya sang May 20 may ano may kumbaga lakta-lapta ang pag-ulan kay five Warren.
16: So meaning, uso man dira ang signal disruption. Abi ko, na dira yung slilo.
17: Pero ano, nang nami man dira yung signal kay Basco, galing kay isang sini lang gid ya, subong lang gid nga hapon, medyo naghina-hina ang ilang signal dira sa may sports complex gid nila sa palibot, especially kung ara ka sa area kung diin to balang madamo nga tawo nga may dugutok-gutok gid kay Five Warren pero kung magpalayo-layo ka tiga balik man ang nami mo nga signal.
16: Oh, kaman base sa guest bala, no? Ang speaker dira amo na ang ginapreparahan para sa karon na kay Five Karen. Nga ang signal ga kadula.
17: Yes, yes, kay Five Warren. Pero sa subong ang ano ni naga ang tanan no sa sulod dito sa may sports complex, puno naman ni sa mga katawhan dito kay kita sa katapo sang media ginlimitahan kita kay Five Warren kay bangod nga ano bla, hindi na ma-cater ang kabilugan gid kay bangod nga puno-puno na gid ang sa sulod sa sports complex. So sa kada media, isa lang kabilog ang pwede makasulod dito para maka-take some pictures or video kay Five Warren.
16: All right, no. Sige, check kami na ton mga pila nimo sa ka mga interview kay na
17: yes.
16: Kay Five Warren. Ano na ton? Ipabati na ton, no? Kag imatan-aw na ton ang mga interview kay na sa pila ka mga athletes, no? And officials nagikan diri sa Quezon Visayas.
17: Oo, na-interview naton dira si si Wivra point guard sang St. Roberts International School nga si Luke Rose sa kung ano man ang ilang nangin preparasyon para ya sa hampang nila sa basketball secondary boys buwas ka adlaw ni mag-aumpisa ila ni nga kontra kung hindi kita magsala ang Bicol Region para ya sa palarong pambansa 2026. Kumusta subong ang preparation sa ang basketball boys secondary naton sa subong nga palarong pambansa, sir?
1: Okay man, ma'am, nagprepara na gid kami maayo sa wala pa sang layo pang palarong pambansa.
17: Malisang san ano may nakahampang nakamusubo ang sulod
1: na? Wala pa ma'am, boss pa man first game.
17: Boss, ano kontra niyo?
1: Ang Bicol, ma'am.
17: Bicol Region. Sa imo nga pagpanan, kapila mo na ni kani nga palaro, sir?
1: Ay, sa maduwa subong.
17: Ang last year kong sa Ilocos. Sa subong, sir, sa imo nga pagpanan, do ano gid nga region ang pinakamabakod ninyo nga kontra?
1: Tanan man sila bakod, ma'am, may respetuhon na gid namon sila kung sino man namon kontra tag na gid namon tanan ang best namon.
17: Sa hampang, especially sa basketball, do hindi gid malikawan nga may pikon-pikon.
1: Ano?
17: Sa basketball, hindi gid malikawan nga kung kisa may pikon-pikon.
1: Oh, ma'am, normal lang na sa basketball, na yun na sa basketball ang pikon, ma'am. Dapat hindi ka lang gid magpadala kung ano yung ginasakit ka kontra.
17: Sir, sa subong sa Western Visayas, ang isa sa mga sports na ginabantayan nila ang basketball kag dako ang ilang paglaom nga makuha ninyo ang championship. Ano ang mahatag naton nga expectation sa mga kapwa naton nga Ilonggo, sir?
1: Ang mambal ko ang hatag lang na munta na ng best na money. Hindi kami mag maghatag sila bitin nga performance atag naman ka na ang 100% naman.
17: May mensahe ka sir sa family mo, sa mga mata mo, aras mo
1: sa mga shout out kay Sir Joven, Lola Merme Akag, shout out kay mama and kay papa ko, kag sa pamilya ko, kag supporta sa akong saklan, kay lola, kag lolo, kag thank you kay Lord nga, gin-guide kami nga, makalabot sa palarong pambansa lewat.
17: Ilan ang edad mo sir?
1: 16 years old.
17: Okay, thank you.
16: K5 Warren, taga-clan si Luke Rose. Si Rose?
17: K5 Warren?
16: Sabi ko, taga-clan gali siya.
17: Yeah, sa Kianon, sa K5 Warren.
16: Okay, no? So, boss aga, no? So, bantayan nila K5 Karen, no? Kay ang game boss sa secondary boys, no? Basketball, ang kontra nila, Bicol Region. So that will be Bicol tomorrow. Region. Yes, oo. Uh-huh. Pero kay nasa patag sang football nagdaog ang mga team kay nasa sang Western Visayas sa secondary boys and elementary boys Karen.
17: Yes, may ara no kang nagdaog ni Kagina pero wala pa kita sang Hawid K5 Warren sang result gid. Pero ka ano ni sa kung hindi kita magsala do sa Buanga hindi ko verify sa Buanga
16: oh sa secondary boys kay na I think sa Buanga 3-1 ang score sa secondary
17: yes,
16: pero sa
17: yes,
16: elementary boys do draw kay na do patas bala kay na mo yes oh. so mo pa lang na ang may mga hampang no ang iba na boss gid masugod Karen ang ano ang mga hinampang.
17: Yes, correct. Ting aton buwas ang na-assign sa aton nga hampang diri is ang baseball pag ang softball. Dito kita sa San Francisco, sa banwas ng San Francisco para yes, sa baseball para man mabantayan taman ang mangin resulta sang hampang sang aton nga mga pambato diri sa Western Visayas K5 Warren kay kung may baluan nga last year ang elementary boys naton sa baseball ang first runner up. Kung sa diin ang ila diri nga nakontra kag ang nakakuha sang championship is ang National Capital Region K5 Warren no kag sa secondary boys since nga last year aray pa sa aton ang Negros Occidental ti ang nagchampion dito is ang Talisay City National High School nga iya sang Negros Occidental ti pero lang taw nato sa subong nga tuig kun bala ang secondary boys o kanang baseball secondary sa Western Visayas makakuha bala sang championship o konsulod sa Gyapon no sa first runner up K5 Warren.
16: So na naka pagigangot ka na kay nakita mo na nga aton sa ninyo mga players sa baseball kag sa softball.
17: Sa subong wala pa kay bangod nga limitado lang ang ginpadala ng mga players para yes sa parade sa out of 1,200 ka nga miyembro sang delegado sang Western Visayas 300 lang ang ginpadala K5 Warren no kay amo na bla limitado ang lugar dito yes sa sulod sang sports complex K5 Warren pero buwas tinguan ta gid nga makuhaan sila sang ilaman yung mga statement kay ang ila diri nga billeting area isa layo-layo sa aton diri sa Prosperidad 33 kilometers ang kalayoon kag do medyo ginalimitahan kita sang DepEd diri sa Agusan del Sur kag sang DSWD nga sudlon ang aton nga mga pamatan-on or mga estudyante ta sa ilang

0: Pambato naman inisiyas ang Capiz National High School si Justin Faye Besana sa Dad Sports. Sunod diri sa iya kay Faye Warren, first time yun nga maka-intra or makasulod no sa palarong pambansa sa Dad Sports naman sa secondary kay Faye Warren. Atong pamatian si Justin Faye Besana sa Capiz.
1: Mama, ano gani pangalan mo?
2: Justin Faye Besana po.
1: Sa Capiz?
2: Yes, from Capiz.
1: Ano
2: mas Capiz National.
1: Ano yung mga sports? Saan po gaya ka nag-join sa?
2: Sa ano, ma'am?
1: Sa dance
2: sports. Yes po, since grade 4.
1: Yeah, dance sports.
2: Yeah, dance sports. I think, ma'am, kayo naka-ano ko, it's not just a sport, it's also an art. Sa tanan nga gin-joinan ko, gin-pa-join man, think ko sa conference, gin-pa-join ko nila sa damo-damo man nga recreative activities, kumbaga gymnastics, nakatry man ko, hip-hop, swimming, tsaka iba pa, ang dance sports, kaya ang nagpa-alive, kaya sa akin.
1: Ano na, grade mo siya?
2: Grade 11, ma'am.
1: Kapila mo niya pa
2: lang? First! Yes, excited, super excited.
1: Ano mas start ang inyong
2: contest? From May 28 to 30.
1: Ano man bal mo sa mga supporters mo, sa mga taga-Capiz, kagsa imong himata?
2: Sa mga supporters namon from Capiz, I'm super thankful to all of you. I know it has been a long journey and I'm so thankful that you guys are part of it.
1: Thank you.
0: Okay, Faye Warren, si Justin Faye Besana sa Capiz National High School. Pambato naman inisya sa dance sports category kay Faye Warren.
3: So, do why pagit sang dinom daw nga magasugod na do ginaamat ginaangan-angan nila siguro kay base laban-laban may fireworks kinaguro dira sa karon magdulom-dulom na.
0: Oh, sa Subong may kay since nga ari kita diri sa Gwa kay Faye Warren no, hindi kita makasulod, mabatian naton nga pinagahambal na dito ya sa may sports complex kay Faye Warren.
3: All right, no. Sige sige. So, why pa nga to sing coverage team no? Pero sa piyak sa yato ka deped wala pa man mag-start no, wala pa man no. All right, no. So, anyway, magapanumbalik na kita kay Faye Warren no. Sa dugang nga mga situation or dira sa bayan karon sang prosperidad sa Busan.
0: Yes, yes. Wala pa naman diri ang program sa sulod sang sports complex kay Faye Warren. So sa dugang sini nga mga detalye especially sa opening ceremony abantayan sa Facebook Live nato niya sa K5 News FM Iloilo.
3: All right. Wala pa ma-announce karen no kung ano ang masunod nga mag-host sang palaron pambansa sa 2027 so wala pa.
0: May information kita nga nabaton nga ang next nga ma-host sa ani tawag sa palarong pambansa 2027 mo ang Tarlac pero subject Tarlac for verification ini kay Faye Warren.
3: Oo. Kay man last year Luzon mo. Last year Luzon. Subong nga year visa ano Mindanao. So
0: yes.
3: It's sunod tani na it's either Metro Manila
0: Visayas.
3: Na tani mo or Visayas. Pero sa Bayverd nga sa 2028 do Visayas. So isa
0: yes.
3: Dira nga naga bid no nga mag-host amo ang Pasi ang Iloilo no. Pero i-verify lang, i-check lang kung sa 2028 kung nag-bid magid ang Pasi kag ano pa gid ang iban nga mga lugar ang nag-bid man nga mag-host sang 2028 palaro no. Kag sumati ang next year i-check man ato kung sa din gid man ang official nga lugar nga mag-host sang palaro pabansa karen.
0: Yes, yes, kay Faye Warren. Pero i-verify ta na ano kay tiya mo nating information nang nakuha na naton nga ang next nga mangin host sa palarong pambansa 2027 amo naman niya sa Tarlac kay Faye Warren.
3: All right. So we are very hopeful no nga ang team sang Western Visayas ang makakuha no sang medalya especially ang overall championship gid kay for several years kun hindi second, third, fourth no ang Western Visayas

0: no? Kagdi kun wala na karon ng Negros, actually hindi man ka kawalaan, no, ang pagkadula man sa Negros,
1: yes,
0: sa bayan sa Western Visayas.
1: Yes, correct. Kay kahapsa na ni Ganyad Law, nakuhaan ka niya sa statement ang Department of Education na Region 6 na tisuno sa ila, hindi man affected ang delegation sa Western Visayas sa pagsipak sa Negros Occidental. Kaya hindi ini first time nga nagsiparar ang duha ka lugar kay 5 Warren. Kaya sa tuwing 2016, nakasipak na niya nga daan ng NIR kay bangod man tubla sa ano na nga ginimo man sila nga NIR or Region 18 kung sa diin sa pagpalarong pambansa nga ginhiwat sa, kung hindi kita magsala, sa Bicol Region ato kay 5 Warren.
0: 2017 bala ito mo? Oh, yes, sa,
1: oo, sa Albay. Di ang sa aton man din nga pag-research, ang rank 3 ang Western Visayas, samantala ang Negros Island Region wala nakasulod sa rank 5. Amo na nga para sa Western Visayas nga delegations, hindi affected ang ilang kusog sa pag-separate sa Negros Island Region kay 5 Warren.
0: Alright. Okay. Sige, kay 5 Warren, no? So anyway, magpanubalik na kita dira, no, for more situation kag kuno no ang nagakinabo dira sa karon, no, kag magpanubalik man ang ato sa karong coverage team sa pagsugod, no, sa opening ceremony, no, inabagod makita mo ni ginabantayan sa karon, no, kag subumanti sumugod the boss, no, ang mga hinampang sa
1: yes,
0: atons ning team ya sa Western Visayas, si bantay-bantay nato ni na, no, timagluwas kay K5 Karen. So may ibang pagkikita dito ang mga reporters kag subuman diri sa K5 FM Iloilo. So maghatag man kami sini sa inyo sa mga resulta, no, sa mga hinampang na especially nagi country sa Western Visayas. Okay, from your end, K5 Karen, go ahead.
1: Para akong gikan diri sa Prosperidad Agustan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM, Palarong Pambansa 2026 special coverage. Special coverage.
0: So mo ito ang aton sing pag-contact, no, sa kay K5 Karen dito sa bayan sa Prosperidad, no, sa Agusan del Sur sa paghibaton ng opening sa Palarong Pambansa 2026, no. So sa aton sing karong pagpanumbalik ang aton sing coverage team, no, nagikan dito sa area mismo na kung sirin dito paghibaton ng opening ceremony ang magpanumbalik ang aton sing coverage team, no. So standby lang sa aton sing mga taga-palamati sa opening ceremony sang Palarong Pambansa 2026.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
4: TTX 500!
3: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis!
3: TDX 500!
5: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
6: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa kondisyon sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant ka pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag mitisi, mas maayo ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy. Wow. So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw ininom ang DTX 500 kag mitisi.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
8: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Asal rikang
8: epic
7: tipo.
8: DTX 500.
9: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
6: Ay, galik, galik na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ga kadamage sa kwan.
9: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. No? Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag mitisi kada adlaw.
6: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
10: Juices. Pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag mitisi para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag naton nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
6: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito excited kag mitisi. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako ang bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mitisi, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mitisi.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing. Bilis. Lakas. At determinasyon ng mga kabataang Pilipino, magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema. Gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yanagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linti Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
3: Laway, laway, laway.
4: Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
8: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3Bio.
10: Ang D3Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mabagats mga buti ka.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX-500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX-500.
11: Ang DTX-500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX-500.
12: Masaligan.
11: Epektibo!
12: DTX-500!
11: Mahig ko bala ang imo dugo?
12: DTX-500!
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX-500!
11: Ang DTX-500!
12: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo?
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
12: DTX-500!
11: Masalikan!
12: DTX-500!
11: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
10: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Who
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
18: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Kadragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi, ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extel!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
11: kagga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio
11: ang D3 Bio
12: yung may PCO.
11: Ang PCO
12: yung may D3
11: mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio
11: ang D3 Bio
12: yung may PCO.
11: Ang PCO
12: yung may D3
11: mga butika.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako galisi Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.

sining conference rito ni sa atong FB page na kada pakita dra in full video ang matahom nga presentation sa sining mga tinuod.

Diyos na magagagahab, no yan tinubdan to kinabuhi nay, kan panaguyom no kanit badhawan banuhajan, kay si ini pagtitigom nay kinton, migdayudya ko ito sini palaro no aksor, kanit panwanay, no bisan panman ko na ko'y no pagkatutikito to pagtuman to kan ikaw panggulinan, panggulinan no badhawan, panggulinan no banuhajan, sini edo pigbagajan to'y no manajaw no pangyawadaw manajaw no kinabuhi. Mga mo'y no mangbabadya, kan gugman no yan limuyon to kinabuhi noy kay siguna man si ini bibugoy to si ini kaalam kusog to kapastkog to kanami yawa hangtod to katapusan kay si ini likat konton to si ini pag celebrate to si ini palaro no aksor na Diyos no mangbabadya ipanalangin ko ikaw no hangtod to katapusan to pamanuli kanami tupan no wada yagboy daktusan itigdoson balaan o Diyos.

0: ang pinakamahabagin ng pinakamawain. Ang lahat ng pagdakila at pagtatangi ay nauuko lamang sa iyo. Ikaw ang Diyos sa sanlibutan. Ikaw ang pinakamahabagin, pinakamawain. Ikaw ang hari sa araw ng paghuhukom. Sa iyo lamang kami sasamba at sa iyo lang kami dadain. Gabayan niyo po kami sa tuwid na daan. Ang daan na kung saan iyong kinahabagan, hindi ang daan sa iyong kinaputan at sa mga taong, naligaw. Allahumma ij'alna min ahli salam. O Allah, dalangin namin na ibilang mo kami sa mga taong may kapayapaan, may iman, may pananampalataya. Allahumma rabbana innana nas'aluka al-ikhlas wal qabul fil amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin, Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Daydayawin ka, O Apo Diyos. Daydayawin ka namin, Daka Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Pinagkaloob mo ang palarong pangbansa dito sa Agusan del Sur, puno ng inyong biyaya. Father, I come before your throne of grace and mercy with a humble heart, asking your divine favor be upon its one in this opening ceremonies of palarong pangbansa. Ang mga pag-ampo diya kanimo Ginoo, always keep all athletes from any harm, danger, and accident. Give us, Lord, the successful and fruitful palarong pangbansa at ang bawat bansang atleta, Panginoon, maisap puso ang bawat competition at hangarin ang medalyong sportsmanship, medalyong friendship, unity, love, and compassion. Tonight, I will dedicate to you, Father, ang palarong pangbansa 2026 in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: Modatu, sekan pasak tu tribunoi. Wadak pakayapas kani teman wadoi.
1: Magkumpala, aksutay, maadik na daan pakalapas.
0: Sekan wahig na pagay tanda. O himaday kay komeda na kang kani.

kamu itu sama orang sama batu.

Marco, Marco, Marco.

Okay, dali gid lang mga ka K5 ha, kay ang aton sining ang aton nga signal direkta sa Agusan del Sur sa opening karon sang palarong pambasa 2026 mga ka K5, medyo nag-uluntat itong atong sining nga signal direkta kay do nagulan-ulan to. So nadisturbo gawa ang program dito mga ka K5 no. So gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa ato makauturan. Standby ra kamo ha kay samtang ina himo pa naton kaginahulat-ulat ang pagbalik sang matahom nga signal naton direkta dito sa Agusan del Sur no, sa kaiwatan sang palarong pambansa 2026. Balikwan siya na mga kaki-5 ng opening pa lang no, opening sang palarong pambansa 2026. So ari na, balikan naton mga KK5 na, rather nagnami ng sound. Balikan naton ang palarong pambansa 2026 opening direkta sa Agusan del Sur.

in the past. Absurd, you don't see that in open fields.

0: Okay, dali lang mga ka-K5. Untat naman ang aton sining signal, no? Arana. Okay, proceed kita liwat sa palarong pambansa 2026.
1: Kasariya! Let's have more fun and love here in Ogo!

0: My fellow athletes, please raise your right hand and repeat after me. Out of amateurism, I state your name. As a participant in the Palarong Pambansa 2026, do hereby solemnly swear that I am a bona fide amateur athlete who shall uphold the principles of honesty, integrity, discipline, and sportsmanship throughout this competition. I affirm that I shall compete fairly, respect the rules and regulations of the games, and honor the decisions of the officials and the organizers. I pledge not to engage in any form of cheating, unsportsmanlike conduct, or any act that may tarnish the dignity and spirit of the Palarong Pambansa 2026. I further declare that all the information and documents I have submitted are true and correct, and I am eligible to participate under the rules governing this national sporting event. With pride, humility, and love for my school, region, and country, I commit myself to embody the true essence of the amateur sports. So help me God.
1: Now, as athletes prepare to showcase their talent and determination, our officiating officials also commit themselves to uphold the honor and credibility of the games. Their oath symbolizes dedication to fairness, accountability, and the highest standards of professionalism throughout the competition.
2: With the pride and respect, let us now witness the oath of officiating officials to be initiated by the Olympian herself, Ms. Heidelyn Diaz-Naranjo.
3: Technical officials, please raise your right hands and repeat after me. We, the technical officials of the 2026 Palarong Pambansa, stand before you with pride, humility, and a deep sense of a responsibility. We solemnly swear that we will carry out our duties with the highest degree of honesty, fairness, and integrity. We commit to uphold the rules of each sport with consistency, with impartiality, ensuring that every decision we make reflects justice and respect for all participants. We pledge to remain disciplined and professional to treat all student athletes, coaches, and fellow officials with dignity. To serve not only as enforcers of rules, but as guardians of sportsmanship. We promise to perform our rules to the best of our abilities, free from bias, favoritism, or personal interests, guided always by the true spirit of the Palarong Pambansa, unity, excellence, and respect for one another. In doing so, we help create a fair and a meaningful competition where every student athlete is given the chance to shine. This we swear.
1: Thank you very much, Ms. Evelyn Diaz-Naranjo. Ladies and gentlemen, at this moment, we witness a meaningful symbol of unity and shared responsibility in the advancement of Philippine sports.
2: The Philippine Sports Commission now formally turns over a total of 10 million pesos in cash incentive to the Department of Education for the winning athletes, a partnership that strengthens our commitment to every athlete, coach, and delegation gathered for this historic celebration.
1: This turnover signifies more than the transfer of resources. It reflects trust, collaboration, and a common vision of empowering the youth through sports, discipline, and excellence.
2: As these essential provisions are entrusted to the Department of Education, may they serve as instruments in nurturing dreams, building champions, and ensuring the success of this year's Palarong, spearheaded by the Philippine Sports Commission Chairperson John Patrick C. Gregorio, and to be formally accepted by the Department of Education Secretary Sunny Angara.
1: A round of applause, everyone, for the Philippine Sports Commission and the Department of Education. Again, a big hand for their unwavering dedication and support to Philippine athletics.
2: Education. Education remains a powerful force that shapes dreams, builds futures, and inspires generations to achieve greatness. And tonight, we are honored to be guided by leaders who continue to champion excellence and meaningful transformation in education.
1: To formally introduce our keynote speaker, let us welcome the Honorable Secretary of the Department of Education, Secretary Sunny Angara.
4: Allow me to greet our dignitaries nandito po sa entablado, no less than the representative of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kasama po natin si Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdameo. Salamat, sir. Of course, kanina nandito po si Senator Chinggoy, si former Vice President Lenny Robredo. Kasama po natin siyempre ang ama ng probinsya, ang Governor Santi Cane, na dating gold medalist, kung hindi ako nagkakamali, sa weightlifting, tama ho ba? 1977, gold medalist po si Gov. And of course, ito po, pangarap po ng kanyang ama, pero siya na po ang nag-lead ng effort para makamit ng Agusan del Sur ang hosting ng Palarong Pambansa, no less than Congressman Eddie Bong Plaza. course, we have Congressman Afilito Baskug with us. Nagpapasalamat din ho tayo sa ating napakagaling at napaka-aktibong Philippine Sports Commission Chairperson, Pato Gregorio. Maraming maraming salamat. Ang hindi pumalakpak, walang incentive. Okay. And we'd like to thank, of course, our DepEd family. Special mention kay Palaro SecGen, USEC Malcolm Garma. Thank you to our Palaro board members, USEC Peter Corvera, USEC MJ, USEC Edson, sa ating regional directors, sa ating superintendents, lahat po ng coaches, lahat po ng atleta natin na nandito ngayon. Thank you, of course, to special mention, si Congressman Joboy Aquino, nandito rin pala, and all the local government officials, the governors, mayors, who represented their respective regions. Pero siyempre, special mention po sa province of Agusan del Sur. Dahil napakaganda. First 24 hours pa lang, panay to the transport, yung libreng sakay po. I think itong nakaraang dalawang taon, pinag-aralan po talaga nila Kong Edibong, nila Gov Santi, yung palaro sa Cebu, yung palaro sa Ilocos Norte, at talagang they sought to improve on everything that they saw. Maraming maraming salamat, mga sir. Saludo po kami sa inyo. Truly, it has been an honor to co-host this palaro with the province of Agusan.
5: Okay, daligid lang mga ka-K5, no? Pinadula ang signal direkta sa kay DepEd Secretary Inang Angara, mga ka-K5. Daligid lang, hulat-hulat-tontang audio liwat.
4: Learner athletes, pag sinama na ang coaches, baka umabot po ng 13,000. Napakalaki ang sakripisyo ninyo. Kami nagpapasalamat. Ang training bago sumikat ang araw, ang pagtutok sa academics, ang pressure galing sa sarili na makasungkit ng medalya. Achievement na po ang makarating dito. Kaya huwag mag-alala sa podium finish at medals. You have already embodied the spirit of Palarong Pambansa. Discipline, teamwork, respect, and resilience. Nagpapasalamat din po tayo sa isa sa pinakamagaling na atleta na na-produce ng ating bansa, si Miss Heidelyn Diaz. Para sa inyo, lagi nyo pong alalahanin na nasa likod ninyo ang inyong mga pamilya, ang inyong barangay, ang inyong komunidad, ang inyong lalawigan, at ang buong DepEd. Ngayon pa lang, saludo po kami sa inyo. You are the next generation of Filipino athletes who will bring great honor and glory to the country. I'd like to introduce our President's video message. At alam niyo po, malapit po sa puso ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang palakasan o sports. Ang mas malaking budget na nakuha this year para sa palaro mula sa pagbuo ng school sports, katulong ang PSC, ang pag-aayos ng sports facilities, lahat po yan ay utos ng ating mahal na Pangulo. Hindi ko na po pahabayan pa. Let us hear it from the great man himself for his special video message, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Maayong gabi kaninyong tanan. Sa mga batang atletang kalahok ng 2026 Palarong Pambansa, malugod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bit-bit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan man kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito. Dagang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
7: Salamat po sa pag-inspire sa ating mga atleta at salamat sa napakaraming tulong para sa ating mga estudyante, para sa ating mga atleta. Ngayon naman po, to deliver the message of the President and officially declare the opening of the Palarong Pambansa, it is an honor to introduce no less than the Special Assistant to the President, Secretary Antonio Lagdameo Jr.
8: Thank you, Saksani. Please. First, I'd like to acknowledge our guest, First Education Secretary Sunny Angara, our Agusan del Sur First District Representative, Apelito Pasco, Agusan del Sur Second District Representative, Adolf Edward Plaza. Good evening. To our Agusan del Sur Provincial Governor Santiago Cane Jr. Philippine Sports Commissioner John Patrick Gregorio, our mayors and governors present tonight, fellow workers in government, and most especially all of the athletes that are here tonight, good evening to everyone. Karangalan ko po na magiging kinatawan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng 2026 Palarong Pambansa dito sa Caraga Region. Sa gabing ito, atin ipinagdiriwang ang iba't ibang talento at galing ng mga kabataan Pilipino mula sa iba't ibang panig ng bansa. Datunghayan po natin kanina ang video message ng Pangulo at ang kanyang magandang balita incentives para sa mga atleta. Bukod sa video message, naghanda rin po siya ng mensahe sa inyo na akin ibabahagi ngayon. Ngayon taon, 18 rehiyon ang ginakatawan para sa 2026 Palarong Pambansa. Kasama rin sa pagdiriwang na ito ang mga kinatawan ng National Academy of Sports o NAS at Philippine Sports Overseas, hindi lang para sa paligsahan, kundi upang ipagdiwang ang galing, talento at sipag ng mga kabataang Pilipino. Kayo ang mga pinakamagagaling na student athletes sa inyong mga paaralan. Narinig ko na kilala ang Caraga bilang land of brave and fierce people. At alam kong ipapamalas ang mga katangian ito ng bawat atletang alawag dito, saan man lugar sila nagmulat. Ang tema ngayon, natin ngayong taon ay Unlocking the Future Through Sports. Bakit nga ba mahalaga ang sports sa pagpapalago ng ating bansa? Para sa akin, simple lang. Sa sports, hindi lamang lakas ng katawan ang inuhubog, kundi ang disiplina, teamwork, respeto at tibay ng loob. Pinalalakas natin ang mga school sports clubs sa buong bansa bilang pangunahing daan ng pagkikilahok sa organisadong sports at pisikal na aktibidad sa ating mga paaralan. Namamahagi rin tayo ng sports equipment sa mga paaralan upang mas maayos ang training ng ating mga atleta. Mahigit 6,000 paaralan ang nabigyan ng DepEd ng mga sports supplies at equipment mula 2022 hanggang 2025. Marami pa tayong bibigyan paaralan ngayong taon. Sa pagtutulungan ng DepEd at Philippine Sports Commission or PSC, nabuo ang Grassroots to Gold program upang masuportahan ang mga batang atletang Pilipino mula sa paaralan hanggang sa mas mataas na antas ng paligsahan. Nakikita na natin ang bunga ng mga pagsisikap na ito. Sa pangdaigdigang entablado, pinatunayan ng ating mga mag-aaral na atleta ang kanilang husay at kumpiyansa na makipagsabayan sa mundo. Noong nakaraang ASEAN School Games sa Brunei, nagpakita ng husay ang ating mga mag-aaral na atleta na kapag-uwi sila ng 43 medalya. Ilan sa ating mga atleta ng NAS ay nakipagpaligsahan din sa Asian Youth Games kung saan nagkamit tayo ng medalya sa Taekwondo. Namamayapag din ang ating mga kabataan manlalaro sa table tennis noong 2024 World Table Tennis Youth Contender, habang ang NAS swimming team ay nangibabaw sa Asians Open Schools Invitational Youth Swimming Competitions noong 2024 at 2025. Patunay ang mga ito na kapag sinusuportahan natin ang kabataan Pilipino, kaya nilang makipagsabayan sa mundo. Bago tayo magtapos, pinasasalamatan ko ang DepEd, ang TSC, mga guro, coaches, volunteers, magulang at lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang palarong ito. Sa ating mga kabataan atleta, ito ang hiling ko sa inyo. Mag-enjoy kayo sa paligsahang ito. Ibigay ninyo ang buong puso sa paglalaro. Lumaban ng may dangal at igalang ang kapwa ninyong atleta. Sa mga mananalo, naway dalhin ninyo ang medalya ng may kababaang loob. Maging inspirasyon ninyo ang pagkakapanalo para sa mga susunod pang laban. Sa mga hindi mananalo sa palarong ito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ang bawat pagkatalo ay hindi wakas, kundi isang hakbang upang lalo pang tumatag, matuto at magtagumpay. Dalangin ko ang tagumpay ng ating mga atleta. Daghang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

Хорошо. Все было отлично. Больше.

Sonny Wagdors, 33rd Sea Games, 2025 Athletics, 5,000 meters run, bronze.

Joy Zaragoza, 33rd Sea Games 2025, Athletics 42 kilometer marathon.

0: en sa balita. Campeón sa drama. Campeón sa música. Campeón sa komentaryo. Campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragay po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carrots.
7: Oo, hindi lang carrots, mga kultura.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Saling nga, babalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
8: Basto, basto.
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daw ay kamo ganang magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty sea. Kaya dira, sigurado manamit gid ang kaon nyo. Magagana, mababalik ang imugana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyan ta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
9: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
10: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
9: siyam ka mga babay,
10: siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gituag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang gituag psychological symptoms. Kangay sang mood swings, tingala ka ginaway ka way man rason, no? Low mood, increase anxiety kag nagabingit. Siling din silang pangga lang na. Inabala nga wala na ka, wala ka na mo na mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw hindi bensindihan.
9: Bati lang sunlog, no?
10: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
9: Alabuton.
10: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang abangod sa gito ang fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas. Ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
9: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang naganubo kag ini ang nagaapekto sa serotonin levels.
10: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
9: Ano nga mga health na conditions Dr. Ramil ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
10: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system kaangay sa gituag endometriosis kag polycystic ovary syndrome ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives ang makatuga man sa mga sintomas kaangay sa gituag PMS.
9: E anong bulong sa PMS Dok?
10: May mga over the counter nga medication Sir GP, no? Agod nga ma-relieve ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen nga pain reliever ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps kag migraine. Pero nami gid bisita na lang kamus clinic, no, agud ma-check up. May mga natural ta dang akuan mo. Natural ta dang pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na ang solusyon. Kag hindi manami magsagay ka inom sang gituag pain relievers, guba kid di mo dai. Kung gusto mo nga mag-ayo sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano abi babae mahilig gid ya tamis. Labi na ning mga pagkaon nga uso subong Sir GP, milk tea and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead nga kung ang budget nyo para sa mga tamis ibakal na lang ninyo sang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually with the right mindset kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit gani dula man ang mga kuriit kag sakit.
8: DTX 500.
11: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang akon nga ginabatyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500.
9: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon prutas kag utan, ha? Tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells causing a host of health issues especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty si Kapermi.
10: Kung magmasakit gani, Sir JP, sa una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
9: Gusto. Skyflakes.
10: Sa lagali, ano dapat tuod-tuod gin nga orange. Kay antioxidant.
9: Gusto.
10: Mas kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
9: Dasu nga pala nakitlawas.
10: Pala nakitlawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
9: Abaw! Nakit, palamanog lawas mo eh.
10: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why, inom gin DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga-exercise ka.
12: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga huli men, ga-fasting for me, layo sa masakit, lawig, ang kabuhi, sobra syin, nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize din namon, for me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imo kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
10: Hindi pwede 30, sir boy.
12: Pwede.
10: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid yan power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon ka tamis, no? Palaugtas magig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung katabo nga may problema sa gitong administration. So, permina mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gin inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima. No?
12: Wow!
10: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, isang 100 years old. No? Kaya na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
9: Ay, ikaw
10: na. Hindi sila nga mapatay ka, kakuriit ka sa imo balatian. Wala sang sakit nga mabatsyagan. Kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer. Gusto ko na. Amo nang gusto nyo man. No? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
9: So, kung gusto nyo.
10: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
9: See?
10: Si Gina Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
13: Ano yung sikrito niya?
9: Milig siya taguay.
10: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
12: DC ko no, DC.
9: 19, ang 8, nag 19 ako nung no, last year, 18 pala ito mo. Uy, ka 19 ha.
12: Ah, kampiyon ni
10: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX herbal oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
9: Basic.
12: Oh, maligo. Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap.
9: Ako na.
12: DTX DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kung may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya ng kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE ng kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti ito si Dr. Mil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500!
14: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
15: So good lang nag-inom ka,
14: DTX? DTX 500.
15: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
15: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500! DTX 500!
16: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Tivo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
9: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga amot kamo.
10: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
13: Klinika Dio Fresh.
12: Klinika Dio Fresh ang gapadugay sang friendship.
10: Mm-hmm. Ang gapod ko nos na ba kamo nos
12: na napaka swipe na kamo na
13: swipe kamo da nakas
10: biskan wala lang pang swipe dito no pwede gali amo na pang swipe mo
12: mang swipe na kamo
10: swipe sa ilok
12: para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod no this gives you back your confidence na mi niya nga apply ka obra mumut ka, no? Namin niya
10: nga hagas. Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano. I-correct nyo na na.
12: Oh, correct.
10: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
12: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami ka sa imo metabolismo, gapainitin ka sa imo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo selula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubinta na won, no?
10: Pero may mga kape para sa mga balat yan nun, Sir Boy. Especially kung may digital narrative disease ka.
13: Oh, may diabetes ka.
10: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
12: Correct.
10: Nami ang DTX Premium. Mm. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
13: Stevia.
10: So natural na sugar, natural. Zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugared sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine la ang Ganoderma Mushroom.
12: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Mm. Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
9: Ay.
12: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Sige, ang memories nato ni importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imo nga labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante sa Talk Me Doc with Sir Boy Silueta.
12: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambal nga gaan siya kung na-death penalty, kuhaan siya kung na-dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot, po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagtukuan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
10: May now, term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
9: Oo.
10: Gin-blindfold kami.
9: Ay oo no.
10: May sa tubang na mo may gin ano?
9: Gina Saywardo.
10: Saywardo. Oh, that's right.
9: Oo.
10: Galain ko mo.
9: Hindi ba silinggitan? Gagay.
10: Daw ma daw ma daw ma walk out ako. kung naano ni Silaman, yung panakit ni ilang braman.
12: That is called brain conditioning, no?
10: Yes.
12: Amo nang ipikto, sang amo na ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat man nubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tunanta, paano bala si D3Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
10: Ang D3Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imo nga brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gituag D3Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? O anong natabo sang bata pa sila? Amo na nga kanami kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills biskan tigdulang ka na. D3Bio lang na.
13: Ang D3Bio hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sang ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose nagakadtogid sa aton nga brain, Sir Boy.
12: No?
13: Tungod sa ginatawag glucose may ara ginaya sang latak, no? So namiya ang D3Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga ginaprevent niya nga ma-oxidize, no, ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka Alzheimer's disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isa ka tao, malipaton ang isa ka tao, Sir Boy, no? So but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3Bio, Sir Boy.
12: Kampiyon, no? So duwa pa lang yung discuss na about nga agakalipatron ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Ramin. Ang ginambal naman ni Dr. Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3Bio nga kay kung hindi na iya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga din sa D3Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambal sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
10: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
12: Grabe mo, kabalong mga
10: itabulik. So, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo na nga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga-tornisya sa imo nga utopathy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
12: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, ditribayo kigi ion niya ang autophagy, tinluan niya sa brain.
10: Wala na glucose, sir.
12: Wala na glucose.
10: Pahuway na siya.
12: Pahuway na siya, no?
10: So wala na sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom ditribayo, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali ditribayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing yung hulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Ayun ang panimisis ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa ka adlaw, 1 month lang, kuhan ang lingin sa hulo ko, naglubo na akong blood pressure.
18: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas, mangabot ka! Ditribayo!
19: Ako si Maria, mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sa ditribayo, 1 capsule, 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, magabot ka. Pure C. Ang alkaline niya vitamin C.
20: Please si Masa. Ang gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Diyon may high blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag.
18: Pure C. Kag Santhum Plus. Epektibo. Pure C. Vitamin C.
16: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa, kag barato, ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
9: Para sa dugang benefits ang D3 Bio.
10: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw kaginom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong mga selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong nga gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre, ang imong dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, maabsorb lang, madulong lang, kung palainom ka, D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
13: Isa pagka health benefits nga makuha na to sa D3 Bio, miyara sa singin na ito ag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amun niya ang nagabulig para mag weight loss ka? O kung bagay niya sa mga obese sa Sir Boy? Kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
12: Unta ta kaon.
13: Si brain mahambal naman na sa ato niya kamot op, stop na kaon, stop na usap da ba.
12: Buhingin ang kutsara.
13: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy, no? Kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw
10: ka. Matambok halin sa kan?
13: Oo, sa karni. Kag sa kanon abi, no? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang imo nga timbang balik sa normal.
9: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka sa lakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, way pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3 Bio, is also a powerful antioxidant.
10: Yes.
9: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why nga kung mag-inom ka D3bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo. Sakit sa ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil. Bangod sining caffeic acid. Nga ara sa D3bio kag wala sa plain D3.
12: Kung ikaw ga D3bio everyday, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga. Nami ang absorption sa vitamin A, D, E, and K. Those fat-soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag ng mga immune cells mo. That's why, even though hindi kilala ni D3bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3bio yung gintumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos sa imo ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin, ang D3bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3bio sa Sir JP.
9: All right. So kumpletohon ang atong
10: dapat
9: mga
10: D3bio gid Sir Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
9: Kulang na.
10: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang man. Dapat D3bio BCO. D3bio.
9: Lain gid jam nga kumpleto.
10: Kumpleto.
12: Amo na
10: D3bio.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tudanan. Ayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM. K5.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
9: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Indi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
10: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Inukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
9: Dapat hindi gidya.
10: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
9: kagaya sa atay,
10: atay, no?
9: Kidney.
10: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
11: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabay-an pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Ini man ang posible nga rason nga naga urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
9: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
11: Correct.
9: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, ditribayo lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
4: Nga nagkapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
12: Garantisado.
4: DTX 500.
13: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
13: Yung may D3.
12: Mabagats, mga buti ka.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag DDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag DDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
12: DDX 500.
4: Garantisado.
12: Epektibo.
4: Aramis
12: mo. DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka magabutika.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I-Care Drops at Oata. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko nag try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
13: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5.
20: News FM.
21: Sporebiotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporebiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporebiotics, you're always in good health. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five,

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
0: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: X10 Food Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman. For men. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Gasa masami. Amo naman ang ginahalina sang mga nagkalayda. Ang energy DTX 500 Masalika DTX 500 E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa La Paz. Muna'y naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: Best days are the best music for your ears. My one and only station.
8: K5 Night Drive.
9: Kampyon.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

100, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

madalas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman balat. Testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
10: Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
5: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
8: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang Tansa Baybay. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: The music just feels so good. You're on the number one.
14: K5 Night Drive.
13: We got more hits for you, so stay tuned.
12: Kampyon.

0: hits just keep on coming. K-5 News FM.
1: 88.7 Campion.
0: The best radio station.
1: Your favorite radio station. More hit music. More fun.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: May puso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500
7: may powerful compounds
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500 garantisado,
6: epektibo,
7: aramis mo. DTX 500!
8: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles o pod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag may TC ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
9: Laing gid man kung kana, tigulang ka na,
8: oh,
9: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag may TC ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
8: Ang
9: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag may TC kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan.
11: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
1: DTX 500.
13: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag may TC nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag naga-resulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani, ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
14: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula, kay damo free radicals, giwala kagad DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula, kiwala kagad DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kiwala kagad DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
9: So kung bisyador sir boy, kinanglan gid nga no? Mag-DTX 500
8: ay, kag the more kagabisyo, the more
9: dapat. Pili ka lang ha, may TC or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular sir GP, hindi ka matubuan bukol,
8: ay.
9: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer,
8: oy.
9: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi ma-damage ang imong mga cellular kung naka-DTX 500 kag may TC ka, or PRC, protektado ang mga selula mo. hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Mm. Eh, kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag, may TC, adlaw-adlaw.
1: DTX 500! DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy.
2: K5! News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Bedtime secret. Bedtime secret.
15: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
16: Wow!
15: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawast. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, K5 News FM. Ako naman si Madam Usang. Good evening, everyone. Happy Sunday. Wow, bongga. Sa mga anta si drivers natpon, yung nagkabamati isubong, good evening. Sa friends natpon, kay Sunday subong ba? Ma-check ha naman kita sa mga kapi. Kahit kung may mga greetings at requests, kung hindi lang hindi magkalipat, na isend rin yung mga requests, na hindi magkalipat, kung hindi ka nagatrong kaso, inom sa DTX, ha? 500, para nga hindi ka ma-allergy, kag DTX. 500 kiyapon. Wala na sa iban. Magambag ka na aron niya. Mabaka ko isang DTX. Ano nga DTX? Sa pinakanami, DTX 500 ni Jokra Miloy. Hindi dito pagkalipatisi na. Ginagreet na ito ang mga dako ba-ba. Hello sa mga dako ba-ba. Dako ilong, gahungag, dako mata, gamay dulungan, gamay buhos ng ilong, kundi tigo kay wala aginhawa. Good evening sa inyo tanatanan. Sa mga taxi drivers natuan. Kasi sa mga friends natin na nagalawilag-wilagaw, subong sa my diversion road, dilapat-lapat, halongi inyong mga bag. Ha? Basin makibot kay mobile hagin matit dilyon inyong bag. Buot silingo sa matit dilyon mga K5, gin, kuha, mabudlay na, masakit na iba't siyagoan kung ang isa kagabit na dula. Boyfriend mo gani madula, sakit. Ayhan pang bag lang. Sa mga taxi drivers na to, nga nag-out of town, halungin nyo ginangin nyo myself, sir. Kondo medyo alang-alang, kamusta pa sa iron yung hindi na kong mangkuha. Kagamay pa sa mga friends na to, ng mga pasayro man, halungan marunod ng driver. At siyempre sila nag-drive. Kag sa mga friends na to, nga sa hotel, subong sa mga lodge. Wow! Kamusta naman inyo nga kinananay dira. Wow, bongga. Sa San Obela, nag-loving-loving kami si Mr. Ko. Di siyempre, Mr. Ko, si man mo? Nagpuli siya last week, nag-loving-loving kami sa apon nga bana. Ay, ahay. Nabukog ako. Ay, bongga. Well, sa mga friends na to, ang nagabaligya, diragali sa mga waters, dalan. Good evening sa inyo mga tricycle drivers ninyo. Manang driver, bungguin ko pala sa mga drivers naton yung nagamamati. Kagbawembo talaga, nakadamot na gitsubong sa mga tao na nagagamit sa illegal na droga. Hindi ka mo magamit sila ay kumadakpan ka mo, mahibi lagi ka mo sa sulod sa prisuhan. Kaluoy niyong kabataan, antes nga maayo pa ang imong kahimtangan, maayo pa ang imong kabuhi. Nagsunod-sunod, ganyan mo ka magsuyop-suyop. Bow! Kung madakpan ka mo sa polis, sa magbato, yung ibang bang-banggig ka mo sa polis. So, hindi giga mo magbato-bato sa poliseya, ha? Budla-budlay git. So, mga friends natin, yung mga alambre, butsilingon mga maalam. Mga friends natin, mga alambre. Kasi mga aton, yung mga friends, yung may mga parentheses, mga parenting yung sa inyo lugar. Mayong gab is inyong mga parenthesis naton. Hello! Good evening, everyone! 2, 3. Grabe, ha? Sa mga ginikanan naton, nga nag-prepare sa ilang nga mga bayo, sa ilang nga mga estudyante. Wow! Monday buwas, though. Well, mga gigay-fi, magabalik si Madam Usal. Wow, enjoy yung taning aton nga evening. Kay Sunday edison ini. Wow! Only here to your favorite radio stations. number one. Ang pinakabaskog, pinakanami, kang pina, kasadyala is na son, the number one. K5 News FM. Magabalik si Madam Usa.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
9: Para sa mga buti ka.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX-500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
11: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX-500.
11: Masalikat.
10: Epektibo.
11: DTX-500.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX-500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
11: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalikat sa mga nagkalaylay ng energy.
11: DTX-500.
10: Masalika.
11: DTX-500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Pamasaga butika.
10: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sa lecithate, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C,
9: mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
18: Sa barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
20: Libre!
6: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasing!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi!
26: Ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing
25: performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy nga tayo.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino nga tayo,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
26: nga nagapanupo
25: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
26: masalikan,
25: epektibo.
26: DTX 500
9: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
9: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3.
10: Mabagats mga butika.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
2: K5.
9: K5
2: News FM.
1: K5.
9: K5
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow, my puso.
32: Bedtime secret.

0: Bedtime Secrets with Madam Usang.
1: Good evening, everyone. Mga kikifay, ang bata nga mapisan sa gamay pagdapko timbang. Wow! Good evening, everyone, sa mga friends naton. Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Hello, good evening sa mga friends naton. Nga siya, narinin, fa, good evening sa imo dira. Sa mga friends naton, yung mga chismusa, dako bibig, maayong gabi sa inyo, kagbag oras pa. Ay, bong gabi, Elia. Tatarak! Well, sa mga friends naton, yung nagamamati isumo sa aton, damo nagahambal, hambaya sa akong, nga matamusang may agik man nga man, no? Oh yes, may agik nga man, no? Paano mo ba ang madam usang kung agi ang manob? So, sa ilang nga pagtokturo, okay, tataraak, tataraak, o, diba? Kung lalaki, tokturo, o, medyo may power, pero kung lagi, tataraak, tataraak, ay, bongga, kajip. Ito ka weird sa atan sa mga naistoryahan, kung damo ka alaw, maintindihan mo na. Kaya nga, kung ang utok mo, wala nga function, budlay, kapitik-pitik, ani mga ulo. Kung damo, kapitik-pitik si mga ulo, pitik-pitik, tuladugin mahimul, isang lambok, no? Well, sa mga friends na po, sa mga dadko kamot, hello, sa mga gadmay kamot, kagputot, hi, bongga. Mga nakifight na po, kadamo na mga aktividad sa bong sa syudad sa Iloilo, ah. Dali lang gida kayo man ang sulod sa booth naton. Inyong kamagalisang DTX Coffee Mix. May kapikara na adetops ka pa. Inom sa DTX Coffee Mix. Kita miyaw kumanggali ang friends naton yung nagsakay sa jeep sa Arevalo. Mayong kabi sa inyo na tanan-tanan. Kad sa aton yung mga friends, so subong isuryahan ta naman bala ang mga babahe nga dugay na wala ginakuhit. Sa tuduod lang mong kisa, pang bag-uka, nakatilaw sa ginatawag na ito niya, insert USB. Kung kisa kinapangita mo na kapinpagin nga, daku daw ang nagsulod sa imo nga. Wow! Mga babahin, halong nga ginatawag na itong self. Kay ibang nga lalaki, kung feel nila, hang nakita nila sa imo, hagahatag ka sa motibo. Iubuswang gina nila ang inyong power. So, but silingon, matake advantage sila sa imo. Kung gusto mo gidya nga bagmaayin mo pangabuhi, pamana ka diretso, hindi ka naman tilaw-tilo. Kaya mo bala subong sa mga edad gama 21, 22, 23, ma-night out. Tapos mainom-inom. O diba, masuka-suka. Pagkatapos daloon sa sanalaki sa lodge or sa hotel, kapasugot man sila. O, oh, diba kung gwapo ang lalaki, mapasugod sila? Kagmag... Makanta sila sa... Umaraw! Tikon ikaw, be, babahe, kag makita asang lalaki nga wala ang kaparespeto. Natural, ang lalaki na ba siya mo, ay, hindi na siya yung palatulan. Dapat siya patilaw-tilawon lang ni siya. So, ikaw mismo nag-create kung paano ka respetohon sa lalaki. Sa mga babahe natin, dadong dumonyo gidna. Hindi manami nga katakita ka sang motibo sa lalaki. Hindi ginaian nami. First of all, kung ikaw bala, babae, dapat may respeto ka sa imo kaugalingon. For example, balaan mo na gid niya, hindi mo siya boyfriend. Tapos, hagado niya ka mag-twerk. Upod ka man sa iya. Tapos sa mga lalaki man ni bala kung kisa sa mga lalaki nga mahilig gid mag pindot-pindot. Karmahon, ginaa mo sa pila kadlaw. Hindi porket nang guwapo ka mo. Kag ngadad ka sa babae, okay na. Tapos kung masakitan ka man dahil yun dahil may hibi-hibi ka man dahil. O diba? Ikaw nga babae, learn ka kung paano karespetohon sa lalaki. Kidaway ka na sa pagpamayo, mumu. Haba nila ay wala, ako ginrespeto, nireklamo ka. Ma'am, depende na. Kung kapakita ka sa tao nga, pwede ka respetuhon, respetuhon, nikika, di bala? Pero kung wala ka nagpa-respeto, hindi ka pag-respetuhon sa lalaki. Pariusin ni. Malakad ka sa Iloilo, malagaw ka sa mall. Tapos ay mga short bow. wow, lipot-lipot dumagwa ang imuha Sara Jeronimo. Oh, titulukon ni sa lalaki eh. Tapos ang disyok-sok asang bayo mo ba? Dumagwa ang balaan bukid sa gimaras na may pasa sa tunga. So, ikaw mismo ang naghahatag niya, hindi ka pagrespetohon. Pero kung naglagaw ka lang dahil nakita nila na do appropriate mo ng imuha bayo, kabalo ka mag-approach, mga dalaga subong magagawad kung kisa abaw, managapangapigod gawad sa coffee shop. Ang coffee shop nung napala nabla sa mga gatuon, naga-research, pudra mo sila lang chismis, te, gagawad, o may nang PM ni sa akon, madam usang intrakto na ang ginahambal mo. Ikadampos mo sa mabay kung kisa nga, may noob yun na gid ang may partner na gid kwaon pa nila ano man ba sila siguro kasi may relasyon na sila suhuton niya pagid amo na namin na 3874. Well mga kagang 5, madamong salamat, magabalik pa si Madam Usang all here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Good evening, everyone. Hello, hello, hello. Kamusta? Alas 12 na mga kakayfine. Kinanglanta na nga magpahuway-huway. Buto padasig lang. Do alas 11, so mga alas 12 na. Do padasig lang lang. Well, someday at the Swan's on the program. Dugidug ay Monday na. Sa mga kakayfine na po, hindi magkalipat ng ilam sa Mighty C. Kaman yung magkalipat na may kinom sa GTX Coffin Mix. Kag extend food supplement for men sa malalaki na po. No, wala nang gatindog ang ilang abiring. Why, bongga? Well, mga kagayfive, thank you so much for pagpupunyo sa ako. And sa inyo madam usang guwas naman, the same time, the same stations, all here to your favorite radio stations, the number one, K5, News FM. Hindi magkalipat, ha? Pray, get before magtulog. Para nga, dami. Good night, mwa mwa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM.

0: FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio. Yumay D3.
4: Mga butika.
6: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis
2: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauhan!
6: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubok
2: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
9: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga ginatarget sini ang aton iris. Lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule. Adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule.
10: Kaupod.
9: Ang sa pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw.
2: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule. So, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C!
11: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
10: sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Sport Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
15: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Kadaragsak nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas, tunay na ka-K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-Five News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Five News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Glaucoma,
1: Eye Care Gold Capsule.
2: Bacterial conjunctivitis
1: o pink eye,
2: Eye Care Gold Capsule.
1: Eye allergy,
2: Eye Care Gold Capsule.
1: Cataracts,
2: Eye Care Gold Capsule.
1: Ang Eye Care Gold Capsule
2: may arasang lutein,
1: vitamin A,
2: vitamin E,
1: vitamin C,
2: zinc,
1: kagdil berry extract.
2: Eye Care Gold Capsule,
1: para sa mas epektibo kang manami na kombinasyon para sa eye health.
2: Mag-inom sang Eye Care Gold.
1: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
2: Eye Care Gold Capsule.
1: Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw.
4: Klinika Sport Biotics.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Pamakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronan, saka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
1: Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
3: Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw bala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masalikan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar.
0: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
6: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress. Nga napatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang kalaparan. Tunay na ka-K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM。アンカハンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 K5 News FM News FM

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: News FM,
1: Olongapo City,
0: 97.7,
1: K5 News FM,
0: Dumaguete City,
1: 95.7,
0: K5 News FM,
1: San Jose Antique,
0: 94.5,
1: K5 News FM,
0: Calibo,
1: 100.9,
0: K5 News FM,
1: Rojas City,
0: 89.1,
1: K5 News FM,
0: Pasig City,
1: 103.9,
0: K5 News FM,
1: Bacolod City.
0: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita,
1: kampiyon sa musika,
0: kampiyon sa drama,
1: kampiyon sa komentaryo,
0: at kampiyon sa serbisyo publiko
1: sa Iloilo City.
0: 88.7
1: K5 News FM,
0: championing the lives of the Filipino.
1: The official overall number one station in Iloilo City.
0: K5 News FM.
1: Iloilo
0: 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates,
3: medal tallies,
2: at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM.
1: K5 News FM Philippines.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ag hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
6: nga may D3.
1: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
1: nga may Visio.
6: Ang Visio
1: nga may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang may mataas nga antioxidant,
8: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500,
8: masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500,
8: ang DTX 500,
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
8: nga sa masami
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
9: DTX 500,
8: masaligan.
9: DTX 500,
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol.
13: Mag Eye Care Go,
12: ang kapsula nga himo para sa mga mata.
13: May yara ini sang superior antioxidant
12: para sa mga mata.
13: Kaangay sang lutein,
12: vitamin A,
13: vitamin E,
12: vitamin C,
13: zinc
12: kag bilberry berry extract.
13: Eye Care Go,
12: ang mas ginpambasko nga kapsula
13: para sa mga mata.
12: Eye Care Go,
13: para sa epektibo nga kombinasyon,
12: magtumar sang Eye Care Go
13: kag patuluan
12: ang mga mata sang Eye Care Drops.
13: Mabakal sa Shopee kag mga buti. Butika, I Care Go, Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
4: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
13: mabaka nga butika.
3: Mighty C,
13: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
16: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang lapanit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
8: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
8: Basta tindo ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500
9: masaligan,
8: epic,
9: timo.
8: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: ikaw pala
8: ang may diabetes.
9: DTX 500
8: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epic,
8: timo.
9: DTX 500
8: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
9: yung may BCO,
8: ang BCO
9: yung may D3
8: mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio,
8: ang D3 Bio
9: yung may BCO,
8: ang BCO
9: yung may D3
8: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataan Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 special coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
5: Mga butika.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag TDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500
7: garantisado
8: epektibo.
7: Aramis
8: Whoa. TDX 500
7: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa mga butika.
11: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta.
12: Nagapula kaga nagakaton.
11: Mag-Eye Care Gold.
12: Ang kapsula
11: nga himo para sa mga mata.
12: May yara ini sang superior antioxidants
11: para sa mga mata.
12: Kaangay sang lutein,
11: vitamin A,
12: vitamin E,
11: vitamin C,
12: zinc,
11: kag bilberry berry extract.
12: Eye Care Gold.
11: Ang mas ginpambasko nga kapsula
12: para sa mga mata.
11: Eye Care Gold.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon,
11: magtumar sang Eye Care Gold.
12: Kag patuluan
11: ang mga mata sang Eye Care Drops.
12: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Eye Care Gold.
12: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
11: Mighty C.
12: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Man.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ok, gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo,
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant,
7: nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay,
10: happy kanunay,
7: DTX 500.
10: Masaligan,
7: epektibo,
10: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo,
10: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy,
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
7: Masaligan,
10: DTX 500.
7: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3
7: yung may Physio.
10: Ang Physio
7: yung may D3.
10: D3 Bio.
7: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

K-5 News FM ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sunod sing isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So, una,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko.
12: Wow. Ayos gid.
11: Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tao. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang
13: Physio.
5: Yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Baik kumso!
3: E3Bio!
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! D3Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio! Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mababatas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamig. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, no. Nagkita ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy ka nunay.
11: DTX 500
12: masaligat,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: ikaw ba na
12: ang may diabetes?
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
11: kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masaligat,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
12: ang D3 Bio
11: yung may PCO,
12: ang PCO
11: yung may D3.
12: Mabagats, magabuti ka.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio
12: ang D3 Bio
11: yung may PCO,
12: ang PCO
11: yung may D3.
12: Mabagats, magabuti ka.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagpamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon na istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, arag yun po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa planta, kina-consider ka na obese.
7: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang carrots.
7: Oh, hindi lang carrots, mga
3: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
5: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini ka ng babala ni mga flowers nga damo probiotic.
3: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-Complex. Pagdamo ko ang B-Complex, dayo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang palaya extract. Gibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
9: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mensidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ng pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin

0: Si ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
1: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
0: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tiyon nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
1: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
0: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
1: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tiyon, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
0: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
1: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
0: Uh-huh.
1: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, ga-DTX 500 ka, ga-Mighty C ka, kay at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
0: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag protein. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
1: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
0: Husto gre, no? So mag-fasting na kugli.
1: So may benepisyo gid
0: diya. 16 hours
1: gusto ko. Lain yang manggaranon kag ibol mo. Mas dali mas damo ano balatian ng manggaran noon. Kay kay bastante kaon sir boy mo.
0: Oh. All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
2: DTX 500. Nagdamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Benepisyo.
0: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sa buhok. That's why, nga samtang nag-edad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress, kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa na abi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag Mighty C mintas may buhok ka pa.
1: Correct, no? So mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya o kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sa DTX 500 Mighty C, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
0: Oh,
1: no, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag may TC Dok Sam.
4: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC no Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulong no tungod sang direkta nga aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500 no sa aton nga mga cells sa aton nga gland no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones so that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon no nami ang imong tulog well rested ka syempre pagbugta mo saga hindi kaya toxic hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress
0: wow. At stress.
5: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamang ina Sir Boy Dok Sam pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuligi din eh. Sang dako, labi na kung palabisyo ka, gainom ka, no? Sigarilyo, kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Kag hindi lang cancer ang malikawan, kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Hi. Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no?
0: Oh.
1: Imagine, hindi kaya makalbo, tapos dulo punggod mo, kagadamo bata mo.
0: Ay!
1: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber. Nga makahalit sa lawas, di takes 500. Hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal. Nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Awan din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
4: Ha? Ano sikreto niya?
0: Milig siya taguay.
1: Ha. Wa siya panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
6: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug ko mo. Oy, oh. 19
5: ah. Kampyon ni
1: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
5: Maligo kadlaw-adlaw, no?
6: Basic.
5: Oh, maligo. Basic. Basic.
1: Pagligo is not enough.
5: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ikaay lawas.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. DTX 500, ang pinakakampyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan nga ugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasig na pagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500.
7: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
5: Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
6: Maligo, anay.
5: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
1: Kati, maapin na kita.
5: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir El Jan, ang kape, nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo selula, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergotionine, alin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog ng antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Obvio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
1: Sige. Ano to?
5: O, teke, ang paborito yan
1: eh. Inintay nyo ka, Chan?
5: Inintay nyo
6: na? Kahit ang nakapili, pro si Ambal ni Engineer.
5: Walang papasahe.
4: Ang sekreto ni Engineer.
1: Lain niyang painit-init Engineer.
5: Lain niyang painit-init Engineer.
1: Pamasads.
5: Abang ka pamasads, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapa namin si imo blood circulation. That's why namin in deliveries ang minerals and vitamins si imo cellula na ami man ang paghimos ang basura sa imo silila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga massage sa imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. May magrado.
0: Mm-hmm. Tubero pa.
5: Tubero pa. Mm-hmm. General Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
1: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend food supplement for men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulonggid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
8: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sa D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Mil? Mm.
1: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Uh-huh. Di kung kasigi ulan, wala adlaw.
5: Uh-huh.
1: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
5: Wala ma-process, correct.
1: Wala sang ma-process. Uh-huh. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kung nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
5: Uh-huh.
1: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
5: Limitless.
1: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, maapektuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
4: Mm. So, adlaw-adlawan ng pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets, no? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, magsilingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
5: Uh-huh.
4: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus na atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
5: Mm-hmm.
4: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
5: Mm-hmm. Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na ga house ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghihimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka prone ka sa bleeding. No? That's why gina-monitor gini ang platelet, platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 Bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
1: Okay. Amo ni ang bintaha mo, walaw ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabala na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to monolaurin.
5: Monolaurin, alin na.
1: Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
5: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
1: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
5: Ginapatay man. Pati mga infected na platelet, ginapatay man sa monolaurin.
1: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Nga plain.
5: Wala.
1: Pero kung D3 Bio,
5: may
1: monolaurin ka.
5: May monolaurin ka.
1: Oh, di ba? So, kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-kwan, Sir Boy?
5: Ga-surot.
1: Ga-naog.
5: Naog lang. Oh.
1: Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, kwan, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sa dengue virus, gina-absorb niya kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sa gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sa bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sa vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
5: Utan.
1: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sa gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
2: D3 Bio. Problemas panggaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kagmedyo, ipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kito sa D3 Bio na isa kasahe ng brain food. Kagandin luman sa atong utok. Gagandami ang memorya. Mag-D3 Bio at lawag-law.
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapatiyag kita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone, Sir Boy, ga-regulate kag ga-control sang gitawag imo nga gana. Kay syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka D3 Bio, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio.
4: Sam? Ito ba yung sirboy maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity? But silingon ang glucose sa pagkaon niya ginakaon na ito, mm-hmm. madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ito yung mga cellula sirboy. Mm-hmm. So malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kun ang insulin, no? Kag glucose sa magamit sa ito nga cellula, nami ang ito nga cellula sirboy. No? Kung nami ang ito nga cellula, ang ito nga mga cells, muna ang ma-inform sa ito nga utok kun busog ka na. Kag hindi kaya mag-overeating sir boy, no? Siyempre ang timbang mo insakto lang. Sumalikawan mo gitang sakit nga. Diabetes ko naka-detribayo ka kadalang.
1: Correct.
0: Mm. Ang pag-skip sang meal o mm-hmm. itawag na mo ginanidok na fasting, dako bala mabulig sini. Correct. Labi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Mm. Meaning to say, hagan-haganon may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati mo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, mm-hmm. siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio along with your low-carb diet, mm-hmm. nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides ngayon sa D3Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imong body functions bangod sang D3Bio.
1: Sir Boy?
8: Mm-hmm. Ang kanami kidya sang D3Bio for me is kun mag-usal ka to sang ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, mm-hmm. a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3Bio, no? Nga ah, kay ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed mm. sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy nga it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadi-tribayo ka lang.
1: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganoon, di-tribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Anay. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matakas, mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauhan! Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka, magabuti ka! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batayan ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabaka, magabuti ka! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre? Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News sa Pembrey Standard Time, last 4:37 sa agang oras. Gadalong sa Tuscalwan, sang Mighty C. Mighty C, ginpabaskog ng alkaline nga vitamin C.
6: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5, Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga mga ka-K-Pod! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo! Good morning, Western Visayas! Welcome na sa aton sinibanwa nga pagpangalaga diri sa balitang K-Pod sa umaga! Sa inyo kinahandan akong inyo alagad sa kahanginan ko po ninyo sa tagsa kaaga. Ako naman si ka-K-Pod Reyes Peha Umalay! Isa ka mauranon nga aga sa aton sini mga pinalangga ka mga tagpalamati! Kaya buo ang uran kagabi sa aton sining mga ka-K-Pod, i-check tang aton linya sa pag-asa kung pagulan-ulan nga aton sining nabatsagan kagabi. No, sa aton sining mga ka-K-Pod kagati mayo gani na kay nag-uran ay nabuin-buin na ng init sa kalibutan sa aton sining mga ka-K-Pod. Sa aton sining mga kultura, ano'y arasang ginapaabot kita mga ka-K-Pod nga LPA o kon low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Katun sa ni mga pinalangga ng mga taga palamati. Kag may aray ni sang medium chance nga mangin na isa ka tropical depression. Alas 4:42 aga. Waunta ang update sini subong aga mga ka-K-Pod sa pag-asa sa aton sini nga mga kuturan. Kung ano ang pinakalatest nga lakat sang panahon. Suno sa pag-asa, may medium chance ini no nga maging isa ka tropical depression within 24 hours kag posible nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Amo ini sa mga ka-K-Pod nga ting aton sininga tiempo subong. Sa aton sininga mga ka-K-Pod, babatsagan aton ang pag-ulan-ulan no. Sa aton sininga mga kultura, naka-standby sa linya si Engineer Purge Robin sang DOSD Pag-asa Iloilo. Good morning, Engineer Purge. Welcome sa balitang K-Pod sa umaga. Kaupod mo si ka-K-Pod Reyes Peha Umalay.
1: Yes sir, mayong aga sa aton mga pagsalamati. Para sa subong na May 25, 2020. Late analysis natin, ang low pressure area na ginamonitor natin, yung na trap or extension, nag-apit sa Mindanao. Ito naman dali sa Western Visayas, at least, repair or erigan, may posibilidad sa mga pag-alulan, ang lahat ng loob, ang lahat ng loob. Pinatuntog sa sarangan hangin, alin sa aming sarangan, ang ibabaw sa Western Visayas, sa diin makakalay ito sa sarangan at ang mga pagdalot sa kapitan. At ang temperatura, yara sa 25-35 degrees centigrado, maximum heat index forecast, posible maglabot sa 45 degrees centigrado. At ang adlaw na maputlak sa 5-25 agas ang masusod din, alas sa isip sa hapon.
0: Amunito latest for the Sir Purge, good morning. Liwat no. Kagabi nakabatsyag kita sang mamunog kag pag-uran diri sa siyudad sang Iloilo kag sa pila ka parte sa mga kabanuhanan sa probinsya. Ining pag-uran-uran gani ka Engineer Purge sa inidala sang hagna nga pagsulod sang sining low pressure area sa Philippine Area of Responsibility, Sir Purge?
1: Actually, sa mga pag-ulan-ulan na nabatsala na ito niya, is more on localized thunderstorms. Ang ining LPA graphic po yan, Mindanao pala.
0: Okay. So, more on localized thunderstorms. Pero tinga mo ito kabaskog kagabing uran, Sir Rao?
1: Yes, kay mga, sa mga thunderstorms daan, so basta sa thunderstorms daan, mga usually mga 1 to 2 hour duration na siya kung damo and dako. So dako, ito sabi nga thunderstorm yung gabi.
0: Okay. Sige, sir. Ang aton nga temperatura sa heat index naton, sir, so far sa inyo monitoring sa sulod sa isa ka semana, anong pinakamataas nga na-record naton diri sa may probinsya kag siyudad sa Iloilo?
1: Usually, sir, 44 and 45, sir.
0: Sa diin isa nga area, sir?
1: Iloilo City, kag Dumangas.
0: Iloilo City, kag Dumangas. Sige, salamat gid, Sir Purge Biron, na live dira sa may DOSD Pag-asa Iloilo.
1: Sir, thank you again for subing lot, sir. Madam, salamat, kag mayong alas ko na.
0: Alas 4:46 ang oras ato sa Dinga Pagpangalagad. Batian si Sir Fred Ruben sa DOSD Pag-asa mga ka-K5 localized thunderstorm ang nagatuga mga ka-K5 sa sining pagulan-ulan sa pila naton sini ka mga kabaruhanan ilabinagid sa siyudad sing Iloilo kagabi, no? Grabe ang pagbubo sa uran sa aton sini mga pinalangga ng mga taga-palamati. Ang oras gandulongin sa aton skalwan sa Clinica DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa. Ang kapi nga kampiyon ni Dr. Amil Itang Uy nga sa nagin makabulig sa aton sini nga ikayong lawas ang Clinica DTX Coffee Mix. Ngayon, pangapin na kamuda sa aton sini nga mga ka-K5 aga pa. Morning good sa mga pinalangga naton nga mga tag-promati. I-like, i-follow, i-share ang aton sini nga Facebook Live mga ka-K5 para mas madamo pag-iid nga mga kultura naton around the world ang makapamati diri sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning man sa aton sini mga vendors sa nagkalilain ng mga merkado publiko sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo nilabinagid sa may Banwa sang Pototan. Sa aton sini nga mga KISS, K5 Iloilo Solid Supporters, Fans Club International 1 and 2 sa mga Overseas Philippines workers abroad. Nagatamyaw ka, nagapatamyaw ka, nagalupod sa ato sining pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa umaga. Pinagi sa ato sining mga social media platforms sa Facebook, TikTok, kag YouTube channel naton. I-like, i-follow, share para anywhere in the world. Basta may internet connection mga ka-K5, makaupod gid sa aton sining banwa nga pagpangalaga. Alas 4:47 oras sa diri sa Balitang K5 sa umaga. Ikaunta na ang mga napanindahan ni ka-K5 Alira Apin aga pa. Kaya sining menu for today. Dari lang sa aton sining yum yum yum yum in the morning. Kumusta kamo tanan dira mga ka-K5 nakapangumpra nakapang panindahan na kamo? Anong mga putahe kag mga palamahon tada subuga? Aga. Anong mga lulutuon tada subuga aga? Aras ka-K5 Alira Apin sa aton sining linya ka-K5 Alira sa report. Go ahead.
2: K5 Ray, ang aton subong menu for today, hindi lang sudan, no, kundi sumsuman pa. Kahapon K5 Ray, nag-celebrate kita sang fiesta, no, sa distrito sang Lapas. Kagbaw, kuan gid ini, no, sampat gid ini nga nangin sumsuman sang mga taga digto sa amon. Ang aton subong menu for today, amo ang fried garlic ribs. So para sa aton nga fried garlic ribs, no, of course kinahanglan naton sang baboy. Pero diriya sa aton nga subong nga menu K5 Ray, ang aton nga special cut, no, nga pagbaklo na mo ang paras o kun ang ribs sang baboy K5 Ray. So sa aton nga pork, no, kun baboy, ini ang nagapresyo sang 350 per kilo. And then kinahanglan man naton sang baking soda, no. Ang baking soda naton pwede kita ya makabakalya sang sa gamay na iyang pouch, no, which is 20 pesos. And then kinahanglan man naton sang garlic. Since fried garlic ribs ini K5 Ray, kinahanglan naton sang madamo nga garlic, no. Approximately mga tunga sa kilo, akong isa ka kilo ang inyong pagalutuon nga ribs. So ang tunga sa kilo sang aton nga garlic, no, mga K5 ang nagapresyo presyo sang 60 pesos o kung ang isaya ka kilo ang nagapresyo sang 120 pesos. Kinahanglan man naton sang ginger pampadula sang lansa mga K5. So sa ginger naton kinahanglan lang naton sang ginger nga 30 pesos, no, pero ang kilo sang ginger ya subong mga K5 ang nagapresyo sang 120 per kilo. And kinahanglan man naton sang spring onions. Sa spring onions naton mga K5 pwede kita ya makabakalya sang tag 50 pesos lang spring onions, no. And then kinahanglan man naton sang salt and pepper. Sa salt and pepper, makabakal kita ya sang tagpulo kapisos mga K5 nga nakaripak na inabalaya nga salt and pepper. And kinahanglan man naton sang oyster sauce. Sa oyster sauce naton mga K5, ang sachet sina mga K5 ang nagapresyo sang 23 pesos pero ina ang depende sa brand nga inyo nga baklon. And then kinahanglan man naton sang soy sauce, no. Sa soy sauce naton mga K5 ang pouch sina, no, ang nagapresyo sang 15 pesos, no. And then kinahanglan man naton sang itlog kag cornstarch. Sa itlog nato mga K5 depende ina sa kadakuo, no, pang ang large size mga K5 ang nagapresyo sang pulo ka peso per piece sang itlog. And kinahanglan man naton sang cornstarch. Ang cornstarch naton mga K5 ang nagapresyo sang 30 pesos. Inaiya ang nakaripak na inaiya mga ka-K5. And then of course, for frying, no, kay tayo syempre fried garlic ribs. Gani, kinahanglan naton sang matika. Ang matika subong mga K5 ang nagapresyo sang 120 per kilo na. So sa total nga 728 pesos, no, makaluto na kita ya sang hindi lang pang sudan kundi pang sumsuman pa nga fried pork rib, fried garlic ribs. So para naman mga K5 sa aton nga cooking procedure, no, of course una kinahanglan naton nga limpyuhan ang aton nga pork ribs gamit ang baking soda. So once malimpyuhan na ina nato, no, kinahanglan naton magchop finely sang garlic kag ginger kag of course ang aton nga spring onions. Pero kung may blender kamo ya mga K5, mas manami kung i-blender nyo ini ang inyong garlic, ginger kag inyong nga spring onions. Pero kung wala, okay lang man ina mga K5, pwede nyo gid na i-chop nga finely lang. And then after sina mga K5, ibutang nyo na sa inyong nga pork ribs, ang inyong nga ginpang slice to nga mga panakot, no? And then add some oyster sauce. Of course, kinahanglan man aton for seasoning sang salt and pepper. And of course, ang aton nga soy sauce. After sina mga K5, kinahanglan nyo gindi niya nga i-marinate yan, no? Para at least magsalupsop ba lang inyong nga mga marinade. After sina mga K5, kung na-marinate nyo na, no, for at least 1 hour o kung mas malawig pa, no? Pwede nyo na idugang sa inyong mixture, no, ang cornstarch. And then after sina mga K5, dapat ang cornstarch ninyo ma-coat gid sina bala, no, ang tanan nga ribs para at least magprito kita, crispy na, no, ang outcome niya sina. Of course, para naman sa aton nga pagprito mga K5, kinahanglan diri sang first frying kag second frying mga K5. So sa first frying naton mga K5, medium heat kita anay, no, painito nato ng aton nga mantika into medium heat, no? And then, dira na nato ni butang ang aton nga mga ribs nga na-coat sang cornstarch. And then, iprituhon nyo lang ina mga K5, no? Kaga, hindi nyo ipagpabayaan ang inyong nga ribs mga K5 nga masunog. Kay syempre, ang mixture ninyo may mga ahos kag loy, ano? Madasig na sila yan, masunog, no? Dapat, ang katamtaman lang mga K5 nga mangin golden brown ang outcomes ang inyong nga ribs. After sina mga K5, kung na golden brown na kamo sa first frying ninyo, no, pwede nyo na ina i-set aside anay. And then sa second frying nyo mga ka-K5, kinahanglan ang inyong mantika is ara na sa high heat. Para at least kung i-second fry nyo na, no, amo na na, ibutang nyo na ang inyo ribs liwat, no, nga na first fry, at least ang outcome niya sina is very crispy na gin. So amo na sa second frying nato mga K5, high heat nga matika, no, painito naton, and then ibutang na naton ang aton nga ribs, no, nga na golden brown nga daan. And then after sinahulaton lang ninyo until mag crispy na gid ina o kun magkaging na gid, no, and then pwede nyo na ina i-serve and enjoy with inyo nga sinamak nga vinegar. So amo na mga ka-K5 nga champion gid ini, no, pang sumsuman, kay ti syempre kita ya nga mga Pilipino ya, basta gani mga makahang, basta gani mga crispy, no, kasami naton ginasumsuman ni naton sa aton nga mga ilimnan.
0: Okay, ang imo nga menu for today is
2: fried garlic ribs.
0: Fried garlic ribs, mm, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no? So, pwede pang sudan, mm, pwede pang sumsuman, mm, pwede pang tawag ni abrigya, no?
2: Mm.
0: Sa aton sini nga mga ka-K5, no? So, ang pork ribs niti tawag ni ang dapat ano ni, no, timprano pa magbalita sini kay permiga ka ubos
2: ni special cut gid ini kay five mo
0: mga bakal sini kay ti gina serve nila sa mga restaurant, oh, pala, no,
2: back ribs,
0: back ribs, baby back ribs, mm, mga bla, no,
2: barbecue,
0: no, sa aton sini nga mga ka K5. Sige, so amo ni ang menu for today ni ka K5 balira apin ang crispy pork ribs, no, mm, pwede spicy, pwede nga hindi, mm, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Wa na damo sang panakot ba, pritohon, mm, lang, no?
2: Oh, pero ang kwan nga sina is dapat manalupsop gid ang garlic flavor.
0: Oh, ang mga
3: pag-marinate sini, no?
2: Mm.
3: Kampiyon dapat sa itong sini ng mga kag-K5, no? Sige, good morning kids. Sir Alex Asabo, Mamling Ilumba, Duwin Bolivar, Conuela, nagpamatigid sa itong sini ng pagpangalagad sa mga gadiri sa balitang K5 sa umaga. Alas 4:55 ang oras, mga kag-K5. Good morning, kid. Sa inyong tanana, sa mga nag-tutok, kag pamati sa... yum, yum, yum in the morning naton subungag. Salamat din ka K5 Balirapin sa iyong menu for today.
2: Sige ka K5 Ray, gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo. Inisi ka K5 alirang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumataman, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!

Oras magaka K5 alas 4:56 sa aga. Sa ato sa nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga magka K5. Diretso kita sa mga balantayan kag labing talalupang do naton sa nga mga balita subong aga sa adlaw sang Lunes, Mayo 25, 2026. May 25, 2026 kita sa karon sa aton sini nga mga ka K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Sa mga nagapanguna nga mga balita, ang Mina Municipal Police Station ginahitso na ang mga dokumento agud ma-file ang kaso nga homicide ato kay Joel Lego nga suspect nga nagbuno sa patay kay Elmer Baldomer. Kaso naman nga murder kag frustrated homicide ang iga-file nga kaso sang Anilaw MPS. Batok naman sa duha ka mga suspetsado nga nagpangtiro patay sa banwa naman sang Anilaw. Sa dugang mga kabalita, karon ko naton ang update sa Palarong Pambansa 2026 live sa Agusan del Sur. Kaya kahapon nga adlaw formal na nga gimbuksan ang pambansang palaro 2026. Hubon palayag sang Buena Vista Gibaras kampiyon sa cultural competition sa Manggahan Festival 2026. Mga minor de edad nga nagkinagamo sa tunga sang dalan sa distrito sang Madurayao. Wala ma-record sa kapulisan. Driver sang motorsiklo patay matapos mabunggo sa kasuwalang sininga counter truck sa banwa sang Batad. Kag SK Ponds ginakolateral sa personal nga utang ni Chairman SK Chairman sang Rizal Palapala 2 City Proper. Ini ang santo mga kakipib sa report na ginasumite sa Office sang Commission on Audit kag Ombudsman. Sa aton sininga mga kakipib sa mga kaupod sininga mga SK officials

News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: kakaiban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid, Sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
0: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
6: Pabakas sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Oh. Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
2: Yung may D3.
1: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso.
7: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
8: Oras mga ka-K5 na 5-9 sa itong sinigang pagpangalagad. Welcome back sa Balitang K5 sa Umaga. Kao po Diyos Gapon, si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Sa mga ka-K5 na ito, di magkalipat na magtumano, ginom sa mga suplemento ni Dr. Amil Itangoy. Klinika D3 Bio, mga ka-K5, di antiviral and antibacterial specialist. May vitamin D3 kadami, extra virgin coconut oil ka pa. Ang Mighty C, di alkaline-based ka vitamin C. DTX 500, mga ka-K5, di superior antioxidants nga suplemento para sa diabetes kag hypertension. Pag-inom sa klinika DTX 500, mga ka-K5, may ampalaya kag di sugar-sugar cane extract. Parisan mo sa Mighty C, di alkaline-based nga vitamin C. Mabakalini sa klinika di alternatibo ni Dr. Amil Itangoy. Sa ginapamtang sa nakrelain natin sa nga mga branch sa Haro, Pasig, Kalinog, Miagao, kag sa May Sara, Iloilo. Sarang na mabakala mga produkto ni Dr. Amil Itangoy sa Kintoris Rito, dira sa may Banwas ang Sara. Malapit mga ka-K5 sa may Sara Terminal, dira sa may RGM sa building. Magkanto ka mo dira, kag mabakala sa inyo sining mga suplemento ang mga produkto ni Dr. Amil Itangoy nga sarangin makabulig sa aton sining ikaayong lawas. Klinika D3 Bio, Mighty C, DTX 500, kag DTX Coffee Mix. Nagmadamo pagid sang iban. Alas 5:10 sa aga, naka-standby na sa linya ang aton sininga patrol with K5AG Cordoba sa pinakalates nga sitwasyon sa siyudad sa Iloilo kag mga natipon sininga mga follow-up reports. Nagika naman sa nagkalainlain ng mga police station sa probinsya kag sa siyudad sa Iloilo. K5AG Cordoba, kamusta ang sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Iloilo? K5AG, sa report, go ahead.
9: K5 Ray, aton mabatsaga no ang dako nga epekto sa pagtupas ng ulan kagabi kay ti tungod subong ka K5 Ray, maburubog na ang chimpo naton kag medyo madulom-dulom. Kumbaga, ma-feel gin naton la ka K5 Ray ang kabugnaw nga ginatawag ko gasang pagtupas ng mamunog nga ulan kagabi diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo ka K5 Ray. Samtang sana tipo na samtang sa tipo na itong K5 Ray nga balita, may napinpi, ginaitso na lang ang mga dokumento agad nga mapail ang kaso batok sa suspek nga nagmuno patay kay Erwin Baldomer sa Banwasang Mina. So naibaluan no, nga sa tinaligdan ginbuno ini ni Jewel Ligo si Elmer Baldomer no sa Banwasang Mina kagsuno kay Pulis Lieutenant Ridano Cabiano ay sa Mina Police Station kaso nga homicide ang igapasaka sa suspect na si Joel Ligo, gasta subong para ayon pa na ginapangita sa kapulisan ng K5 Ray. Samtang kaso naman nga frustrated homicide ang igapasaka nga kaso bato sa duha ka mga suspected mga napangtiro sa duha ka mga biktima sa Banwasang Anilaw K5 Ray. Sa interview natin kay Police Lieutenant Wendy Ohana no, ITS ang Anilaw Municipal Police Station nga murder at frustrated murder ang igapail nga kaso bato sa duha nagtiro sa duaman ka mga biktima sa Barangay San Carlos, Anilaw. Dugang pasanghipe, na-identify na K5 Ray ang isa ka mga suspect na amo ang nagpangamot sa pagtiro patay sa duha ka mga biktima. Samtang isa naman, yung isa ka biktima ka K5 Ray ang mag-aserve bilang star witness. samtang ang bangkay sang napatay nga ginpero na paidalom na sa autopsy ka K5 Ray, ginahulat na lang ang resulta sang sining autopsy. Samtang 69 anyos nga tigulang na lumos sa banwa sang Dumangas kagahapon ka K5 Ray, wala gin makalawas ang 69 anyos matapos na lumos sa dagat sa Sitio Naluyan, Barangay Sapaw, Dumangas, Iloilo. Alas 9 pasado sang aga, Mayo 24, kaki-5 Ray, samtang nagpaligo ini ang pamilya dito sa area. Kinala ang biktima nga si Mario Arimalo Mendoza sang Barangay Saragi, Pututan, kaki-5 Ray. Sa pagpangusisa sang Dumangas Municipal Police Station, nagpaligo ang biktima upod ang iya pamilya sa nasambit nga lugar apang samtang nagatindog ini sa dagat, kaki-5 Ray. Nga taga-tuhod gid lamang ang tubig, ang kadalumos ng tubig, nakita ini sa ngayopod nga natumba, nagwala na makabutwa. Gilayon ini nga gimbuligan, pakadto sa takas sa ginatagal sang first aid sa bulig sang MDRRM mo, kagindala sa Ramon Remdes District Hospital, apang gindeklarar ini kay K5 Ray nga dead on arrival.
8: Ano ang natabuaw na hubog sa sang nagipaligo sa dagat? Ano ang information sang pulista?
9: Sa information nga nakuha naton kay K5 Ray, wala man ini nakainom ang biktima, pero gulpi lang ini nga nag-collapse kay K5 Ray.
8: Nag-collapse sa tunga sang dagat?
9: Hmm. Pero manabaw ang tubig ah, mga taga-tuhod, gid lamang kay K5 Ray.
8: Di pa nga na lumosaw, paano nga na lumos pag-collapse siya, ano, dugay pa sa marespondihan?
9: Posibilidad ka K5 Ray kay Tito Ngodonas, malayo-layo ang at ang antad sang pamilya kag sang biktima ka K5 Ray.
8: So ang cause of death yan ano?
9: Lumos ka K5 Ray kag wala man sang foul play. Ah.
8: Tuga sa pagkalumos, sabi ko nag-collapse ang balmo. Ang
9: balmo. Oh, nag-collapse siya ka K5 Ray tapos nagmuubogit siya sa tubig.
8: Pero ang pag-collapse siya, ano to, na may base, may ano to, cardiac, nanong, ano, wala pa ma-ano sa pulis?
9: Wala pa sa ma-declare sa pulis kaki-5 Ray sa aton kagabi, no, sa pangusisa naton dito, kay ginahulat pa ano, ang
8: sa medical legal mo, sa doktor. Pag-examine sa mga doktor, kung ano ginangiyag ito na anantis, saya malumos, bla?
9: Oh, wala pa kaki-5 Ray.
8: Ano to saan, nalipungan to saan, ano, na ginatake sa cardiac, gina-stroke, ano, tapos may matabangan, timo na nga nalumos, no? Kaki-5 BJ Cordoba. Kasunod, ipamangkot na bla, kompleto bla, no? Kahit ti magambal ka nga nalumos, tapos nagatuhod mo lang ang tubig, kundi to saan na nalumos, do, ka-imposible, no? Eh, tiyo nag-collapse, anong rason na nag-collapse sa kaki-5 BJ Cordoba?
9: Yes. Kaki-5
8: Ray. Eh, sabi lang mga polis, kulang-kulang man bisa. Kung hindi ka mamangkot in sakto sa polis, tagaan niya man kasang kulang-kulang impormasyon. Amo na nga kung reporter ka, dapat kabalo kagin mamangkot, mangusisa, patpaton mo isa-isa. Mamo kung hindi ka mamangkot sa polis, o sa pagustuhan kayo sa polis, ang polis ay bisan niya kung sundon ganito, hindi pa rin sila magpa-interview kung interviewon mo eh. Kaki-5 BJ?
9: Yes, correct din Kaki-5 Ray.
8: Amo na dapat kung reporter ka o kampiyon kang reporter, sagad ka mag-usisa, sagad ka mag hindi ka wala kontento sa isa lang kasabat. Dapat ya usisa kagad kagdamo kang mga gulo pa mangkuton mo. Nagano to sila to kapon to nga ato to sila may party-party sila ano?
9: Yes, may party-party sila kay K5 Ray nga magpamilya kag naligo dito sa area. Eh, pide, may baluan na ito nga Domingo kagahapon, kay K5 Ray, kag medyo mainit ang chimpot, nag-desisyon ni sila nga magpalaligo dito, nga bilog nga pamilya, kag naamo na ito ang natabo, wala nila gina-expectar, no, nga amo ito matabo sa ilang
8: himata. Naamo na nagpaligo sa munada nga lugar, aw?
9: Oo, naamo na ang K5 Ray nagpaligo, kay titungod nga free na, naamo wala sang bayad, ang pagpaligo, tapos, paan ka lang eh, idea ka lang di akong paano kaplastar ka lang lamisa kuan na nagbayad ka lang dira interest na tag 5 pesos kung baga donation kay K5 Ray
8: Kagi ka daligo aw?
9: Yes, kagi kami da paligo.
8: So why da ya sang bayad ano lang donation lang?
9: Donation lang kay K5 Ray.
8: So open sa tanan, that's why ngang ibang to timprano pagkapon to aga pa nagpararigos na to sila. Sige, kaki-5 EJ.
9: Tamtang sa aton kay Febre again pamakal no presyos ang manok sa Iloilo Terminal Market sa 3M's Dress Chicken. Whole chicken 165 ang kilo, quarter cut 180 ang kilo, wing part 185 ang kilo, drumstick 185 ang kilo, tail kamanok 185 ang kilo, atay 240 ang kilo, ulo kamanok 50 ang kilo, back chop 135 ang kilo, dugo 8 pesos isa kabaso, ang butsi 85 ang kilo, tinaing small 100 ang kilo, tinaing big 100 ang kilo, backbone chop 135 ang kilo, batikulon 160 ang kilo, kaki 5 ray.
10: Sige.
9: Samtang kaki 5 ray, no, ang atong lang mga produkto available dira sa corner store sa Barangay Santa Rosa sa distrito sa Mandurriao, amo man dira sa may Buntatala sa may displayhan dira sa Rosco, available dira ang aton nga produkto kag sa kay Ma'am Marlina kag Sir Noel Gulis, no, mayong aga lang dira sa inyo tanan kag sa tanan pagpalamati sa aton sa mga taxi patrollers. Ang ini nga balita ang inadulong sa inyo sa kaluwan sa D3 Bayo para sa oposisyon nila na trangkasong bag D3 Bayo. Kopo sa patrol, kag K5 mo ka SP ako naman sa K5 EJ kun tuba. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Alas 5:19 oras sa to sa dinga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa baga, ara si K5 Karen. Kung tabi ang update sa palarong pambansa dito sa may live sa Agusan del Sur mismo, no, sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Mga aton nga persa sa nga K5 News FM Philippines, ara dito tanan-tanan agud magdulong sa mga pinakalitis nga update sa nagakilitabo dito mga ka-K5 sa palarong pambansa 2026. Hapon, formal na nga nagbukas mga ka-K5 ang aton sini mga ka-K5 nga opening, no? Sa aton sini nga mga kuturan sa palarong pambansa 2026. So kamusta unta nung latest dito kahapon kag kamusta ang ila sini nga opening kag mga delegado sa Western Visayas kung wala man lang sa mga problema dito sa ila sini nga mga billeting areas, no, sa aton sini nga mga KK5 kay mga balantayan ni nga mga hampang usually nga nga champion kita basketball kay ang volleyball ti Negros Island Region ato ang Taytong College, no, hindi na sila part sang Western Visayas. Ang aton pagindi nga mga atleta nga nagapuli sang Bulawan, ang mga athletics naton gid sa aton sini nga mga K-5 kalabanan mga nagadalagan, no, sa aton sini nga mga kuturan sa mga athletics sa events, no, sa aton sini nga mga K-5. Alas 5:20 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad, samtang gina-contact mo sa K-5 Karen Badilia siya sini nga linya. Mao ta ni report ni K-5 Reggie Di Mayo sa Quinto Distrito sa natabo nga pagpatay dira, no, akon pag bunggo sa nakasumalang sini nga counter truck kag pagpata na pa resulta sa pagkamatayon sa nga isa ka driver sa nga motorsiklo sa atong sini nga mga K-5. K-5 Reggie Di Mayo sa report, go ahead.
11: K-5 Ray, dead on arrival sa ospital ang driver sa motorsiklo matapos bumunggo sa kasumalang counter truck sa barangay Kauibatan, Iloilo, last 4 sang hapon sang Sabado, Mayo 23. Suno kay Police Staff Sergeant Ilian Jade Escropulo, K-5 Ray, investigador sa Batad Municipal Police Station, nga samtang nagabiyahe ang motorsiklo nga halin sa may Concepcion, kagpakadtukon tani sa may Banwa sang Batad sang nakabunggo sa counter truck samtang no hali naman sa istansya ang counter truck kag pakadto naman sa Barotac Viejo. Sa imbestigasyon sang kapulisan K-5 Ray nga samtang nagapasaka ang motorsiklo gulpi ng agaw sang linya gani nagderitso sa counter truck tungod sa impact K-5 Ray nagtabog ang driver sang motorsiklo nga nakaangkon sang patal nga pilas sa ulo nga amo ang gintunaan sang iya kamatay. Yon, nahibaluan K-5 Ray nga wala sang suksok nga helmet ang driver sang motorsiklo sang natabo ang aksidente. Sa karon K-5 Ray, no, mayara sang natabo nga settlement batok sa driver sang truck kag pamilya sang napatay. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Kagako naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
8: Samtang gina-try na ton nga mag-connect sa linya ni K5 Karen Badilla sa ato sini nga mga pinarangga nga mga taga-palamati, no? Sulihan, tanay ni Blau, kay sa Senado may ara naman sang ginapahayag nga kodita. Ini matapos nga magpayag ang minority black nga ginasuportahan nila hugot ining kandidatura ni Senator Sherwin Gatchalian bilang magatalos nga Senate President kay Senator Peter Alan Cayetano. Ang mga minorya, no, ang ila pambato amo si Senator Sherwin Gatchalian. Kay suno sa ila ang personalidad ni Senator Sherwin Gatchalian. Hiposon, neutral kag matawag ni malinong mag settle sa mga bagay-bagay sa Senado. Kay Senator Ping Lacson nga dapat i-redeem o ibalik anay sang Senado ang trust and confidence sang publiko sa ila, no, kay tungod nga ti sa mga nagkiritabo sa sulod sang Senado, no, nagimo nga serkos o konkaradlawan ang institusyon sang Senado, ilabinagid ang pila ka mga senador, no, dira sa may Senado mga kakipaib, no, sa ton sini mga pinarangga nga mga taga palamati. So ginasuportahan sang minorya ang kandidatura ni Senator Sherwin Gatchalian. Amo na nga may ring-huring nga base maislan si Senator Peter Alan Cayetano. Pero kinanglan pa sang minorya sang duha ka mga senador mga ka-K5 nga amo ang mag impon sa ila sini para at least makuha ang at least 13 votes baga ka-K5 para nga makapungko bilang senador mga kauturan ang makapungko bilang Senate President ang isa ka senador sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Kung lantawon ta ang numero subong 11 ang sa minorya, 13 ang sa majority black including si Senator Bato de la Rosa galing kay ti subong. Hindi na ni o kung mayawan-yawan na ni ang majority black nga mapabalik pa si Senator Bato de la Rosa para yung magbuto liwat pabor sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Ini matapos nga ti ang NBI gindeklarar na nga positive kag pugante ining si Senator Bato de la Rosa tungod sa kaso nga ginatubang sini sa International Criminal Court o kon ICC mga kakipay, no, sa mga pinalangga naton nga mga taga palamati. So that is why nga ti ang NBI kag tanan nga mga law enforcement agencies naka-alerto na subong sa mando sang Department of Justice nga dapat nga dakpon si Senator Bato de la Rosa sungod sa iya sini nga kaso nga ginatubang may kang tanan sa crimes against humanity mga ka-K5 sa war on drugs. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati kung pananglitan kinang landgid nga makakuha sang duha ka mga senador halin sa majority black ang minority black sang Senado, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kag kumatabo ini ang minority black mangin majority black na ang pamangkot sa majority black subong nga nagapungko nga mga miyembro sang Senado. Sa aton sini nga mga ka-K5, sino ang pwede mahugot dira sa mga minority black? No, may mga sugilanon nga nagagawa nga basi si Senator Chase Escudero or di gani si Senator Loren Ligarda, duha sila. Sa aton sini nga mga ka-K5, kiti ang mga bilyar may utang na loob ni sa mga Duterte. Sa aton sini nga mga ka-K5, si Bongo, ti siyempre, hindi manima basta-basta. Suno pa kay broadcast journalist sa Muntulfo nga utod ni Senator Rapi Tulfo kag ni Erwin Tulfo sa interview sini sa iya, no, gin-describe ni si Bunggo nga kung pwede palang gani kuno dilapan ni Bunggong buli ni former President Rodrigo Duterte, imuon niya. Oh, ito silingon, no, hindi mo ni siya mapalin sa majority black. Amo man si Robin Padilla. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag si Joel Villanueva eh. Oh, si Joel Villanueva. Sa aton sini nga mga ka-K5 maapin gid lamang ni sa mga tawag ni sa mga unungan niya gid lang ni ang mga miyembro sa mga Duterte. Tungod mga ka-K5 nga ti napatam-an gid sa ni sang mga isyu sang nga nabaton sin eh. Lately, mga ka-K5 may kang tanan sa flood control. Oh, sa ton sin nga mga ka-K5. Oh, di si Amy Marcos, I do not know kung ang iya sin nga loyalty sa utod ya o kung sa kay Sara Duterte. Kaya kung isip-isipon mga ka-K5 singin talikdan ng eleksyon, no? Si Amy Marcos nangayo tabang, nangayo bulig kay Sara Duterte para i-endorso sa kay balaan niya nga nagapunga-punga ang numero ya sa survey. Huwag din magsala mga ka-K5 pagwas ang resulta kay number 12. Oh. Utod timo ka presidente sang Pilipinas, number 12 timo sa Senado. Oh. Dira mo na makita mga ka-K5 na kung alang-alang lang to ang pag-endorso kag pagpangayo ya bulig kay Sara Duterte, no? Base lama-lama si Amy Marcos subong naga live-live na lang kag naga Facebook, no? Hindi na sa senador. O galing nakahawid pa sa mga ka-K5 last 2025 election sa ikaduse nga numero. O, sa tonsin nga mga ka-K5, ang pamangkot, mahalin bala inisam sa minority black pabor sa iya sininga utod. Kay kabalo naman kita, politika manadagya po nang nagkatabo sa Senado. Sila naka-impeachment trial ang natabo ng mga ka-K5 nga kung kaalyado ka sa administrasyon, lama-lama, sa aton sining mga ka-K5, may mga biases ginadaya nga nagkaklatabo. Kaya gani, hindi na kita pagpalibot-libuton sa mga senador na. Hindi nyo na kami pag-istorya. Hey! Mambal ng iban nga mga senador, we will try our best or we will impose impartiality sa aton sining mga ka-K5, no? Sa pagdinig sang impeachment trial. No, doon nag-istorya lang sila sa mga bata. Payaon kag bata, gamay nga may makaintindi sa kung nagkakilitabo na sa sulod sa Senado. Ang mga youth subong, ang mga bataon, kabalo naman na sila mag-research, mga kakipa. No, halin sa mga backgrounder sa mga impeachment trial before sa Senado. Oh, sa tong sa time ni Erap Estrada. Oh, di bala, may ara tong ginaproposar ang prosecution nga buksan ng second envelope kung sa diin ang second envelope, no, allegedly nagauno dito ang mga impormasyon nga makaangot sa presidente sang Pilipinas during the time ni President Erap Estrada nga may ara ini sang kailabtanan sa gina-allege sa iya mga ka-K5 nga plunder cases na dining isyo sa witing, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa illegal gambling. No, karon waay sa boto tong 10-11 ang nagpabor nga hindi pagbuksan ang second envelope. No? Si Nene Pimentel nga Senate President that time, the father of former Senator Coco Pimentel, which so happened that he is a vocal supporter also of the president, no? During that time, President Erap Estrada, nag-express ang iya disappointments sa iya sinikapwa ng mga senador. Nga ang balya, siya bilang Senate President, he voted to open the second envelope, no, to redeem the trust and confidence of the Filipino people sa nagkakatabo, because the moment you open it, mabalaan mo if may kang tanan or mapamatbatan bala, mabaskog balang ebidensya batok sa presidente during that time kay Erap Estrada o kung hindi. Tigaling kay tungod nga kontrolado sang presidente ang mga senador, no? So wala nangin mapalaro ng pag-open sang second envelope. And that is the time that the Senate President Nene Pimentel immediately resigned to his position as the Senate President of the Republic of the Philippines. Nag-create ato siya mga ka-K5 sang paghugpong sa mga pumuluyo, and amo ato siya ang gintawag naton nga People's Power 2, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Kung sa diin na amo ato ang tion nga nagpabagsak man sa administrasyon ni Erap Estrada, kung sa diin nga nagpanaog ini sa pwesto, nag-resign bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Kang gimbuslan ini sang iya vice president kasi Gloria Macapagal Arroyo. That is also the challenge mga ka-K5 sa aton sining nga mga senado, no? Once nga mabugat ang ebidensya nga ilatag sang prosecution, batok kay Vice President Sara Duterte kag hindi mangin pabor sa kag hindi mas satisfied mga ka-K5, no? Ang tawag sini ang kay Sara Duterte ang mga tao, no? Ti probably ba si kag mag-create naman ini sang additional nga ginatawag naton nga people's power. That's why ma-pressure ining mga senado naton. Ara na? Ara naman si ka-K5 Karen Badilla. Ano ni siya ang hook up na ni? Siyang kamustahan? Tela 5.33 pa malang? Temprano? Okay. Sige, naka-standby na sa linya naton ang K5 kamustahan naton si Nidre. Ang Bacolod sa aton sini nga palarong pambansa 2026 update. Naka-standby na ang pila naton sini ka mga sister stations. Ara na Bacolod? Okay. Go ahead, Bacolod.
10: Sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
12: Aray lado mga kaki 5, nandito na tayo sa ating balitaan. Galing po sa Agusan del Sur, alamin natin yung mga kalagayan doon. Mula kay Kaki 5, Sandro Salazar, mga Kaki 5. Tika muna, acknowledge muna natin yung mga kaibigan natin doon sa Iloilo, Ruas, Antiquig at saka Kalibo. Magandang umaga, Kalibo!
13: Magandang umaga rin sa iyo, Bacolod. Napakalakas ng signal, napakagandang pakinggan ang kasama natin dyan mula Agusan, mula Kalibo. Magandang umaga, napakagandang umaga sa ating lahat. Iloilo, Antique at saka Ruas. Balik sa iyo, Bacolod.
12: Arigado, sige. Mula sa Kalibo, puntahan natin mga kaibigan, yung taga Iloilo. Iloilo.
8: Magandang umaga, Pilipinas. Balik, back sa inyo, dra, Bacolod.
12: Maraming salamat, Iloilo. From Iloilo to Antique, Antique, kasama ang Milmar.
14: K5 Nestor, Daddy Babes, and Sir Robert. Good morning, Philippines. Loud and clear. Mula po dito sa lalawigan ng Antique, where mountains meet the sea. Back to you, Bacolod.
12: Nakantabay na po mga kaibigan si Kaki 5 Jobert Lago ng Pilar Cabiz. Pilar!
15: Good morning, King Fabos and Visayas. Malakas po yung signal dito sa probinsya ng Capiz. Nakahanda na po yung Rojas City. Back to you, Bacolod.
12: Salamat po mga kaibigan. Nandito na tayo sa ating balitaan. Alamin natin yung mga kalagayan doon sa o mga kaganapan doon sa Agusan del Sur. Mula kay Kaki 5, Andro Salazar. Nakantabay na po si Andro Salazar. Nasa linya na po. Jim, ano, Ethan? Sige.
16: Hindi pa.
12: Sige. Maraming mga ulat na alamin natin doon sa Agusan del Sur kasi yung opening salbo noong ng nakalipas na araw, mga kaibigan. So, mas maganda na alamin natin yung mga kalagayan doon at saka kaganapan kung anong mga kaganapan doon sa Agusan del Sur, mga kaibigan. Sige. May mensahe ka sa Iloilo?
16: Wala naman, no? Wala. So, antayin natin kung anong mga unang event na nangyari doon sa Agusan del Sur upang malaman natin kung kumusta na ang performance ng ating mga delegates doon, no? Mm-hmm. Lalo na sa Negros Island Region at syempre din sa Region 6 na naghiwalay na sa ngayon sa palarong pambansa na sinagawa doon sa Agusan del Sur. At dumaubos, saka... dumaubos ng Tagalog na ni K5 Itan. Dumaubos ng Tagalog ni K5 Babes, ara na?
12: Naka-online ka, at saka naka-connect na, na naman ang Kabangkalan, ang K5 Kabangkalan. Mula kay o kasama natin si Kaki 5 Eric Tenerebi. Acknowledge natin na dumagiti, dumagiti.
17: Yan, sa magandang umaga sa lahat ng ating mga Kaki 5 na kasama natin ngayon at sa lahat po ng nakikinig ng K5 News sa Pampilipinas. At ang, abangan nyo po ang mga updates about Palarong Pambansa 2026 na ginaganap ngayon dyan sa may Agusan del Sur. From the city of Gentle People, Dumaguete City, Kaki 5 James de Tribayo, Brakilio, Maying Aga, ug Maying Buntag, good morning, kanatong tanan. Back to you, Kaki 5, babes.
12: Kaki 5, Eric, tinerepe ng Kaki 5 Kabangkalan. Sir Eric. O, sige.
16: Nag-walk-up lang.
12: Okay, okay, nag-walk-up lang, mga Kaki 5. O, sige. Kunin natin yung mga... huling ulat na doon sa Agusan del Sur, mga kaibigan. Andiyan na po sa ating linya si Kaki 5 Sandro Salazar. O Kaki 5 Sandro. Kaki 5 Sandro Salazar.
18: K5 Philippines, K5 Western Visayas. Mag-uumpisa na ngayong araw, no, o magasugon na subong adlaw ang pipila ka mga hampang, no, first dere amo ang athletics.
16: Tagalog, so, Tagalog.
18: Before kita magsugod sa mga hampang, background danay sa mga natabo kagabi, no, sa
17: basin pwede na magtagalog si reporter para
16: magtagalog kay nakahook up ang Dumaguete.
12: Mapapakinggan tayo sa Dumaguete, Palawan, Iloilo, Ruas, Antique at sa Kakalibo, Sir Sandro.
18: Okay po. Kahapon, kagabi, no, nag-umpisa ang opening ng opening ceremony nitong Palarong Pambansa 2026 dito sa Datulipos, Makapandong, Governor D.O. Plaza Sports Complex, kung saan naging matagumpay, no, at ang kanilang opening ceremony, kung saan una dito nagparada ang mga para games athletes at binigyan sila, no, ng importansya talaga ng provincial government yung mga atleta na may mga special needs, dahil po pinapakita ng mga ito na hindi po kumbaga challenge o parang hinder sa kanila, no, yung pag-abot ng kanilang mga pangarap itong mga atleta natin. Labing walo po, no, na rehiyon ang nagparada, na kung saan pinakita nila, no, ang simbolo, kultura, ang kanilang mga pangarap at disiplina sa kanilang mga lugar, sa pamamagitan, no, ng kanilang saludo performance. Bago pa man nag-umpisa ang kanilang programa, pinawaw na, no, ng provincial government ng Agusan del Sur ang lahat ng delegasyon, yung mga manunood, matapos nagsagawa, no, ng air exhibition ang Philippine Air Force sa pamamagitan ng pagsakay sa parachute. Bit-bit ang mga yung bandila, no, ng Pilipinas, banner ng Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre, no, yung Agusan del Sur Provincial Government at yung Palarong Pambansa. So estimated po na estimated po na crowd mahigit, no, o humigit kumulang 50,000 na mga tao. Kabilang na dito ang mga delegasyon at ang mga bisita na pumunta dito, no, sa nasabing lugar, sa nasabing sports complex sa opening ceremony. At syempre, dumalo rin sa opening si Special Advisor to the President Antonio Lagdameo, at syempre, yung Department of Education na si Secretary Sonny Angara. At syempre, wala na, hindi po nakaabot, no, hindi nakapunta ang ating presidente, no, si President Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos Jr., K5 News FM Philippines. No, sinabi nga po ng governor ng Agusan del Sur na marami silang naririnig, no, na mga good feedback sa itong Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, because nag-set talaga sila, no, ng standard in terms po sa air-conditioned na mga billeting area, no, yung mga tinutulugan ng ating mga atleta, and of course sa production po ng kanilang team dito sa opening ceremony. Sabi nga po ni Governor, yung Governor, no, ng Agusan del Sur, si Governor Cani, sabi niya nga po, no, kumbaga na feel niya yung mga nararamdaman ng mga atleta, kasi siya po, no, before dumadalo rin siya sa palarong pambansa, so binigyang halaga niya talaga yung mga atleta sa pamamagitan, no, ng pagpapakita ng suporta, all out support, no, sa pag establish nitong sports complex at lahat po ng mga billeting areas ng ating mga atleta. So going naman po tayo sa schedule ngayong araw, hindi pa sumisikat talaga yung araw kay 5 News FM Philippines, pero mag-uumpisa na, no, yung mga iilan sa laro ngayong araw. Hinati ko kasi ito sa dalawa, no, meron tayong morning session at afternoon session. Sa day 1 ng athletic events, mag-umpisa, no, alas 6 mamaya-maya po, no, yung 3000 meter secondary girls long jump, elementary boys javelin throw, elementary girls, at 6:30 naman po hanggang alas 7, o magtatapos ito hanggang alas 9:30, no, yung 100 sprint for secondary girls at elementary girls, 110 sprint naman sa elementary boys, long jump javelin throw sa secondary boys at secondary girls, 110 sprint sa elementary boys, 100 sprint sa secondary boys, 400 apat po na 400 meters sprint, no, both elementary girls and boys and secondary girls and boys, na magtatapos nga po, no, 9:30. Sabi nga ng ating mga technical working group dito, kaya nga po ginati itong sa morning session tsaka afternoon session para po maprotektahan ang ating mga atleta, no, sa init ng sikat itong araw, para po hindi sila magkaroon ng anumang sakit, no, K5 News FM Philippines. So binigyan nilang halaga itong ating mga atleta para po hindi ma-expose sa init. So mamayang hapon naman po, mag-uumpisa naman alas 3 ng hapon yung 100 sprint for elementary girls, long jump secondary girls, javelin throw secondary boys, 100 sprint secondary girls, 110 sa elementary boys at secondary boys, long jump elementary girls, javelin throw elementary boys, 400 apat po na 400 meter sprint, umpisa po alas 4 hanggang alas 4:45 po ni ng hapon ngayong araw yung elementary girls and boys na 100 meter sprint, secondary both girls and boys po sa 400 meter sprint naman. Sa iba pong laro, meron tayong hawak dito, no, na schedule din for swimming, pero bukas pa ito mag-uumpisa talaga yung laro, no, K5 News FM Philippines. Pero sa day 1, both boys and girls po, no, gaganapin yung 400 meter freestyle for secondary, 400 meter freestyle sa elementary, 100 meter backstroke sa secondary, 100 meter backstroke for elementary. Habang sa ano naman po, sa para games naman, may 50 meter butterfly stroke orthopedically handicap, meaning po yung may mga ano po, no, hindi natin pwedeng i-mention, pero yung may mga kumbaga may yung mga ano natin, yung mga PWDs, no, K5 News FM Philippines. Pero meron din dito na 50 meter intellectual disability. Sa 50 meter backstroke orthopedically handicapped intellectual disability, meron naman po. At syempre nakadakda sa day 1 ang 100 meter breaststroke for secondary, 100 meter breaststroke po sa elementary, 400 meter individual medley sa secondary, and 4x50 meter medley relay for elementary at 4x50 medley meter medley relay for secondary naman po for day 1. Sa ano naman po sa larong basketball, mag-uumpisa no alas 7 ngayong umaga yung group D3 no, yung versus Wivraa versus Braa no. At meron namang magkakaroon ng exhibition game co-exec o mga executive at yung mga field executive no. Alas 10 naman group C C3 Central Luzon versus Cabraa. 11 AM naman po no. Sunod nito yung Negros Island Region at Mindanao Region. Yung sa alauna naman po ng hapon, Dabraa no o Davao Region at yung versus Region 1. Mm. Sa ano naman po sa alas 3 naman po ng hapon, magsasagupaan din itong Eastern Visayas at yung Zipraa, K5 News FM Philippines. So yun muna itong mga hawak natin no na schedule so far sa ilang laro ngayong araw na isasagawa ngayong araw. At syempre yung morning session hati siya at yung iba naman ipagpapatuloy mamayang hapon po. Most probably mga alas 3 ng hapon, K5 News FM Philippines.
12: K5 Sandro. Yes, baka po may katanungan yung Kalibo. Kalibo, Sir Michael Silorio, Kalibo.
13: Magandang umaga, K5 News FM Philippines. Ang katanungan ko rito mura sa bayan ng Kalibo. K5, Sandro Salazar, magandang umaga. Napakaganda ng mga detalyeng na ibigay mo at pinapakinggan natin dito sa buong lalawin ng plan na napaka-preparado ang Agusan del Sur. In terms of security, ano ang mga security needs sa Agusan del Sur at pagdating sa mga mga atleta, K5 Sandro.
18: In terms naman po no K5 Michael, K5 News FM Philippines, sa peace and order and the security, overall security, mahigpit po yung seguridad dito, most especially sa Makapandong Sports Complex no, o Datu Lipos Makapandong Sports Complex dito sa Prosperidad, Agusan del Sur. Sa atin nga po no, isang media personnel lamang po yung ipinapasok dito sa sports complex per network per station dahil po kinokontrol nila yung crowd. Sa ano naman po, sa mga delegado naman, out of 1,000 delegates from other region po, yung pinapasok lamang yung magpe-perform sa saludo, yung etong 300 na mga delegates, including na po dyan yung athletes, yung mga coaches, chaperones and assistant coach na magtatanghal, yung nagtanghal kahapon sa kanilang saludo performance. Yung pila po kahapon, napakahaba po mula sa etong media center at palibot po yan no nitong oval, track oval sa Datu Lipos no. Napakahaba, umaga pa lang, alas 4 pa lang ng umaga, nakapila na talaga yung mga bisita at yung mga manonood nitong opening ceremony. In terms naman po sa seguridad ng mga atleta natin sa mga billeting areas nila, may mga naka-standby na mga PNP personnel at yung mga force multipliers natin sa bawat region na kung saan sila nagsistay no o nag yung billeting area nila mismo. In fact, sa Davao Region, binisita natin doon no na mahigit 47 kilometers from dito sa Prosperidad, pinuntahan natin yung Bunawan. Mahigit 64 na mga PNP personnel yung nakapalibot mismo sa loob nitong Bunawan National High School at katulad din ito no sa ibang mga region kung saan naka yung mga billeting area nila. Western Visayas, meron ding naka-standby ng mga PNP personnel, yung mga Philippine military natin at iba pa pong mga personnel no, mga security personnel natin na nagme-maintain nitong peace and order and of course yung overall security sa loob mismo at labas nitong sports complex at sa bayan nitong Prosperidad, Agusan del Sur. Fun fact lamang po itong Prosperidad Agusan del Sur, hindi ito siya kumbaga mabibilang no na parang city talaga siya, pero nandito na dito nakalagay itong ating sports complex at iba pa pong mga sporting events. So parang hassle free sa ating mga atleta kasi dito na po yung iba, halos lahat ng mga sporting events, lalo na yung mga athletics tsaka yung mga individual category, dito na po within the vicinity of Prosperidad Agusan del Sur. K5 Michael, K5 News FM Philippines.
12: K5 Sandro, okay, standby Kalibo. Puntahan natin mga kaibigan yung Iloilo. Sir Ray Espia Umalay, Iloilo, baka may katanungan po ang Iloilo.
8: Wala naman kaming masyadong katanungan at nasagot naman ni K5 Sandro yung security at yung schedule of events. Ang binabantayan kasi ng Iloilo ay yung basketball, no? Kung saan nangin kaaway ng Iloilo yung National Capital Region. Pero so far, parang wala pa namang schedule ngayong araw. Maraming salamat, okay. K5 Sandro Salazar, 5:54 in the morning.
12: Dumagite. Alright, so Dumagite.

0: Oras mga kakaypay, alas 5.54 na sa aga, 5.54. 20 oras kagtsimpo na batian ang report sa K-5 Western Visayas sa Palarong Pambansa. Update sa ito sa ding mga K-5 with K-5 Sandro Salazar. Mantayan na lang karundugang ang mga balita, mga kabyanan. Sa pila naton sa ding mga public affairs program, kulabos na kita sa oras. Kitay naman kita buhas ng adlaw. Same time, same station, diri lang sa kampiyon ng estasyon ng K-5 News FM Iloilo. Sa pangalan sang serbisyo publiko, ako naman si K-5 Ray Espeha Umalay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan si Lilo, nagapabilin sa mga tinagang nagsiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K-5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K-5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ko si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. No, nagkita ko makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga puti.

0: labahan.
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplanta na.
2: Ganito ako.
3: Tigasi.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend food supplement for men
3: para sa matinlo na dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
2: happy ka nunay.
3: DTX 500
2: masaligat,
3: epektibo.
2: DTX 500
5: ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat update, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM.
6: K5 News FM Philippines.
7: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo
7: kaga kontrolar
8: sa Imo Blood Sugar.
7: DTX 500.
8: Masalika.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
10: Ang PCO,
7: yung may D3.
10: Mag-abot ka.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
10: Ang PCO,
7: yung may D3.
10: Mag-abot ka.
7: D3 Bio with PCO.
12: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
7: Yung may D3.
10: Mag-abot ka.
7: D3 Bio.
13: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
7: Yung may D3.
10: Mag-abot ka.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na.
7: DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
7: Yan ang panubos ang Imo Blood Sugar.
10: DDX 500.
7: Garantisado.
10: Epektibo.
7: Aramis
10: mo. DDX 500.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
7: Kasi may diabetes ka na.
10: Mag-DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
7: Yan ang panubos
10: ang Imo Blood Sugar.
7: DTX 500.
10: Garantisado.
7: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
7: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty

0: kasi
1: grabe epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
2: My tissue. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman
6: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Mas tatinlo nga tay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
5: Masamig ka bala gina allergy.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
8: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masalikan.
8: DTX 500.
5: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio. Ang D3
8: yung may Physio.
5: Ang Physio
8: yung may D3.
5: D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
5: You my Visio.
8: Ang Visio.
5: You my D3.
8: Mabakas mga butika.
11: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso.
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
13: Ang oras sa Pilipinas, las 6:09 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
13: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Mayo 25, 2026. Mostly cloudy ang kawaan sa syudad. 26 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras.
0: Mga KK5, sarang katababatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
13: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
0: Kag ako naman si KK5, Kim Montaño Caluyo.
13: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang Klinika DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant.
3: The story of the day.
13: Bag-ong kudita sa Senado, ginakasa Senador Sherwin Gatchalian. Ginadosong ebulos kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa balita lokal, palarong pamansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur, nagsugod na.
0: Hubon palayag sang Buena Vista Guimara sa kampiyon sa cultural competition sa Manggahan Festival 2026.
13: Sa balita regional sa Rojas City, Libas Fishing Port kaayuhon, malapit 100 million pesos nga pondo ginpain.
0: Sa K5 Network News, supply sang tubig sa Puerto Princesa, Palawan, ginakulang bangod sa masami nga pag-brownout.
13: Sa balita national impeachment trial, bato kay Vice President Sara Duterte, hindi dapat matrasar sang rigodon sa Senado, suno sa House Prosecution Panel.
0: Department of National Defense Secretary Chodoro nagpanindugan nga sarado ang gobyerno sa pagpatigayon sang peace talks sa mga NPA.
13: Balita international, kasugtanan sa tunga sang Amerika kag Iran may maayo nga resulta.
0: Sa balita sa negosyo, BIR na lapawan ang target tax collection sa unang apat ka bulan sang 2026.
13: Balitang sport sa football, North Korea kampiyon sa Asian Women's Champions League.
0: Sa balita sa showbiz, KC Concepcion naghahanda na sa pagbalik sa showbiz.
13: Sa balitang extra special sa Nigeria, putot nga kandidato sa parlamento gin-disqualify. Ano may height limit? Lasays 14 na sa aga. Sa imo nga pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, Pasay City Branch sa Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City, Miagao Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagao, Kagharo, Iloilo City Branch. Subong adlaw Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Las 9:30 sa aga, sa las 3:30 sa hapon. Sa mga taga Sara, Iloilo, Kansa Northern, Iloilo, sa Quinto Distrito. Ayon nga balita, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. La 6:15 na sa aga, oras sulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, atasin mga blood pressure, magtumar DTX 500, effective!
15: The story of the day.
13: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Mahimo nga hindi pa tapos ang binangigay sa Senado matapos magtuhaw ang isyo na ito'y sa ginapahayag bag-o nga kodita sa liderato sa mataas kapanalgan sang Kongreso kung sa diin ginadoso si Senador Sherwin Tingatsalian nga mahimo magbulos kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sa tunga sa nagapalayon nga tension sa Senado, ginpahayag nandaya Senador Francis Pangilinan kag Senador Panfilo Ping Morena Lacson nga si Gatsalian ang nakita nila nga mahimo hisugtan sang mas madamo nga senador agud liwata bugoson ang Senado. Suno kay Pangilinan, suportado sang solid Block 11 si Gatsalian agud mamuno sa Senado samtang ginpahayag naman ni Lacson nga may ikasarang kay experience ini agud mapabalik ang kredibilidad sang institution matapos ang magkasunod nga kontrobersiya sa nagligad nga inadlaw. Apisar wala sang direkta nga confirmation nga may naghana nga bag-o nga pag-ili sang liderato sa Senado nagagawa nga hindi palubos nga mabakod ang bugos nga majority nga natukod matapos sa mapahalin sa pwesto si Senate President Vicente Castelo Soto III sang Mayo 11. Dasais, just isais na sa aga. Sa mga ginikanan, kabataan nyo parang healthy. Patumara, Mighty C Syrup for Kids. Sa managaydad, isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kag solterito. Lasais, dias isyete sa aga, oras sulong sang Mighty C.
15: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
16: K5 News FM. Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage. Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
13: Sa detalye sang mga balita lokal, Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur, nagbukas na K5 Karen sa report.
17: K5 Magarboso, Madinoagon, kagtuman kapagsik ang opening ceremony sa Palarong Pambansa 2026 nga ginhiwat diri sa Dato Lipos Makapandong Sports Complex nga nahamtang sa Barangay Pakinay Prosperidad Agusan del Sur, Mayo 24.
18: Una nga nagparada ang para games athletes bangod ginahatagan gid sa importansya sa provincial government ang mga atleta nga may special needs bangod ginapakita sa mga ini nga indi upang ang kasablagan sa paglapot sang handom nga mangin atleta. 18 ka rehiyon ang nagparada sa din ila ginpakita ang simbolo, kultura, handom kag disiplina sang tagsa kalugar paagi sa saludo. Antes pa man nagumpisa ang programa, ginpawaw na sang provincial government sang Agusan del Sur ang tanan nga delegasyon kag tumalanaw matapos nagpatigayon sang air exhibition ang Philippine Air Force paagi sa pagsakay sa parachute kag bit-bit ang hayahay sang Pilipinas, banner sang Luzon, Visayas kag Mindanao, subong man ang Agusan del Sur provincial government kag sang Palarong Pambansa. Ginabanta malapit sa 50,000 katawo, lakip na ang mga delegasyon ang nagtambong sa opening ceremony. Nagtambong man sa opening si Special Advisor to the President Antonio Lagdameo kag Department of Education Secretary Sunny Angara, samtang wala naman nakaabot si Presidente Bongbong Marcos.
17: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
0: Sa kaangot nga balita, hindi apektado ang kusogsang delegasyon sa Western Visayas para sa palarong pabansa sa pagsipak sa Negros Island Region kon NIR. Suro pa kay Department of Education kon DepEd Region 6 spokesperson Mr. Hernani Escolar Jr. ginpahayag sini nga hindi ini ang pinakauna nga kahigayunan nga nagseparar ang Bacolod City kag Negros Occidental sa Western Visayas sa palarong pambansa bangod sang tuig 2016 sang nagseparar man ang amo o kon ang amo nga mga syudad kag probinsya sa pagpanalawsaw sang K5 News FM nga bisan pa nga nagseparar sang tuig 2016 sulod sa gihapon sa rank 3 ang Western Visayas samtang wala na naman nadala sa rank 5 ang Negros Island Region sa rinyara sila sa rank 6 suro naman kay Escolar ang pinakababakod nga kasumpong o kontra sang Western Visayas sa kada palarong pambansa amo ang Region 4A o kon Calabarzon kag National Capital Region o kon NCR samtang gidalauman naman sang Region 6 nga liwat nga makuha ang rank 1 sa nasambit nga sporting event.
13: La 6:20 sa aga Philippine Standard Time oras sulong sang D3 Bio. May ginpain nga incentive o kon pondo ang Philippine Sports Commission o kon PSC para sa mga atleta nga makakuha sa nga medalya sa regular sports kag para games sa palarong pamarsa 2026 nga ginahiwat sa Prosperidad Agusan del Sur. Sa video message sa opening ceremony sang palarong pambansa, ginpasiguro ni Presidente Marcos Jr. ang bugos nga suporta sang gobyerno sa mga batang atleta, labi na sa ilang mga paghanas. Inhaylo man sang presidente ang mga atleta nga maghampang hindi lamang para sa medalya kundi isubong man mag-enjoy kaupod sa iban nga mga atleta. Si Presidente Marcos Jr.
19: Ang atletang kalahok ng 2026 palarong pambansa, malugod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bit-bit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan mang kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa.
0: Sa piyak nga bahin, nagpangibabaw ang hubon palayag sang Buena Vista, Guimaras sa limatanan ka mga hubon nga nagpasakop sa cultural competition sa Manggahan Festival 2026 matapos nakuha ang kampyonato kagabi Mayo 24. Dugang pa nga ang nasamit nga competing group ang natigayon nga nakakuha sang cash prize nga valor 1.5 million pesos. Samtang first runner-up naman ang hubon bulantihan sang Jordan, Guimaras nga nakakuha sang 1 million pesos nga premyo. Kag second runner-up ang hubon balsahan sang Sibunag nga nagpauli isang tuwa sa milyon nga cash prize. Sa bahin sang special awards, best in production design ang hubon bulantihan, best in story concept, best in choreography kag best in performance naman ang hubon palayag sang Buena Vista, Guimaras. Samtang best in music naman ang hubon balsahan sang Sibunag. Yara naman sa balor 250,000 pesos ang nabaton nga consolation prize sang hubon panugday kag hubon Sadsaran. Nakabato naman ang lima ka mga participating local government units o kon LGUs sang tig 20 million pesos nga balor sang project para sa ilang mga tagsa ka mga kabanuhanan.
13: La 6:23 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C adlaw-adlaw. Masobra 50 ka mga tangke sang tubig. Ipahamtang sa mga barangay sa sudad sang Iloilo nga maninit na ang supply sang tubig. Jenny Kaoyonan sa report.
0: Nagapadayon sa gihapon ang pagpanghanda sa Iloilo City Government sa posible manginepekto sa padayon ng dry season sa syudada. Sunod kay Engineer Neil Ravena, mayara sang 54 ka static tanks nga naka-standby para sa 25 ka mga barangay ang ginakabig vulnerable kung maglalapagid ang sitwasyon sang water supply. Samtang nag-umpisa na sang tinalikdan ang distribution sang 4,000 kalitro sang tubig sa mga barangay na critical na ang supply matapos mag-install sa mga static tanks. Sa karon duha na kabarangay ang gin-report na critical sa karon duha na kabarangay ang gin-report na critical na ang supply sang tubig amo ang barangay Hinaktakan Lapaz kag Calapan Arevalo kag apat pa ka barangay ang ginapabantayan kag gina-verify sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO nga posible critical na ang supply sang tubig. Ginpasalig man sang syudad nga handa ini magbulig sang water supply sa mga kabarangayan nga apektado sang dry season.
20: Report na gikan sa syudad sang Iloilo ini sa K5 Jenny Kauhunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Sa kaangot nga balita lokal, magapahamtang ang General Services Office kan GSO sang staff sa mga barangay nga ginpahamtangan sang static tanks para sa bulig nga water supply sa mga kabarangayan nga yara na sa critical level ang supply sang tubig. Ini matapos ang pila ka mga reklamo sa barangay Hinaktakan Lapaz nga hindi patas ang pagrasyon sa mga residente sa mga barangay. Suro pa kay Engineer Neil Ravena ang head sang GSO nga magakoordinate sila sa operation center sang syudad kagpahamtangan sang manugbantay ang lugar agod direkta nga makareklamo o mga pumuluyo kung mayara sang hindi patas nga pagdistribute sa ila barangay. Nahibaluan niya isa ang Hinaktakan Lapaz nga yara na sa critical stage. Lakip na ang barangay Calaparan Arevalo. Ginamonitor naman sa karon sang GSO ang siyampa ka mga kabarangayan nga naga-experyensya sang water shortage nga ginalakipan sang Tikod Lapaz, Zamora Milyesa sa City Proper, Veterans Village sa City Proper, Rizal Palapalauno sa City Proper, Navais Manduriaw, Baldosa Lapaz, Molye Loni sa City Proper, Sook Arevalo, kag San Isidro Lapaz.
13: La 6:26 sa aga Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Ginahaylo sang Department of Agriculture Western Visayas ang publiko nga magpakita sang suporta sa local producers pagi sa pagbakal sang ilang produkto. Hangot dari sa idalom sang Regional Development Council number 23 series of 2026 gidamando sa local government units, national government agencies, kag state universities and colleges sa Western Visayas nga require ang caterero kon service provider nga magamit sang locally sourced nga bugas, isda kay iba't pang agricultural products sa government-funded projects. Paagi sini mapataas ang pagkonsumo sa mga produkto nga gintanom sang mga lokal nga manguma kagagin tinguan sang mga mangingisda.
0: Hugot nga girapanindugan ni punong barangay Wenen Tupas ang barangay Natividad Barotac Viejo Iloilo nga diretso niya bilang kapitan kung sino ang iya pasudlon nga benepisyaryo sa presidential scholars nga magabaton sang 20,000 pesos kada isa sa idalom sang bawat barangay ang makikinabang program sang gobyerno. Ini matapos gin question sang isa ka incoming fourth year student sa ila barangay kung nga alunsay pamilya niya ang nakasulod sa nasambit nga programa. Suno sa kapitan, kultura sa mga Pilipino nga kung sino ang nakabulig amo man ang hatagan prioridad nga buligan kag bilang kapitan may diretso siya kung sino ang iya unahon nga pasudlon dugang pa ni Kap Tupas nga kun kapigaduhon ang basihan kinpayag niya nga pigado man ang iya pamilya nga ginpasulod sa scholarship. Nahibaluan niya sa idalom sang bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tagsa ka barangay ang makabaton sang 200,000 pesos konsiriin katunga sini ang pag gamiton para sa pagpatuman sa mga proyekto sa barangay. Kag ang katunga naman ang 100,000 pesos ang gamiton sa lima ka mga barangay scholars nga magabaton sang tig 20,000 pesos sa kada isa.
13: The 6:28 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaking hard labor, nagapulaw magtumar Extend Food Supplement for Men. 12,211 ka violators sang local ordinances sa Western Visayas ang gindakop halin Mayo 1 tubtob Mayo 22, 2026 sa records sang Police Regional Office 6. 2,596 ang violators nga na-monitor nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon kag nagapanigalilyo sa mga pampublikong lugar. 4,431 ang naglapas sa pagsulundan sa dalanon. 803 ka mga minor edad ang naglapas sa curfew for minors. Kag 502 naman ang topless o nag-uubang ang mga tao nga nagalakad sa dalan. Samtang mayer aman sa na-record nga paglapas sa mga ordinansa angot sa illegal structures nga nagasablag sa dalan, video key operations nga naglapaw na sa ginapanugutan nga inoras, paglapas ang basura kag iban pa. Sa among numero 3,282 ka violators ang nagmulta, samtang ginpaandaman kag in-release naman ang 5,925 ka violators base sa local ordinances kag discretion sang implementing authorities. Suno kay PRO 6 Acting Regional Director Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, ang kampanya ang indi gid lamang agud magpatuman sang penalty sa bylaw ini ang para sa pag-promote sang disiplina kag public order.
0: Samtang girakabig naman sang Commission on Audit o CONCOA nga isa ka maatag nga usurpation of authority o kon pagpangagaw sang gahom ang ginhimo sang SK chairperson sang Barangay Rizal Palapala 2 matapos ini gintago ang mga o kon grapaya gintago ang mga pondo kag dokumento nga wala sa iya mandato sa idalom sang AOM number 2025-003 ginbuyagyag sang audit team 04 nga gintago kag inuyatan sang chairperson ang mga unissued nga mga cheque accountable form number 51 o kan official receipts kag mga disbursement vouchers nga mga dokumento nga base sa layi dapat yara sa poder sang SK Treasurer. Sa karon girating waan pa sang K5 News team nga makuha ang pahayag sang nasambit nga SK Chairman kag sang ila punong barangay.
13: Alas 6:31 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio DTX 500 D3 Biocog Mighty C. Sa Mandoriao, nakuhaan sa video sang concerned citizen ang pag-inaway sang mga minor de edad sa dalan sa Barangay Top North Mandoriao alas 5 kahapon sang hapon. Sino kay Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sang Police Station 10, nga ma-involved sa inaway ang mga minor de edad nga base sa ila pagpangusisa, involved man sa iban pang rambol kag ginagamo sa sudad. Samtang may nabunan nga 15 anyos nga si Brent, residente sang Tabuk Subaharo, sa pagpangusisa sang pulis, nag-part-time bilang mascot sa Bantog fast food chain ang biktima kag papauli na kuntani sa ila balay. Duga pa ni Oliveros nga samtang nagatabok ang biktima, ginpalapitan ini sang mga minor edad kag ginhanosan buno. Kuntani sang konsilyo apang nakalikaw. Samtang mayaraan naman sang pila ka tawo sa area ang nagsaway kag nagbulig sa mga biktima kag indala ini sa ospital. Nagpalagyo padulong sa L98 sa distrito Sangaro ang mga minor de edad.
0: Samtang wala gid makaluwas ang 69 anyos nga tigulang nga lalaki matapos na lumos sa dagat nga sakop na sang sitio na Luuyan, Barangay Sapaw, Dumangas. Pasado alas 9 sang aga, Mayo 24, ginkilala ang biktima nga si Mario Arevalo Mendoza sang Barangay Sarage, Pototan, Iloilo. Sa pagpangusisa sang Dumangas PNP, nagpaligo ang biktima upod ang iya pamilya sa nasambit nga lugar. Apang samtang nagatindog ini sa dagat nga tagatuhod ang kadalumon, nakita niya ini sang iya upod nga natumba kag wala na makabutwa. Gilayon ini nga ginbululigan pakadto sa takas kag ginhataga naman sang first aid sa bulig sang Dumanga sa DRRM kag indala naman sa Ramon Doremdes District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival.
13: Las 6:33 sa aga, subong adlaw Lunes, tingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Hindi ka mo magbaka sa ginalibot nga DTX 500 sa kabarangayan kay Peke Ina. I-report sa police or sa DTI.
1: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional. Balitang Regional.
13: Ang balita regional ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Aklan, lalaki nasapuan patay. Leonard Viray sa report.
2: Nakilala na ang lalaki nga nasa puan patay mga alas 4 sang aga sa tong nagligad nga daw sang Sabado sa may pantalan sang Sitio Gisi, Barangay Odjong Altabas, Aklane. Ang biktima, isa ka 40 anyos nga laborer kag residente sang Barangay Tabon, Batan, Aklane nga naklaim na sang iyang pamilya. Base sa investigasyon sang Altabas Municipal Police Station, wala sang foul play sa insidente kag pagkalumos ang gintunaan sang iya kamatayon. Ginabulubanta nga duhan tub-tub tatlo kadlaw na ini nga patay antes ini nga sa puan. Sunod sa asawa sang biktima, uli sila nga nagistoryahan ay sang Mayo 21 sang nagpahayag ang lalaki nga magalangoy siya pauli halin sa Gisi Fishport matapos nga nagkabirya ang iya nga baruto. Sa karon, yara na sa punerarya ang bangkay sang biktima para ipaidalom sa postmortem examination. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko, agalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: Sa dugang balitang regional, Libas Fishing Port, pagakayuhon, 92 million pesos ginalukar nga pondo. K5 Myla Vasquez Fuentes sa K5 News FM Rojas sa report.
21: Naglabot sa 92 million pesos nga pondo ang ginpain para sa redevelopment kag pagpakayo sang Libas Fishing Port. Agod mas mapaayo ang serbisyo kag pasilidad para sa mga nagabaligya kag nagabakal sang isda. Suno ka Mr. Garrett Ansel Baez, ang Fishing Port Administrator, madamo sang kinahanglan nga kayuhon sa fishing port. Agwad mangin mas matinlo kag organisado ang palibot sang pantalan, lakip sa proyekto among pagtukod sang bago nga opisina para sa mga bisita. Agwad mas maayo nga makita kag mamonitor ang trading sang isda sa lugar. Ginpasiguro naman sang administrador nga padayon gihapon ang operasyon kag trading sa fishing port apesar ginatuman ang construction. Bangod wala sang relocation site para sa mga mangingisda kag negosyante. Sunotri, amat-amat lamang ang pagpatigayon sang construction agad hindi maapektuhan ang ilang pangabuyanan. Ginpayag man ni Baez nga nasugura na ang pagpakayo kag ginalauman nga matapos inisubong nga tuig. Isa sa mga tinutuyo sang redevelopment nga mangin tourist attraction man ang Libas Fishing Port para sa mga dumuloong nagabisita sa lugar. Kabahin man sang proyekto ang pagpatukod sang water system plant nga magasala sa mga higo kag basura ilabi na sa flushing system agad mapabilin nga limpyo kag maayo ang sanitasyon sa fishing port.
22: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
13: La 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, supply sang tubig sa Puerto Princesa, Palawan, naglinit bangod sa masami nga brownout. Grace Ann Belostrino sa report.
23: Apektado ngayon ang mahina hanggang pansamantalang pagkawala ng supply ng tubig ang ilang kabahayan sa Puerto Princesa kasunod ng sunod-sunod na power interruption na nararanasan sa lungsod nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa Puerto Princesa City Water District, mas nakaasa ngayon ang malaking bahagi ng water supply sa Muntibli River at groundwater sources dahil sa mababang level ng tubig mula sa mga gravity source dahil gumagamit ng electrically operated pumps at deep wells ang mga ito. Agad ding naaapektuhan ang produksyon ng tubig tuwing nawawala ng kuryente. Kabilang din sa nakikitang dahilan ng pagkaantala sa supply ang delay sa paglipat ng operasyon mula sa linya ng Paleco patungo sa genset ng ilang pumping stations, partikular sa Muntibli Sources. Nagiging sanhi ito ng pansamantalang paghinto ng operasyon at kakulangan sa pressure na kailangan upang maituloy ang normal na distribusyon ng tubig sa mga consumer. Sa ilang pagkakataon, halos nauubos umano ang laman ng transmission lines dahil sa sunod-sunod na brownout. Pinapayuhan naman ng Puerto Princesa City Water District ang publiko na mag-ipon ng sapat na supply ng tubig at gamitin ito ng matipid habang nagpapatuloy ang problema sa supply ng kuryente. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: Sa dugang K5 Network News, Aboitiz Power nagpain sang 2 million pesos nga bulig pinansyal para sa 200 tanan ka mga engineering students sa Bataan. Eileen Cuevas Sanchez sa report.
6: Nagkaloob ang Aboitiz Power sa pamamagitan ng GNPD at GMEC ng 2 milyong tulong pinansyal para sa 200 engineering students sa lalawigan ng Bataan. Ang mga benepisyaryo ay kasalukuyan nag-aaral sa Bataan Peninsula State University sa ilalim ng programang Scholar ng Bataan ng pamahalaang panlalawigan. Ang pondong ito ay bahagi ng mas malaking 10 milyong pangako ng Aboitiz Power na inilunsad noong nakaraang taon. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ang kumpanya ng 2 milyon kada taon sa loob ng 5 taon upang patuloy na masuportahan ang pag-aaral ng mga piling scholar. Formal na tinanggap nila Governor Joet Garcia at Vice Governor Chris Garcia ang simbolikong cheque mula kay Andrea Madrid, Vice President for Corporate Services ng GMEC-GNPD. Ayon kay Madrid, hindi lamang tungkol sa produksyon ng enerhiya ang layunin ng kanilang pakikipagtulungan sa Bataan, kundi maging ang pagtulong sa pag-abot ng mga pangarap ng mga kabataan. Samantala, pinasalamatan naman ni Governor Garcia ang kumpanya at sinabing malaking tulong ito sa layunin ng lalawigan na mabigyan ng dekalidad at mas inklusibong edukasyon ang mga kabataan sa Bataan. Inaasahang makatutulong ang programang ito upang mabawasan ang pinansyal na alalahanin ng mga mag-aaral at mabigyan sila ng pagkakataong mas mapagtuunan ang kanilang pag-aaral at paghahanda para sa kanilang magiging propesyon. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
9: Balitang National.
13: La 6:40 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sa ang mga balita national. Ang balita ay ginatulong sa The Power Trio, GTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C. Hindi dapat nga matrasar o kon mapiktuan sa anuman nga pagbalasa sa liderato sang Senado ang nagapadayon nga proseso sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Sino kay Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong taghambal sang House Prosecution Panel nga ang luya gilamang nila among ma-present sang bugos kag wala sang pagkatrasar ang maebidensya kag testigo sa atubang sang Senate Impeachment Court. Patag ni Adyong, kinamatarong sang pumuluyo nga mahibaloan ang maebidensya kag kinamatarong man sang Vice Presidente nga indi matrasar ang trial.
0: Samtang liwat nga nagpaningdugan si Department of National Defense sa kon DND Secretary Gilberto kon Gilberto Teodoro Jr. nga hindi nabukas ang gobyerno sa pakiginon-anon o kon peace talk sa mga miyembro sang New People's Army o kon NPA. Ginihimo ni Secretary Teodoro ang pahayag samtang nagapakigpulong siya kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag sa iban pa nga mga opisyales sang sangsyonad sang Bacolod. Ginatag niya nga target sang gobyerno nga mauntat ang tanan nga mga armado nga rebelde. Apanggin pa siguro man sini nga ginabaton sang gobyerno ang mga rebelde nga nagabalik sang sabak sang gobyerno.
13: Alas 6:42 sa aga, oras sulong sang Mighty C. Pasado na sa House Committee on Government Enterprises ang House Bill number 207 ang hagna nga nagapanubo sa optional retirement age sang government workers lakip ang mga manunudlo sa pampublikong eskwelahan sa 56 anyos halin sa 60. Sino kay House Deputy Minority Leader kag ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, co-author sa hagna, nga isa ka importante nga tikang ang pag-approve sang committee sa hagna padulong sa mas makatawo nga retirement policy para sa mga manunudlo kag empleyado sang gobyerno nga ginhinguyang ang ila kabuhi sa serbisyo publiko. Naghatag man sino kay Tino sang kahigayunan ang hagna para sa pag-retire sa edad nga 56 matapos ang sobrang kakapoy o kon burnout nga tugas sa mabugat nga trabaho. Ginpamilit sang opisyal nga ang hagna ang sabat sa madugay nang ginahinyo sang mga manunudlo.
0: Sa dugang balita nasyonal, gindoso ni Nueva Vizcaya Representative Timothy Joseph Cayton ang House Bill 9331 o kunangagna nga hatagan sang dugang nga suporta ang mga empleyado sang gobyerno sa tungas ang padayon nga pagtaas ang presyo sang pagkaon, pamasahe, kuryente, gasolina, bulong kag iban pa nga nagapanguna nga mga kinahanglanon. Target sang hagda nga amyendahan ang Personal Economic Relief Allowance o kon pera sa mga empleyado sang gobyerno o kon mga government employees kag taason ini sa 9,000 pesos kada bulan gikan sa karon nga yara sa 2,000 pesos. Sakop sang hagna ang mga regular, casual, contractual, appointive kag elective government employees nga yara sa idalom sang Compensation and Position Classification Act. Suropa kay kayton nga dapat mapabaskog pa ang suporta para sa mga manunudlo, nurse, mga kapulisan, soldado, empleyado sang LGU kag iban pa nga padayon nga nagaserbisyo sa publiko sa piyak sang nagadako nga galastuhan sa matag-adlaw nga tanan.
13: La 6:44 sa aga, natrangkaso ka magtumar sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch, Subong Adlaw. Buwas, Martes, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog. Kada Martes kagada Biyernes, samtang sa Mayagaw Branch ang free consultation kada Domingo. Sa Pasig Branch, kada Huwebes. La 6:44 sa aga. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
13: Ang balita sa luwasang pungsod, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagkutoy-kutoy ang tiyan mo, magtumar sang Clinica Spore Biotics Effective. Sa Amerika, inpabugal ni US President Donald John Trump nga nakaangko na sang mas masangkad nga kasugtanan sa tunga nila sang pungsod Iran. Dugang pa ni Trump nga magluwas sa mas dalako nga kasugtanan, mahimo naman nga mabuksan ang Strait of Hormuz. Hiwato na lamang ang pag-finalize o kung paghitso sang kasugtanan sa tunga sang Amerika kay Islamic Republic of Iran. Kaupod ang pila ka mga pungsod na istorya ni Trump sa telepono, ang pila ka grupo sang Gulf Regional Leaders. Lakip na ang nagikan sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan kag Bahrain, agud talakayon ang negosasyon sa Iran.
0: Sa dugang balita sa luwasang pungsod, ginpasiguro ni Russian President Vladimir Putin nga magatimalo siya matapos ginaligar ginatake sang Ukraine ang dorm sa mga estudyante. Naglabot sa 18 ka mga tao ang napatay, kag 42 naman ang napilasan sa pag-atake sa Starobelsk sa rehiyon sang Luhansk. Apang ginpayag naman sang Ukraine military nga ilagin target sa airstrike amo ang Rubicon drone military unit nga nahamtang sa Starobelsk. Angot siya ni ginpatag naman ni Putin nga wala sang anuman nga mga military facilities sa lugar kung siya rin natabo ang airstrikes. Bangod siya ni, ginapreparar na sang Russian president ang iya mga soldado para sa ila nga pagtimalos.
13: Para nga mapagsika, Sir Alex Sasabo, Ma'am Florenda Sasabo, dira sa Gibungan Miagaw, Sir Tots Montañez Ferrer sa Misi, Lambunaw, Ma'am Anali Salvadico Silorio, Sir Eden sa Distrito Sang Arevalo, Ma'am Unifreda Sarmiento, Agosto 5 dira sa Kuwait, Ma'am Marlene Antiquera, Ma'am Ebsol Tixa Sara, Ma'am Rose Cabangalimbagi, dira sa Rose Calanan sa Guasang Centennial Townhomes, Manong Boy Berhamin, Ma'am Rosemarie Agramon sa Banate, kay Sir Darwin Aranya, Ma'am Arlene Aranya Clarito sa Dilarama City proper, Ma'am Antonina Manaay, Sir Ricky Manaay sa Digol Tribunal, Ma'am Erlina Goles, Sir Bimbo Ilumba, kay Ma'am Ningning Ilumba, Pamilya Calvosa Maribuyong Duanyas, tumarka mo adlaw-adlaw, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, effective, wala sang side effects.
5: DTX 500 Morning Newscast.
8: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
13: Ang business news kinatulong sang DTX Premium Coffee. Nalapawan sang Bureau of Internal Revenue o BIR ang target collection sa unang apat ka bulan sang karon nga tuig. Base sa official reports ang agency, naglabot sa 1.155 trillion pesos ang nakolekta nga buwis. Pamalin sa Enero, Tubtub, Abril, Subong at Tuig, mas mataas ini sang 9.6 billion pesos ipaanggit sa target collection sang agency sa mga period. Inikabahin sang modernization efforts sang gobyerno kagasang bukas nga pagpangolekta sang buwis sa bugos nga pungsod. sa reference rate 197 pesos and 97 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 94 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 88 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 71 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 61 centavos ang United States dollar, 71 pesos and 68 centavos ang euro, 82 pesos and 91 centavos ang British pound, 44 pesos and 7 centavos ang Australian dollar, 44 pesos and 60 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 18 centavos ang Singaporean dollar, 78 pesos and 54 centavos ang Swiss franc, 15 pesos and 52 centavos ang Malaysian ringgit, 21 pesos and 31 centavos ang Israeli new shekel, 36 pesos and 17 centavos ang New Zealand dollar, kag 16 pesos and 43 centavos ang Saudi Arabian rial. La 6:49 sa aga, MyTC Morning, Sir Robert Ligaspe, Sir Gene Seaman, Ma'am Apple Kamari Seaman, Sir Danny Jomedes Agbalo sa New York, USA, Sir George Ocampo and family sa Ana Rosa Subdivision sa Mandurriao, Sir Rinante Palek, kay Ma'am Mary Jane Fernandez Alvarado sa Palomo Eatery. Kag sa Kaulikan Garahe, gapamati sila. Ma'am Rosemary Agramon, Coach Kenneth Gangoy, Sir Tab Diaz, Papa Teten sa Blugon, Pasig City, Ken Shine Llorca, sa Balantang Haro, kag mga tricycle driver dira. Kumarka mo D3 Bayo, ha? Pamilya Llorca, Pilio, sa Villa Solidad, Subdivision Balantang Haro. DTX 500.
0: Kag sa ato naman balita sa showbiz, Casey Concepcion naghahanda na sa pagbalik sa entertainment industry. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
4: Nagpakita liwat sa entertainment press si Casey Concepcion sa birthday party ni June Lanin sa Miyerkules, Mayo 20, 2026. Naginiwat sa 5 private dining sa Green Hills, San Juan City. Ginako ni Casey na gusto niya magbalik sa industriya, gani seryoso na siya subong sa iya pag-ehersisyo, agad mabalik ang iya anay screen look. Sa karon, wala pa siya naghatag sa kompletong detalye ang sa iya comeback. Ginapahayag mo niya ang mayara na siya sa mga meeting na ginatambungan para sa posible nga mga proyekto.
9: Ini nga balita, ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: Gusto mo nga mag-ayos sa trangkaso, mag D3 Bio! Ang balita sa hinampang ginatulong sa Klinika Spore Biotics sa football. Champion ang North Korea sa Asian Women's Championship League kontra sa Japan sa scoring 1-0. Ang North Korea ang unang sports team na nagbisita sa South Korea sa sulod sang 8 ka tuig. Napasulod ni Kim Yong-yong ang goal, ang bola antes natapos ang first half sa hampang na giniwat sa Suwon City, South Korea. Ang women's football ginakabig nga isa sa pinakamabaskog ng international sports sa North Korea. Kamasami sila nagapasakop sa competition sa Asia kag iban pa nga mga pungsod. Bangod sa kampiyonato, maghahampang ang North Korea sa FIFA Women's Champions Cup sa South America. La 6:52 sa aga, MyTC Morning, Tots Montañez Ferrer, Kaiser Steven Gerardino, Sir Superman, Sir Bamboo Durem Desnava, magpangapena ha, DTX Coffee Mix. Ang balitang extra special ginadulong sa Klinika Spore Biotics kag DTX 500. MyTC Morning, SB member Bebot Bunyi Baez and the team sa Iskof Dingle kay Nonoy Cardo. Arlan Baez Jr. Noy! Hay nano na! Anong boy beramin, titambing Baez kabasa? Pangapin ha, DTX Premium Coffee. Sa balitang extra special sa Nigeria, gingamit ni Mahmoud Sadis Buba. Mahmoud Sadis Buba ang iya sitwasyon nga dwarfism. Agod dayaan ang iaidad kaya nagpapili bilang miyembro sang parlamento sang Nigeria sa pagambang nga 30 anyos ng iaidad. Nakilala si Mahmoud Sadis Buba matapos ginpagwa ang All Progressive Congress APC Party ay video sa screening para manging katapos ang House of Representatives kung saan nangin viral siya bangon sa iyang sitwasyon. Subong man, ang gulpya dan iyang pagbantog ang naliman nga nagbaliskad kag nangin nationwide scandal. Ini matapos ginpayag niya sa screening video na nakakuha siya sang Senior Secondary School Certificate kag nagtrabaho bilang driver kag bangod sa iya ginaangkon nga dwarfism. Pagkaputot bala, wala na siya nagdako bisa nagkaedad na siya sang 30 anyos. Apang bangod nangin online sensation, nangin topic siya sa mga balita, kag nakalkalan ang matudiyang birth date kung saliin na tukiban nga 16 years old pa lamang siya, baliskan sa iya claim nga 30 anyos na. Ay bagani nagpolitiko, buti gondo na. La 6:54 sa aga, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. La 6:54 sa aga, Philippine Standard Time. Kami ang inyo, mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
0: Kag ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo.
13: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo,
10: K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
14: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
24: Kaspa dala. Das may pabutangan mo lang. Kaspa.
14: A masking disease na.
24: Mga kuko nga, hindi maayong kapinas.
14: Patuloy lang.
25: Nail fungi.
14: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
11: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
26: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
24: Mabakal sa mga butika. Hamot ang bulak.
14: Yes.
24: Duksan. Ha?
14: Bulaklak, ang bulaklak.
28: Sa buhay ay kailangan.
14: Bubuka ang bulaklak.
24: So sa ang bulaklak.
14: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
29: Subong wala mahadlok ang tawo sang kana sang COVID.
14: Especially kabalos la di Trebayo.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
16: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
14: Mm.
16: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
28: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
16: Kuno mi gid jang D3 Bio no pilas-pilas ka.
14: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
16: Bago nang discuss ka kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat. Niya sa Webis lako makatok kay pamunyag pa ko. Mga flowers.
28: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers.
16: Ginapangipo.
28: Ginahipo.

0: Ambisio. Ambisio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalina.

0: Biyernes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akon trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akon kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na
6: problema gid ako sa akon body odor.
7: Buya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong
7: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
8: DTX 500.
1: Masaligan.
8: Epektibo.
1: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Masaligan.
8: Epektibo.
1: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
1: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
1: D3 Bio.
14: Ako si Karen. Kadamo itsang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
1: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
1: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mahigo ko bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
1: Masamit ka bala gina allergy?
8: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
8: Ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
1: Nga sa masami,
8: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500!
1: Masalika DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix,
1: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix,
1: mga butika.
8: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
17: Sang una yan iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, tag 1 capsule 310 after 1 week nanamigid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C,
1: mabasang abutika.
8: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation, wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C,
1: mabasang abutika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
19: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Dortes!
23: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
24: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
24: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino nga tayo.
23: Happy kanunay.
24: DTX 500
23: masaligat
24: epektibo.
23: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Ikaw ba na
23: ang may diabetes?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
24: kag kontrolar
23: sang imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Masalika
24: epektibo.
23: DTX 500.
1: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio
1: yung may BCO.
23: Ang BCO
1: yung may D3.
23: Mga butika.
1: D3 Bio.
17: Ako si Lito.
2: ito. Isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
20: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
3: D3 Bio.
22: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
25: My family history ba na kamuusong diabetes?
26: Mag TDX 500 ka.
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag TDX 500 ka na.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
25: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
26: TDX 500.
25: Garantisado.
26: Epektibo.
25: Aramis
26: mo. TDX 500.
25: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
26: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
25: Masami nagapangihi.
26: Masami inauhaw.
25: Kasi may diabetes ka na.
26: Mag DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
25: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Garantisado.
26: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
3: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kida nga akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
4: mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
29: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
30: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
31: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
32: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May kumso!
34: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
35: Ang oras sa Pilipinas, las 7 sa aga. Oras ginatulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
36: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
37: Forum de los Pueblos. Forum de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Forum de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
38: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
39: Foro de los Pueblos.
38: Foro de los Pueblos.
35: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Lunes, May 25, 2026. Mostly cloudy ang kahawaan dari sa siyudad sang Iloilo. 28 degrees Celsius ang temperature. Dira sa kauman sa Kabanuhanan, kumusta? Magal umon man. Kagabi, nagtupa ang mabasgog nga ulan dari sa siyudad sang Iloilo na nagpabugnaw sang palibot. Nagpanalingsing naman ang mga hilamon. Bangod sang pag-ulan sa probinsya sang Iloilo, may pag-ulan man. Salamat kin Lord sang ulan. Naghatag kita katawuran sa mga sukita, nagapamapdi sa radyo, nagalanto sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ginaabi-abi namon kamo, Mighty C Morning! Ini ang Foro de los Pueblos!
0: Foro de los Pueblos!
35: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan, ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Publiko ginapahalong batok sa pagdamo sang kaso sang dengue fever sa probinsya sang Iloilo. Hindi lang sa probinsya sang Iloilo, kundi bugos nga Pilipinas. Publiko ginapahalong man kag ginapapangaman sa danger level heat index nga gina-forecast nga mabatsagan subong adlaw diri sa Iloilo kag iban pa nga parte sang Panay bangod sang sobrang nga kainit sa panahon hasta bus. Update sa nagasugod ng Palarong Pamansa 2026 sa Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur may yara ini sang 13 ka mga banwa kay isa ka sulod ang iyang kapital among prosperidad. Pero ang pinakadako niya ang siyudad niya ginatawag ini sang Bayugan City, Agusan del Sur.
0: Foro de los Pueblos.
35: Sa diin may 750,000 ka population and mayara sang isa sa pinakadako nga banwa sa Pilipinas, ikaapat sa pinakadako nga banwa sa Pilipinas nga among banwa sang La Paz nga mayara sang 1,481.12 square kilometers nga kalaparon.
0: Foro de los Pueblos.
35: Ang Agusan del Sur ginapamunuan ni Governor Santiago Barriga Cane Jr. nga nangin Vice Governor man sa among provinces from 2007 until 2016.
0: Foro de los Pueblos.
35: Ang inampang ang programa, opening ceremony kahapon, pero may mga abansin ang hinampang. Sang Sabado, naghampang na ang Western Visayas Regional Athletic Association meet football secondary boys represented by Santa Barbara kag may ginkuha silang isa lang gid ka player sa Sang Barotac Nuevo nagdaog kontra sa Zamboanga Peninsula Sports Association. Subong aga balantayan ining Western Visayas Basketball Boys Secondary Team. Sa diin ginatiglawas ini sang St. Robert's College diri lang gini sa kilid man sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa may daan nga DePaul College bla sa una Ma'am Laura.
0: Foro de los Pueblos.
35: Magikasumpong nila ang Bicol Region Athletic Association. Ginabantayan diri nga player sa Western Visayas Basketball Boys Secondary si Luke Rose. Si Luke Rose ang muna ang ace point guard nga taga Leso Aklan pero diri na nag-eskwela sa St. Robert's College.
0: Foro de los Pueblos.
35: Apod man kay Rio Jan Doronila nga may ning ilang team captain taga Ahoy kag ang ilang pick halin sa Dumangas Iloilo nga si Jeff Duot.
0: Foro de los
35: Pueblos. La 7:23 na sa agas sa Pilipinas gina-forecast ang pag-asa nga mabatsagan sa siyudad sang Iloilo kag Dumangas ang danger level heat index sa subong nga adlaw hasta buwas. Duha ka magkasunod nga adlaw. Subong adlaw May 25 magalabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa siyudad sang Iloilo kag 43 degrees Celsius sa Dumangas. Buwas Martes May 26 mabatsagan diri sa siyudad sang Iloilo 45 degrees Celsius nga heat index kag 44 degrees Celsius naman sa Dumangas, Iloilo. Makabing nga danger level kung ang heat index halin sa 42 degrees Celsius, tub-tub, 51 degrees Celsius. Panugyan sa health official sa publiko, magdoble halong kung magwa sa balay, pagi sa pagdala sang payong o kung gamit nga makaprotect sa imo sa tuman nga init sang tempo, kag mag-inom gid sa madamo, bastante nga tubig, agoy malikawan ng heat-related illnesses. Samtang kaangot sini, ang publiko ginapahalong man. Kayman ang kaso sang dengue nagkataas man. Sa probinsya sang Iloilo naglabot na sa 604 ang kaso, sa diin duha ang patay. sa data sang Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit halin Enero 4 tubtob Mayo 16. Ang Kabatuan may 72 ka mga kaso, ang meaning may pinakadamo, kinasundan sa Kalinog nga may 59, 28 ka kaso halin sa Dumangas, 25 sa Oton, 24 sa Haniway, kag 23 sa Sudad sang Pasay. May 22 ka mga kaso sa Maasin, 20 sa Lambunaw, kag Miyagaw, kag 19 naman sa Ahuy. May napatay halin sa Ahuy kag sa Dingli, Iloilo. La 7:25 sa aga si Pasay City Mayor Stephen Andador Palmares kag ang sports coordinator nga si Mr. Randy Palomaria and team dito subong sa Agusan del Sur. And si Mayor Stephen Palmares naging kabayan sa Western Visayas Delegation. Because ang Pasay City magabid, Ma'am Laura, Sir Danny Agpalo, Sir Danny Labrador, para sa pag-host sang palarong pambansa. Daligato ang tuwikin ni Luzon Area, Ilocos Norte, subong Mindanao naman, Agusan del Sur. So ang 2027 palarong pambansa, may NCR pagli nga venue. Pero ang 2028, target ni Mayor Stephen Palmares before sa mag-exit sa iya last term as mayor sa June of 2028, makahost ang sudad sang Pasay, kagkabigo ng Pasay, nga sports capital of Western Visayas of Panay area. Perde, paya sudad kay Iloilo. Man puro politika lang. Kahit na tinalangong Iloilo City. Kadawan tinyo ni Stephen. Kadawan tinyo ni Nonoy Eliser. Kadawan kamo ni Toto Jessery sa Pasay. Di ko niyang sports tourism, tanong nga tao, Tuyas Pasay, Boy Scout, Tuyas Pasay. Konserto, Tuyaman sa Pasay. Ang regional meet sa Pasay. Naliga to, may college and universities association. Western Visayas man to, sa Pasay man. Te, Iloilo City, tanahay. Why, tinyo kadaya, mahuya. Ngang mga opisyal sang Pasay, may vision, visionary. Ah, kaya hindi nga puro politika. Manggahugpong tanay ang mga konsyal ka Pasay. Yat na sa Iloilo City, gabantay lang magtaka sa latikab. Basta kontra gani, pangitaan, gid ka sala. Te, kuninuyaan ka mo. Amo ina, si Mayor Stephen Palmares sa Kalabot at sa Agusan del Sur. Te, sino ang nagtiglawas sa lindis sa probinsya sa Iloilo? Halin sa syudad? Waay! Amo na bala kun ang ikaw yung may gugma sa ibong trabaho, ha? Hindi ka lang nga pencil pusher ka. Magabang nga pencil pusher. Halapong ko kala na sa imo nga opisina. Kag magulat lang ko na nung report na mga sol-sol. Mga sol-sol sa mga sol-soltant mo, bla? Kikita nyo mga bahasa sa sa Iloilo na disponiran. Wala! Sa Bailo nga magwa ang tubig. Galing sa baha na sa Mahilan doon eh. Kay guba ang motor sa ilang nga pumping station. Ginsuyo pa isang tubig pasulod. Hindi mo kita ng ating adlaw ga baha. Tiyan mo na mga spirito sa sports per day kid Professor Luis Aldibar. Ya Iloilo City. Per day na sa Pasay. Ti amon tamon, papinapin tamon ka taga Duñas ni Pac Lowe. Kaya tiya Pasay, tupad na lang Duñas mo. Sports capital tanay Pasay mo. Sa una ano yung blind Pasay, blau? Ya Pasay, component city. Pag gintingwaan ni Monfort, gintingwaan ni Lisura, gintingwaan ni Palmares nga, mangin component city, tido karoon ba? Ano na imo? Kag may sterling leadership ni Mayor Stephen Palmares, Vice Mayor Elizer Chavez, sa mga konsyal nila, hindi mga bingit, hindi mga maysa. Dari sa sulat sa Iloilo, ala, bantayan lang ang minority. Babagati, ginapinan mo si Mabilogaw, ginapinan mo si Barundao, wala takong gapin. Ang atole for the greater good, bla. Ililang, wala ka mo mag-abot ng eleksyon, pero dapat gahugpong ka mo sa mga kausa para sa kayuan sa siyudad sa Iloilo. Ang mga cover gym ninyo, dari kung may mga PBLD, Premier Volleyball League, mga basketball, perte man kamahal. Hindi ni marigilo sa siyudad sa Iloilo. Wala ka mo nag-envision sininga magpatindog sang taga 20,000 seater, balanga arena, balanga T-sports tourism ni mo. Ma-promote mo ng imo nga turismo, ma-promote mo pang lugar mo.
36: Foro de los
35: Pueblos. La 7:28 sa aga, magabalik ang Foro de los Pueblos.
36: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. championing the lives of the Filipino.
1: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max 4 Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
5: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman
7: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
6: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mahigro bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
6: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: DTX 500.
36: D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: With Vizio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
6: D3 Bio,
9: ang D3,
6: yung may Vizio,
9: ang Vizio,
6: yung may D3,
9: D3 Bio.
36: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
35: Oras, alas 7:33 sa aga, oras kinadulong song, The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
10: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM
36: Philippines.
10: K5 News FM. Palarong pambansa. Scores update.
35: Padayon diri sa Foro de los Pueblos. Sa karon ka pamati ka mo sa update sa high school basketball boys. Sa diin naghampang subong ang Western Visayas Regional Athletic Association meet nga ginatiglawas ang St. Robert's College Iloilo kontra sa Bicol Region team. Ang score subong 24-21 abanse ang Western Visayas sang tatlo. Ginabantayan rin nga mga player sang Western Visayas meaning si John Elijah Luke Rose nga nangin finals MVP. Kag-mythical team selection sa palarong pamansa silver medalist campaign nila last year sa Ilocos. Kag-ining shooter nga subong araw-subong sa
11: Batangilas, ining si Kyle Niño Sardon. Si Kyle Niño Sardon, ginkilala nga season MVP, kag medical team selection, grabe itong talaga, saksang yung 3-point shots. Sampang sang Batang Gilas team kontra sa UP Fighting Maroons. Justin Rafael Cargo, anay MVP man, kag Tyler Gion. Si Tyler Gion, sa high school, sa elementary ni San last year. Ang St. Robert's team last year, nakalabot man sa regional meet o sa napalarong pa man sa nakampang man sila, I think daw na nakasulong man sila sa finals. Basta si Tyler Gion, stand out niya sa elementary boys. Ang ibang pagiging niya mga players ang Western Visayas, puro gini mga taga-Iloilo. Misan Oñate, Paul Jovan Santome, John Ray Alarcon. Ang ilang team captain, Rio Jan Doronila. Rio Jan Doronila, nga taga-Ahoy Iloilo. Skilds Nicolai Gadong, Lionel Ace Maestral, Patrick Pacheco, Christian Di Maisip, Sebastian Hoxing, Jude Raven Nerio, kagang ilang pick halin sa Dumangas, nga si Jeff Duot. Sa karon ang score 25-23, ang makita niyo sa bong sa inyong screen, hataga na to ni Sanya Itilpangod, nagtira ang Western Visayas, wala, nakuha sa ang Bicol Region team. Ang Bicol Region nagtira sa 3, ang regional ang Region 5 sulod. Ang score sa bong Bansina 26-25, Bansa isa ang Region 5. Ang bula sa bong Arakay Luke Rose. Ang mga player sa bong sang Western Visayas puro naka si Mikalbo. Halin balis last year, ang ilasin nga daw unity nila ni nga nagpakalbo sila tan. Luke Rose, nag-dribble. Luke Rose, kinpasa sa jersey number 29. Nagtira, wala! Rebound, Western Visayas. Na-recover, Doronila. Ginpasa sa numero 3, nag-aboy sang 3, wala! Rebound sang Bicol Region. Hold on ha, sa mga nagpamati dar, kamo sa radyo nyo, kapang laba ka mo, himuan nyo ning kalingawan. Bicol Region sa may 3 points area. Numero 3 ang Bicol Region, nag-atake, na-depensahan, nag-aboy sang 3, wala! Rebound! Luke Rose, jersey number 24. Madasig gagin pasang bola sa iyong teammate na agaw. Na agaw sa Bicol Region. Jersey number 28. Ara sa may ilang court. Nag-purma nga mga boy 3. Wala. Na-recover sa Western Visayas. Sa jersey, si Doronila nag-lay up. Wala. Rebound for the second try. Wala. Gyapon. Maalat para sa regional, sa Region 6. Subong 26-25. Ang pangasubong ara sa Agusan del Sur Cover Gym. Nagtira ang taga regional taga Region 5 wala napayungan sang taga Western Visayas. Luke Rose, Luke Rose nagadibol. Jersey number 24. Ay nini si Luke Rose line ni o do second kanila nga point guard ni. Okay. 28-26 bagula naka-score ang Region 6. Sanbay kamo kay may update kita dugay-dugay upon sa iba naton nga mga sister station. Ang bula subong sa jersey number 24 sang Region 5 nagtira pa pertik kalayo. Ang uy gamay lang mabuyan. Ara ang second point guard ni coach Jan Cuangco. Ang Western Visayas team ginauyatan ni coach Jan Cuangco, multi-titled champion na coach. Nagtira ang taga Western Visayas away. Naway sila ga-penetrate ta Sir Paul, no? Okay, gan ka mo kuno ni Coach Paul Dihada, sa ni Coach Pedro Bilyones mo. Activate na kun si Pedro kag si Paul mo. Oh, ang naga may offensive foul, 28-26, abansi isa, abansi dua ang Western Visayas. Makita mo subong gidawin na kwan, do gina test drive ko sa salakya pa ni Coach sa Jan Cuangco. Kag daway napakita gid ang iyang mga key players subong daw natagan niya break ang mga second stringers niya. Ara bula sa Western Visayas aliop. Why tamay ka disgruntled ang ila sa mga offense, magamoni kontra niya mga NCR gani mga Davao, laban-laban na balbal naman kamo. Basi kon kwan lang to bala, basi kon nagdigat tuig blasti, basi to na nakwan nan to nalagpatan na to nga nakasulod kamo sa finals. Kag pinanumba nyo to mga taga Pampanga to, aring bula. Luke Rose na nagbalik na sa pagampang, nagtira, wala. And ball possession magapabilin sa Western Visayas. Ang score subang 28-26. Ginpapongko tong jersey. 24 nga point guards ang Western Visayas. Hala, sagad lang kahaboy nga boy sa gwa. Ang bola subang inbound. Ara sa Western Visayas. Sa may 3 points area. Puro kalboy ni sila. Jersey number 16. Nagadribble. Ginadupahan sang jersey number 17 sang Bicol. Nagtira. Wala kabo. Nakuha sang Region 5 ang bola. Region 5, nagadribble, ginadepensahan, agaw! Na-recover sang taga-Bicol. Nag-pasa si Dalom, balik sa may top of the key, nag-aboy, sulod! Sulod! 3-point shot para sa Region 5, ang score subong 28-29. Abansi, isa, ang Bicol Region. Harap ang kamuda, harap ang mao! Eh, sa jaon taniwa. Ang hampang subong Western Visayas kontra Bicol Region sa high school basketball boys sa St. Robert's College. Jersey number 18 sa Western Visayas. Ginabantayan. Nag-atake. Sulod! Ayas ini nga layup. Wala nga kamot. Ang scores bong 30-29. Close game ini. At least may kuwan bla, may thrill ng pang. No? Aribula sa may sang Region 5. Ang nadipinsaan. Ginputos sang duwa ka depensa sa Western Visayas. Pero magapabili ng bola sa regional sa Bicol Region. Ang score subang 30-29. Anong imong bet nga madaog? Bicol Region or Western Visayas? Mamakatiga, pamangkot ka sang obvious. Diba si kun ikaw team mo taga Region 5 ka? Ang score subang 30-29. Nami pamatian na ho. Mambet, salamat kin. Mambet, samtang ka pamati ka muda. Magpangapay ka mo DTX Coffee Mix.
12: Foro de los Puebloss.
11: La 7:41 sa aga, nag-timeout subong ang Western Visayas team. Ang regional or ang palarong paman sa update, Ma'am Ebs Hisuan, kagsubuman sa kay Jevoy Dalupines. Katunog sa radyo niya sa Barangay Aglalana, Dumaro Capiz, Remia Panes, Elsa Dimafilis Arnais, May TC Morning Ma'am, kay Ma'am Rosemary Agramon. Para mapukaw man ang nagakatulog na politisan. Batian ko na munted kada adlaw ang imuugtas pangakig. Wai takon ko ugtas ah. Kung magugtas ko, perdi takon. Kung isa ka taas, singog ko because sometimes I have to raise my voice to raise a point. Pero taloy wai takon ko ugtas. Nakaliga na nasa akon. Ang old self ko, tipla ugtas eh. Subong yung wain ako igugtas, mangkotabla si Sir Warren ba? Tagat akon ko ugtas ka. La 7:42 na sa aga. Back there is a hinampang second quarter. Ang score subong 30-29, Region 6 contra Region 5. Bola sa Bicol Region. Bicol Region nag-dribble, nag-atake. Wala! Nakuha sa Western na Visayas jersey number 13. Ginpasan sa kay Luke Rose. Si Luke Rose, jersey number 1. Kalbo man din sa. Ginamantayan sa jersey number 17 sa Bicol Region. Nakalusot sa depensa. Luke Rose, nag-atake! Sunod! Sulod, Luke Rose. Ang muning mapagsik ni si Luke Rose in papuhayan na itong isa ka point card nila kainang disgruntled sa orchestration ng place. Maraming trapping defense ang Western Visayas. Jersey number 20 sa Bicol Region. Ginabatayan sa jersey number 16. Nagkaboy sa 3! Ang muto kainang nagkaboy sa 3. Pero kabos, foul? Anong tawag? 32-29. Patawag isang timeout si Coach Jan Juanco. Ginabantayan ni kay Baloka si Luke Rose. May followers na isa. Bilog nga Pilipinas. And he was already invited sang pilaka Manila schools. Pero mayo man ang panugyan sa yan ni Coach Jan Juanco. Although nga way masaya, hindi man saya pagpunggan kung magsailo naging man sa mga top tier teams. Sa UAAP, pariyo sa Ateneo, UP, Lasal, NU, ngadlag ko ang offer. Pero ginpakamayos ang ginikanan niya, nga drila na yung bata, samtang nga linghod pabla. No? Kiti, ang mga Manila teams niya, kung sa aton pa, mabakit naman lang sa layas ang tinigang sang iban mo. O muna, ang manang inimon, ilang grabing recruitment, kag hindi man ato na nigar. Kiti, that's also an opportunity para sa mga imol ng mga kabataan, mga atleta, pero they have the skills. Kung makalabot ka sa palarong pamansa, tanan nga scouts arada. Tanan nga scouts arada ang nagabantay, nagapanilag kung may kwan ka, may potential ka. Kaya kung makita ka nila may potential, matanay na sila sa imo sang scholarship. Di kung hando mo nga mag-eskwila sa Tineo, sa UP, sa NU for free, ha? At tana, ang imong dormitory, may allowances, pagkaon, tanan, kompleto, sapatos mo, and tanan yung mga binipiso. Pariyo sa mga former basketball players from Western Visayas na nakalabot na sa UAAP, nakalabot na sa NCAA, kag nakalabot na sa Professional League. Pariyo sa Philippine Basketball Association. Dumduman nyo sa una, sa ay Eman Monfort. Si Eman Monfort was a former standout sa Santa Maria Catholic School. Nakahampang sa regional meet asa sa palaro. O puto ni Cartel Bla, nakita sa ni coach at the time, Norman Black pa. Ti si Eman Monfort, gamay man nga tao, Ma'am Ningning, pero ti mapagsik Bla. He has all the heart, pariyo man ni kay Elijah Luke Rose, nga subong damo na sa nagatarget sa iya. So ining palarong pamansa is an opportunity sa kabataan nga makikskwila sang maayo dito sa Manila, kay kundari sa aton sa Western Visayas, ang scholarship hindi gimana na tanto ka-tempting kakada ko i-compare mo sa Manila schools. 7:45 sa aga, siga akong di cheer samtang nag-Londres, siyempre Western Visayas support, ha? Si Ma'am Ningning, ti kung isa regionalistic, siyempre pa Western Visayas. Lang-alang abing, iba nun ka Ted Killjoy, wala mo na kita ka Western Visayas, ta? Sa kontra tayo mga cheer. Iba siya kung gusto mo ya para may challenge, bla? Sir Jesse James Carvilles, gakaw wala man kapi ko, kada tira ka Region 5, bisan ano na ka liko, sulog yapo na daw mapirde manok tao. Madaog ni Sir Jesse James, subong Sir Jesse James, gakuan ini, na nagapamatsag, pamula ni kay first game nila mo. Pero dapat na makorek din as early as now, ni Coach Jan Guangco, kagsang coaching staff, ang mga error ni sa mga bata gini. Ang coaching staff sa St. Robert's College sa Pastor Bobby Riemann, Sir Dan Calvo, ang head coach si Coach Jan Guangco, assistant and associate coaches Luis Michael Sechon kag Jurimar Loredo. Coach Michael Sechon kag Coach Jurimar Loredo. So ang exposure ni sang St. Robert's College, damo na giman ini. Nagampang masala ni sa national prize sa amo against Ateneo de Cebu dito sa La Salle Bacolod last week. Kita tatong hampang down the wire. Galing kung kisa ang mga last minute decision on court sang point guard nga si Luke Rose. Bata pagiman. Ang score sa todo 60-59. Ilang bula mo? Pili niya to ma-drive or gani. He can draw a foul. Ang inimo niya, nag-aboy sa tres. Ang kwentro niya to mga taga Tineo, Ma'am Ningning, Pastor Babi nga do mga singit katagas. Do mga kawayang tagas. Na kuha sa Tineo may foul and the game ended sa score nga 62-59. Actually gamay man lang to. So kung mag-amo na, indo exposure sang Western Visayas team para sa mga bigger teams sa subong nga palarong pamansa. Magluwas sa basketball, ginabantayan man ang atod nga Western Visayas High School Basketball High School Volleyball Girls nga taga Leon, ining si Shara Calfoforo and ang iban pa gid nga mga teams. Actually ginadayaw ta ang local sports program sang Leon nga ang ilang nga mga player ya homegrown, ang ilang nga coach homegrown man. Kag nagkuha lang sila sang player from Binguan isa, may ginkuha sila sa Santa Barbara nga nag-complement sa ilang nga team subong. So makabato ini sa top tier teams pareho sang NCR, nga usually ginatiglawas ini sang NU Bullpups. Nga mo na ginalinan bla ni Samantha Cantada, si Sam Cantada amo ning MVP nagligan niya palang pamansa, nga ginpirde niya ang Western Visayas. At that time, ginatiglawas pa sang Taytong School sang Bacolod nga ginapangunahan ng day Brianna Nicolaang kag ni Rose Almendralejo. Si Rose Almendralejo, tagali mo dyan. Galing kay tingin recruitment kag mayo man niyang recruitment program niya sang Taytong ni Mr. Jose Montalvo. Amuna nga ma-player dito at tiga diri sa aton sa Iloilo or tagaiban nga probinsa ginadala dito sa Bacolod Taytong. Isubong lain na nga team ang matiglawas na Galiona ang aton nga volleyball girls secondary. Makontra na sila sa team ni Brianna Ang nga Negros Island Region.
3: Foro de los Pueblos.
11: Si Brianna Ang after sa iya sining last year niya na playing year sa Taytong, masailo na siya sa Ateneo Lady Eagles sa UAAP na. And si Almendra Lejo magampang na sa National University.
3: Foro de los Pueblos. La 7:50
11: sa aga, back here Jeffrey Tomlos, Jean Siman, Tabski Diaz. Ang bola subong Arasawa sa Visayas sa second quarter, third quarter. Do perdihon pa nila ning San Antonio Spurs kag OKC. By the way, subong alas 8 mayampang San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder game 4 subong. 2-1 ang series pabor sa OKC. Ang bola ra sa kay Rio Jan Doronila, jersey number 29, naman ng team captain. Jersey number 18, nagaboy 3! Kiwi! Sino ang sagad ka? Sino na yung nagasugo sa'yo sagad ka, boy nga? Pwede ni nga magkikuhan niya ng i-drive niya, Coach Paul, no? Abi, balik ang ball possession na sa Bicol Region. May natumba! Malayo na may natumba yung taga-Bicol, no? Nag-depensa si Lucros, ginpasa sa jersey number 28. Nagaboy 3! Wala! Rebound! Nakuha ni Doronila. Doronila, marasi ka nagdadalas ang bola. Pakapto sila ng front court. To jersey number 3. Oops! Danlog! Madanlog ang court. Ginbalik sa kay Lucros. Lucros sa may 3 points area. Nag-dribble sa niya na wala nga kamot. Ginadopan sa nag-depensa. Sa nag-depensa, palapit niya blade ka. Lumugon tao. Are, sa down to lang niya. Doronila, nag-atake. Doronila, nag-layup. Wala! Ara na gid, blogin luwan pa. So may sarado, yung saraduan ang ring nilaw. Score sumong 32-29. Jersey number 17 sang Bicol Region. Nag-atake and out of bounds. Mayong depensa ni Lucros. Ang depensa nga ginunahan niya lang bala referee Tabski Diaz. Ang tikang sang kontra niya. Okay, balo ka sa depensa. Lantaon mo kung ang imong depensa, ang imong gina-depensahan right-handed. Dalon mo siya sa left. Kay amo nang iya sining awkward nga kwan, awkward position, di ba, Coach Paul? Kon left, kon walis naman ang imong gina-depensahan, dalon mo siya sa too kay mamag-on sa. Amo nang madepensa mo. Amo nang manatun-an namon sa UAAP. Are sa jahon tala niya eh, parang samtaga pang usok kamo da mabuhi an mga mong dugo nyo bla. Mga pangapi kamo dati DTX Coffee Mix ha. Live coverage sang K5 News FM. Lucros nagtiyog-tiyog. Lucros! Ginpasa sa tres. Iabi ko tani i-drive niya na to. Dagaw! Sa manang damo bla nga pasa bla nga mga necessary nga. Pili na to. Mabagatid o daw maarang papasang sa mga player. Alam mo, basta komentarista ka, dapat ka komentar kagima mo. Nagaboy 3 ang taga-Bicol! Nagumpok lang sa ring! And narecover sa taga-Bicol! Numero 28, tira! Wala! Na-rebound sa big band sa taga-Bicol! Sulod! Sulod! Sulod! Back to possession was ang Visayas team. Jersey number 18. Nagtiyog-tiyog, nag-agaway sila bula, nag-agawgit sa taga-Bicol! Jersey number 17, mapagsik subong ang opensa sa taga Bicol. Nag-dribble ang jersey number 20. Nanamitan sa pirmi mag-aboy mantreso ng traveling violation. Inabalang basa damo kagalising na pinsar, laban-laban sila matravel kagid. Inabalang anang kon kabla ng daw damo kasing napaminsar lang sila mo mang laba ka, maluto ka, ma-video call ka, kung ano. Laban-laban sila, damo ka sa namang sala. Hindi mo man sa basketball, bla. Why ka pagani ka, receive bola, minsan mo, madrive ka na. Tiyari, or, balik ang ball possession sa Wasa Visayas, sa Sir Tabski Diaz, Sir JC James Carvillas, okay, pakamuda. Basta ba, ma-propose lang man niya, coverage ni Nonoy Moted. Lucros, nakaboy isang tres! Perte ka, Baskog! Wala rebound ang Wasa Visayas. And, ball possession, magpabilin sa Wasa Visayas. Balik niya sa kwan? Balik sa Gusan. Sa Bicol Region. 7:54 sa aga. Ang Mambing Space din ni Miso Tahala. Imelita Kasipe, Jeffrey Tomlos. Lantaw ko basketball bao, mapati matsermanta, Reynold Sotik Tomlod sa Tomlos sa Sitso Baklayan, Velasco Lemery, Jean Siman, gapamati. Ang oras 7:54 saga, lasalanin. Nagaboy tres ang taga-Bicol, wala. And na out of bounds. Ang iba't sining update batayalan niya. 7:54 magabalik ang Foro de los Pueblos.
36: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanugo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500.
4: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
13: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
36: DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500 masaligan. Epektibo. DTX 500
14: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellula.
13: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kun wala ka gainom di TX5 and may TC. Ang tatlo ka mga pre-radicals nga superoxide.
11: Mm.
13: Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
13: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwani, imong nga panit.
11: Mm.
13: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imong guya.
11: Mm.
13: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or detox 500 kag vitamin C para ang ano,